0: sim sa imong makita, paminawa, intindiha sa imong kasing-kasing kung sakto ba na. While spiritually, kining kanabang labing bugat nga rason, kung ang relasyon wala nakasentro sa Dios, really God-centered, kini daling mabungkag sa pagsulay. Ang pagsalig sa relasyon magsumikad sa inyong tagsa-tagsa nga relasyon sa Ginoo.
1: Correct.
0: Kung sa katao na higugma sa naog nahadlok sa Dios, aduna siya'y kaligdong integrity nga dili magbuhat og dautan sa iyang partner bisan wala nagtanaw og kini nga matang sa espirituhanong kaligon ang naghatag og tiunay nga kumpiyansa sa iyang karelasyon.
1: Sa mag-uyab pa lang karon nga dunay plano magpakasal. Sigurado wala lang yun ninyo nga kaila na yun ninyo yung partner.
0: Correct.
1: Bago ka mo magpahigot kay lisod kayo pag nanabagod mo nagbind na mo sa usa ka sa kami niyo.
0: Oh, nanumpa na ka.
1: Nanumpa na ka diha.
0: Atubangan sa Dios.
1: Atubangan sa Dios. Ano gina? Dili lagi siya maayo nga makigbuwag ka.
0: Oh, ana.
1: Lifetime kayo, na siya, lifetime. Pa kung nana ka mo yung anak mo, na pinakalpait niya.
0: Tingin nalang gunahon na ang chinilas nga usara ka buhok di mapuslan.
1: Ah.
0: Muna, ilabay lang po ng isa
1: so,
0: ka chinilas. So, dili
1: po pareho nga dapat tuura po tanan.
0: Dili po, hindi.
1: Angit kita na ako.
0: Bakit na ka nang bawala yung chinilas na agad, ilabay na lang isa para makita ang pag-isa. Para magamit sa makakita.
1: Tama, no?
0: Oo, oh, ano siya?
1: Ano na mawala ang chinilas, kumulutaw mo na.
0: Hindi, kinahulog na sa bangka.
1: Alas, otso uno na itong oras. Kanina mga pagtulunan ha, itong kanina yung Santong Plus Gold. O siyempre, masunod na The Secret of Health. At makauban mismo itong President CEO, Dr. Milito Oy. Kanina mahin, itong kanina sa Santong Plus Gold.

0: pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santone Plus Gold o Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santone Plus Coffee Mix. The secret of health.
1: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat, maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine, sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santone Plus Coffee Mix ka na. Sa Santone Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santone Gold Herbal Capsule og Santone Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santone Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
2: Santone Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Dagana kayo kung natiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ako. Ang Santone Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect.

0: Milton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix ug Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar ug uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Dayton sa kalihan.
3: Kalahian?
2: Oo. Kalihan ba sa supper o dinner?
3: Nang? Ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
2: Oo.
3: Pero kanang supper,
2: sige, unsa man na?
3: Kanang luto sa imong mama, unang supper.
2: Exciting!
4: XFM
0: 95.9
4: XFM
5: Bullseye! Oras ato mga katropa, alas 8:07 na rin ang utana sa kuha katropang Chris. Magbasa na ko sa kuhang messenger. Kung unsa na yung pagkabuhaton, mo man daw siya sala sa kumpanya.
6: Mo ba?
5: Nya karon mo daw siya ginainitan o napasangin lang siya ba?
6: Okay.
5: Yan ay mong pagkabuhaton. Hulat ka nga pamamatudan nila ang imong sala.
6: Mm-hmm.
5: Kung nasa na yung mapamatudan sa imuha, ma-exit yun ka.
6: Oo, kuna.
5: Maigog yun ka sa ilahang namagay companies na may itawag niya ni.
6: Company rules.
5: Namagay rules ang usaka kumpanya. So kung maigog yun ka dito sa guidelines sa company, pwede yun kang ma-exit sa kumpanya. For example, kanabang dilin mo pagtuman sa sugo sa imuhang mas labaw sa imuha.
6: Insubordination
5: ang tawag na. So pwede kang matangtang sa trabaho.
6: Correct.
5: Pero kung wala man ang gani, nya nakay ka ng suspension, huraton nimo ilahang huraton nimo ang ilahang investigation nga pagkabuhaton against sa imuha. After 30 days of suspension, kaya na may preventive suspension kaya ginatawag, allowed man na sa toang Department of
6: Labor.
5: Sa Dole. After niya na i-follow up imong HR. Ma'am, kumusta ang investigation? Pagbangay pagkanik extension 15 days, okay ra na. Ya pagwa pagyapon na human after 15 days, pag i-extend pagka yung suspension, you have to be paid.
6: Na.
5: Dapat bayaran ka. Dana sa Dole ha. Dana sa Dole. Kani ako, di ni pagpamakaka kay, siyempre, isa sa mga pangutana din sa Tuwa. Di naman tayo eksperto sa balaod, pero i-research lang ninyo. Maugin na ang pwede may tabo. They have to pay you. Nga kala nga suspension order.
6: Correct.
5: Nga lampas na ba?
6: Will pay ka.
5: Well, paid ka na bisa pag suspended ka. At syempre di man ka pwede nga kulban o kaldero, di man ginusugot ang dole ni ana.
6: Pero paano kung ang kumpanya magpaatik-atik nga di kaswilduhan kay wala mo operation?
5: Declare siya. Dili kay pag regular ka, obligado man gyud ka ang trabaho.
6: Dagi.
5: Obligado man gyud ka ang trabaho. Suldohan gyud kanila.
6: Na.
5: Nya kung wala may pamatud-an nya, syempre
6: nakisala.
5: Nanay kada bang gigapon ka patrabahoon. Pag-exiton gapon ka, they have to pay you.
6: Bayad sila eh?
5: Bayad sila.
6: Oh.
5: Ang bayad ni anak mga katropa, pila ang imuhang regular pay sa isa kabulan, i-times lang na siya o pila ka katuig ng alagad.
6: Yo.
5: For example, nagsuldo kag 15,000
6: a month. Times 10 years.
5: Example, nakas sa 10 years. So, bayaran ka o 150.
6: Tama no?
5: Tama ba?
6: Dili, sobra. Kay
5: 150 lang.
6: 10,000 times 3 and 10 times 10.
5: Taro nga ba? Bulok ba yung mat?
6: 12 mo na.
5: 15, 1, 2, 3 times...
6: 12.
5: Times 12.
6: Times 3.
5: Ay, dili ni. Per year na siya.
6: Per year?
5: Per year.
6: 10 times
5: 3. So, 150,000 lang ka.
6: Okay.
5: So, dili per month. Dili per month ang kwintada ha. Per year. Basic pay ni mo times year sa iba ang pag-serve.
6: Ah, okay.
5: Sa kumpanya. For example, naka 10 years ka niya, kipa-execute ka, 150,000 ang ilang bayaran sa imo ha.
6: Sa 3 years.
5: Plus, napaka-exit pay. Kung nakay, wala nagamit ng mga leave credits, apilon to bayad sa imo ha. Napatong imo ang 13-month pay. Quintahon to. So, apil to bayad sa imo ha.
6: Na
5: siya. Kung di ka bayaran, add to o dole, dili ka sa dole. Add to ng dole, mga ikag-advice. Nga, ilabay ka sa
6: NLRC.
5: NLRC.
6: Na.
5: Okay, dito mo maghusay. Kung dinig yung sugod na kumpanya, dito mo husay yun sa NLRC.
6: Oh.
5: Yun na siya. Pero kung sa HR palandaan, nag-okay na ka mo, nagreklamo, okay.
6: Nagsabot naman, nakasinabot na.
5: Nakasinabot naman. Pero napoy uban nga ang kumpanya katrupang Chris, ang paghihimuon is kanabang constructive dismissal, kanang i-assign ka sa laing lugar.
6: Oh.
5: Nga wala kay choose ka na. Pwede na pagkabuhat sa usa kumpanya. Legal ba na nga i-assign ka sa laing lugar?
6: Pero di ka ganahan kay layo man.
5: Resign ka.
6: So pag resign mo,
5: pag nag-resign mo, kadigyo ka mabayaran.
6: Na.
5: Wala ginibayad. Ang exit pay lang ang ibayad sa imo ha. Katong 13-month pay nga wani mo nakuha o katong imo mga leave credits.
6: Mm-hmm.
5: Kailangan lang mabayaran to katong leave credits nga nabilin sa imo ha o katong imong 13-month pay.
6: Bisag 20 years?
5: Oo, oh, wala. Basta resign ka.
6: Magoy.
5: Huwag yun kayo mabuhat niya ganyan. Bullseye! Muna! Kung huwag kayo sala, pagpagahe, ayaw pag-resign. Bullseye! Bullseye! Sige lang. Ay, makabayad na sila sa imo. Yan ah! Ya, ayaw na yung ano, ayaw kawaya ang kumpanya nga nagunana sa imo. Kay siyempre, on the first place, nakatabang maghapon sila sa imo ang panginabuhi antong niya pagka nagtrabaho sa ila ha.
6: Lagi.
5: Ano lang, ayaw lang yun sunuga ang tulay.
6: In English,
5: don't burn bridges.
6: Don't burn bridges.
5: Yeah. Okay.
6: Wala nga si Bridget, nalang gihapon na doon karon.
5: Uy, akong nabasahan nga post ba nga balita nga murabag naghugot-hugot man si Attorney Franklin Gakal?
6: Uy, ano na bang nangyari? Bakit kaya? Ano nangyari?
5: Sige lang, tawagan na to na siya puhon basi next week siguro. Kay mura mag nanay mga hugot mga katropa
6: na new chapter
5: mga new chapter daw sa life.
6: Oy, sana siya dili man pud pwede siguro nga
5: wala ta kaban.
6: Never burn bridges
5: ingon pa niya.
6: Reflects life.
5: Ang pinaka ano diri pinaka post niya nga una trading on a new chapter in life's unpredictable journey makes me wonder what is the purpose of life.
6: Bullseye! Lalim.
5: Nya, nag-raise mo siya question nga one's sense of belonging, noting how life changes can make a person reconsider where home truly is.
6: Ala ka.
5: Bukat, di ba?
6: Uy, napag-inti comment sa
5: yan. Yan, ian siya.
6: Sige
5: a niya. New chapter could mean leaving people behind.
6: Uh-huh.
5: Or reconnecting with people you have left before.
6: Ala.
5: You wonder just where is your home? Never ever burn your bridges tomorrow. Never ever burn your bridges. Tomorrow, you might find yourself searching for the persons you thought are gone forever.
6: Laka.
5: Bugat kayo ang post sa Bugado.
6: Ya, ana na itong katong amigo na to sa buhat po. Ana po siya, nag-post po siya. Nangutana siya. Ana siya nga... may bagong chapter na ba?
5: Di ba? Unsa kay nahitabo?
6: What's the story behind?
5: Kung si Gakal, what's the story behind?
6: Lagi-lagi.
5: Follower niya ni comment, you are equipped with more experience than you think. Trust yourself, you will be okay.
6: Kabalo ko, ana. Kilala ko yan.
5: okay na po. Ako masulti na po sa mga kagawa.

0: Bapa ni?
1: Kanak lapot.
0: Pasal mga... Ang sa ilong gupo mga kasi manwa.
1: Kanak lapot. At rin, nag-eskwela ni Maitom eh. Nag-eskwela ni Maitom. Datay, isa pa ang kaya mag-Maitom. Nakamot, nag-eskwela ba ni? Basta dito nag-ikan.
0: Taga? Ilocano rin.
1: Ilocano.
0: Ay,
1: Ilocano ni Kagawa Jingakal. Wala naman nung... haan mo't nga kabagyan na ito'y? Kabagyan ba na ito'y? Kabagyan ka ba, Torni Jeng?
0: Kabagyan na.
1: Di na mag-read akong pundok diyan nga magparinti. Sa sanga-sanga na ba? Itawag nila diyan sa kiyang kabagyan. Mga kabagyan. Ilang, ato na rin siren, ato nga tangan ni, kung sabagid ni attorney, murag,
0: Tagang
1: kay mga naghuna-huna ni inimong imuang mga padungog sa Facebook.
0: Gano? Kung sabag yun, makakita, may bagong, kada magkauban ni mong politika, kung sabag, di mo kasabot.
1: Oo, oh. Na po, nga politika ni, ha? Di ba po ta sure?
0: Lagi.
1: Di ba po sure?
0: Siyempre, kay dagat pa magkaposibilidad sa iyang mga gipagsulti.
1: Oo. Ano lang?
2: Bullseye!
1: Bullseye! Oras. Spasa mo daga ni oras, ay. Hiskutan sa nato, kadali mga katropa. Ano bang BSKA election mo rin?
0: Kala.
1: Aw yun ka ba nga apektado ang kredibilidad sa lokal nga panggamanan gumikan sa bangi sa politika sa nasyonal kagamanan?
2: Bullseye!
0: Ako, makaingon din ko nga o. Kay, wala nga naasa man na yung
1: magtano. Litrato ni Ana.
0: Uy, rason mo na gina.
1: Nagahapon pa na galitrato katropang Ray. Sige lang, ato na napabuton mga kagilaan kay the picture is different from the topic. Pareho ganyan, wali mo na ilisan, ni mo ang isa lang. Sige.
0: Tingali.
1: Dali na lang ta sa pikas. Karing una na lang.
0: Sige, pwede kani.
1: Kani. Mga LGU, tanawa na picture ni kung LGU ba o bagyapon ni. Sa imong tanaw mo to, pa makahatang ang LGU sa usa ka pangulo nga dili maka-cleared sa iyang hair follicle drug test?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ako, dili. Personally, kuan ba ka nang magdaduha ko? Kaya siyempre, paano kumutuo kung akong leader dili kabalo magpamatuon nga alayo siya sa pagduda?
1: Di ba? Well, anyway, dako magulo ng agit karon ni Presidente Bongbong Marcos ngadto sa mga LGUs. Kumbaga, pakuratan o paligunon ang pagpakailap sa mga programa sa panglawas sama sa zero balance bin o libreng tambal. Ang pagtaliwala ni ini maayong tinguha mga katropa nagpabilin magulang dakong pangutana sa liderato. Aduna pa ba'y igong moral descendancy o katungod ang Pangulo? Sa pagmando sa mga lokal nga opisyal kung siya mismo nagdumili sa paghawan sa iyang kaugalingong ngalan. Ang issue sa iyang hair follicle drug test nga dugay nang gihagit kaniya sa publiko o sa iyang mga kritiko aron nga pamatud-an nga limpyo siya sa illegal nga droga nagpabilin pa mga ng bugat sa iyang kredibilidad isip leader sa atong nasod. Tinood, pwede siya mamahimo bugat pero in terms of LGU, siyempre para sa katawhan, kung ado na may hinabang gikan sa nasyonal,
0: dawat yun.
1: Dawaton yun na yun.
0: Pero dili mawala ang pangutana.
1: Kana lang.
0: Ang mansa sa pagduda, dili mahanaw.
1: Kumbaga, umangato ka sa LGU, Mr. President, for the charm lang ng mga pagkatubang sa imo sa mga mayor, pero baka back of their mind, naglagot na sa imo, kay di naman daw kakasaligan.
0: Nakawag ito. Katumbag ko lang ang hatag sa bugas diri sa gym, di ba? Unsa may istoryas tao ato.
1: Na.
0: O, di ba? Daghang kaig mga opinion, mga huhungihong, nga gusto nilang ipaabot. Kaya nga naman, daghan sila dili masulti sa atubangan niya. O niya, siyempre, ang ipiktuan na, nga, ang tao ba, maglisod sila o communicate sa imo.
1: Ang tao mang good, good. Una sa tanan, mahadlok mo gun mo, ano? Mahadlok mo padayag sa ilahang...
0: Muprangka.
1: Muprangka.
0: Oh.
1: Eh, siyempre, the president is the most powerful.
0: Correct.
1: Person in our country. Siya'y pangulo, mga katropa.
0: Oh.
1: Kinsa ba'y mubabag diha? Tibag yun ang yun.
0: Correct.
1: Di ba?
0: Mau-mau.
1: Tanawar ako ng kahadlok niya ng mga tongkrisman.
0: Manang, kung saon man ang pagkaseryoso sa mga LGUs pagpatuman sa mga direktiba sa panglawas o kaayuhan, kung ang nagplano niini dili makahatag og transparent kakabaturan

0: Ang personal ang kahimtang.
1: Kana lang.
0: Mo nay pangutan na perminti. Para nga ang usa ka epektibong pangamhanan nagsugod sa ehemplo sa lider. Kun ang pangulo dili makapapaspas sa pagluda o makapapapas sa pagluda pinaagi sa usa ka yano nga siyentipiko nga proseso, dako ang kahigayunan nga dulaan lang gihapon sa pagluda sa mga lokal nga lider kinahanglan pamatud-an una sa pangulo nga siya cleared og andamugunit sa kamatuoran. Kay lisud-sundon ang usa ka tingog nga duna mismo'y gitaguan nga isyo sa disiplina o isyo sa panglawas mga katrupa.
1: Okay pa man na siya karon akong tanaw yan ya. Ang katawan o mga LGUs, mga officials, okay pa man gud na karon kinapa siya sa gahom.
0: Oo, oh, lagi.
1: What if mawala siya sa gahom, unsa kang legasiya ang ibilin sa pangulo sa Pilipinas?
0: Mauna siya. Maglisod siya na.
1: Diba?
0: Mm.
1: For example, kisa ba'y nakabinin o bukat kayong legasiya dari sa mga presidente? Kay Fidel Ramos, unsa bang kay Cory Aquino, unsa ba'y legasiya nga matanaw ninyong nabilin sa mga Aquino?
0: Mm. Ako, wala ko nunduman kay Cory. Ako may nunduman.
1: Ako may nunduman. Paglingkod sa mga Aquino, gipamaligya ang iya sa mga oligarch. Government...
0: Geocesis.
1: Mga geocesis. Gipamaligya ang ato sa mga oligarchs.
0: Mm.
1: Mauna ang mahinumduman ni mo. Kaya sabi ang nagsunod kay Aquino?
0: Si Ramos.
1: Ramos?
0: Oo.
1: Oh. Unsa ba'y mga legacy?
0: Hmm. Ambot lang kay Ramos, kay ako nanduman, katong pagbaligya gyapon.
1: Di ba?
0: Oo. Oh.
1: Mga... Unsa'y legacy ni Presidenteng Fidel Ramos? Nga nahatag sa tong nasud mga katrupa.
0: Diri sa Jensan.
1: Economic ako. Liberation na. Kung makainumdum mo, Philippines 2000, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Breaking the monopolies.
0: Mm-hmm.
1: Mao na siya ang usa sa mga ano niya, iyang mga nabuhat.
0: Uh-huh.
1: Peace building and national unity.
0: Yun.
1: Mao na siya iyang mga nabuhat. Na iyang mga rebel amnesty. Ngayang ipapigay. Kasi siyempre, di malilong kay gikan o pagka...
0: Mineral man eh.
1: Militar.
0: O militar.
1: Kasi may nagsunod kay Ramos.
0: Si Gloria Macapagal-Arroyo.
1: Dili oy. Estrada
0: ay, pa. Estrada. Joseph Estrada
1: pa, di ba?
0: All out war to ya? All out war.
1: MNLF.
0: MNLF.
1: Di ba?
0: Mm.
1: So, mo na ang iyang nabuhat mga katropa niya. Nahimong popular si ERAP. Sa mga kabos.
0: Oh.
1: Sa mga kabos.
0: Era diba? Para sa mahirap.
1: So, lahi-lahi sa style. Economic policy legislative enactment, 1997, Asian financial crisis. So, Philippine Clean Air Act of 1999.
0: Ay, gwapo na.
1: Diba? Mm. Yeah, all-out war. Mawagin yung pinakaano sa iya.
0: Lagi. Katoy,
1: 2000 military campaign, all-out war. Pati ato, medyo blackout. Tanan, wa.
2: Bullseye!
1: Kanan lang, kay naida kong hagit sa iyang leadership. Diba?
0: Impeachment.
1: Napalagpot siya isip
0: unsa ganito hinungdan? Unsa ganito hinungdan na ito?
1: Katulang na yung pagpanugal ka na sa kasino.
0: Tama. O katong sa high ally ba ito? Basta something sa sugal. Dito siya na kuan na impeach.
1: Legacy ni Gloria Macapagal-Arroyo. Unsa ba'y mahinumduman ninyo?
0: Adagan.
1: Ekonomista man ko ni.
0: Alagay.
1: Ang IVAT, yaman ko na. Kung nga nagpabukat sa tuwa karon.
3: Okay.
0: Kanang, katong nina ko malimta siya, katong, hello, Carsi.
1: Niya, ang BPO, sayahan niya nagsugod. Napasunod niya. Kanibang BPO, Business Process Outsourcing ba? Kanang mga BA karon. Diyan na nagsugod siya ang time. Niya, siyempre, kanang CCT, conditional cash transfer, o iyahan ng 4-piece. Sa iyahan nga time yun ang sugod ng 4-piece.
0: Maudi ay. Daghan gina siya, no?
1: Daghan po siya. Pero daan siya mga dark legacy.
0: Ano mo? Saan dark?
1: Hello, Garci.
0: Katulag lang.
1: Makita na masakir. Di na sa iyahan. Systematic corruption scandal.
0: Agoy, di na nagigikan di ay.
1: Extrajudicial killings and civil liberties.
0: Na!
1: Combat po niya to sa insurgency. So, iyaha ang all-out war policy. Nagsugod. Di ba? So, kisa'y sunod. Kisa'y sunod kang ano?
0: Jimmy.
1: Kang Jimmy.
0: Si Aquino. Noy-noy.
1: Si Pinoy. Pinoy Aquino. Sige. unsay legasiya sa ato ang Presidente Aquino.
0: Anong bayad sa utang?
1: Bayad sa utang, number one gina.
0: Na, daang matuwid.
1: Anti-corruption campaign, tinood na.
0: That's good, that's
1: good. Iyagi lang na paano mga katropa. Niya iyahat itong impeachment sa iyang time, itong Chief Justice impeachment, Corona.
0: Na-impeach si Corona ito?
1: Oo.
0: Pero, ano ito'y kontrobersiya
1: pero nga? Pero kanilang, ang kontrobersiya na ini, katubang gi-attack ni ang previous administration.
0: Lagi.
1: Plunder cases kay Gloria Macapagal Arroyo. Juan Ponce and Relay.
0: Agay.
1: Bong Rebilla, Jinggoy, mga ano ba, mga PDAP scam. Pork barrel, mauna niya.
0: Daga na kulong ato.
1: Macroeconomic triumph, good rising tiger, kumbaga.
0: No.
1: Di saka siya ang GDP growth, annual GDP growth.
0: Correct. Nibigyan
1: ba siya? 7%.
0: Oo, di ba?
1: Ekonomista, magod.
0: Lagi. Pareha silang Gloria.
1: Niya, iya itong foreign policy, itong arbitral victory.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? O, siyempre, di ba pumalikayan, napagyan siya ay mga kontrobersiya.
0: Oo.
1: Baba sa padoklash.
0: Agoy, kato. Katong
1: sa 44.
0: Daghan to.
1: Na-issue kayo to sa ito ang,
0: Daghan
1: sa ito ang Presidenteng Aquino.
0: Kato na yung Yolanda di ay.
1: Yolanda nga nahintabo. Na. May parteng reklamo sa mga Romualdez, kaya huwag tagaag. Kayo na nga matabangan.
0: Ay, tama.
1: Because you remember the President is Aquino and you are Romualdez.
0: Ano ito si, kaya ito, Maruas? Maruas to.
1: Maruas. So DAP controversy in na. 2014, iyahan ni mga katrupa. Diba? So, mauna siya ang dark legacy. Kaysa sunod siya?
0: Si Pinoy, si Kona.
1: Digong na, diba?
0: Digong na. PRRD.
1: Unsabay nabilin ni...
0: War on Drugs,
1: PRRD.
0: Claro.
1: War on Drugs. Daga mga...
0: Bill program.
1: Napiso.
0: Awar na. Bill, war on drugs.
1: War on drugs. And public safety. Lipay ang mga tao, mga katropa kay, syempre, baka gawas-gawas na, di na mahadlok sa mga adik-adik.
0: Correct.
1: Di ba? Nanay mga yung nana. Ano siya? Pero, naikosultis.
0: Nalagi.
1: Ay, mga kasultis.
0: Kato man ang mga musupak po sa dili gustong war on drugs.
1: Mga po na ang iyang kaso karon. Og build. Iyagi na. Massive public investment yun. Grabe. Nga, naabot
0: katong niya... Katong panahon sa pandemic pag siya.
1: Naabot niya ang 5% national GDP.
0: Di. Dili kayo layo kay Pinoy.
1: Ay, kay Kunay, Pinoy. Nga, social reform. Iyahana.
0: Na.
1: Universal access to quality tertiary education.
0: Yun.
1: Universal healthcare.
0: Agoy.
1: Bang Samoro Organic Law.
0: Oo, tama.
1: Ang BARM. Mauna,
0: siya nagpirma na.
1: Iyahan na ang time.
0: Oh.
1: Diba? Bang Samoro.
0: Marong nagkaroon BARM karon.
1: Siya yun ang napatumanan ng independent foreign policy, geopolitics, mga katropa.
0: Na. Yeah. Na independent. Tadili ito pwedeng magsalig sa uban. Mara yung ginasulti.
1: Correct. Mauna ang iyang mga kaimtang. Siyempre, ang pag-tagad niya sa
0: war on drugs.
1: Dili. COVID-19.
0: Alagi, kato.
1: Kaya lang, na downfall. Ang katubang siya karon o trial sa ICC.
0: Handog karon tuwig ah. Nagyapon siya sa ICC.
1: Pero,
0: pangunta na. President Bongbong Marcos, sige dabi. Ikuan kayo ba si dili updated na si secretary na to?
1: Legacy.
0: Legacy.
1: Kung sa may legacy sa ito ang pangulo ron.
0: Sige dabe.
1: Na, dugaya na kahuna-huna, oy.
0: Oh!
1: Realignment daw. So, gibalik niya sa US Alliance.
0: Okay. Yeah, kumusta man? Asa may pictos to ah?
1: Niya, iya itong build better more, pero asa mga proyekto?
0: Flood control?
1: Marlica Investment Fund.
0: Niya, asa naman ang Marlica ron?
1: Amatlapod. Pag-ban sa Pogo. Ano sa pa? Pero, mas taggan ang ano? Mas taggan ang dimaw din.
0: Mga kritik. Ay na lang. Eh,
1: powerful pa kayo ang Pangulo ron.
0: Maantay ito. Disgrasya. Kamu na lang timbang di akatropa.
1: Kamu na lang. Kay,
0: kumusta ang inyong paminaw karong panahon na?
1: Kamu na lang. Kay basiyo niya madugangan pa niya mong sulod ka topic. Kay Kuya Bayan yung sulod na mong topic. Ang pag-ulbo sa asalin sa magtiayong Marcos. Sa kala, sa ito magbalik na, relax sa muna. Andam na baka mga dahig. Ato lagi sigutan sa itong pabalik. Kinigabay na itong kanyang Santo Plus Coffee Mix.

0: FM.
1: Sa ako si Arnel.
2: Katrabaho sa Osaka Hardware.
1: Dili malikayan nga bugat ang trabaho, manang usahay.
2: Wala sila miliho.
1: Samot na pumutukar ang akong arthritis. Pero sukad nga minom ko sa Santon Plus Gold, dili na dyan na ako batiyo ng kasakit sa akong arthritis.
0: Epektibo gid kayo.
3: Santon Plus Gold.
4: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Vision Next. Daghan ang natubangan.
6: Dili ako mata, sir.
7: Dili ko kaklaron labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata.
6: Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim.
7: Mo to, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
5: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
0: X FM.
8: Turbo supplement for men.
9: Ako si Dan, 58 years old, siya ka gwardiya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Patch the sun, ah. Ina, kapay ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabi gate. Kamutol, testing iba la. Kampiyon ka dyan, Turbo.
8: Turbo supplement for men.
10: Oh, yes.
8: Turbo, may maca at clamo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo supplement for men.
10: Mas lalakas ka pa.
11: Mau Nadia, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigir po og kaon. Exciting.
12: 95.9 XFM Jensen.
0: XFM.
13: Exciting.

0: aha, aha.
1: Nana?
0: Aha. Ganina pa din. Eh, bago ni?
1: Bago siguro na.
0: Ganina pa man siguro ni. Basi na late nag-reply. Naka-report naman siya. Ganina pa? Ah, lagi.
2: Atay.
0: Tingala mo pong ko.
1: Sige na.
0: Alas 8:36 ang atong oras, mga katropa. Kininga bahay na ito. Kaya yung Santo Plus Gold. Aba na ito diyan, Santo Plus sa Coffee Mix.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Atong isigutan karong katropang Chris. Mm-hmm. Angay bang imbestigahan sa Kongreso ang karibang kalit na pagsaka sa network sa pamilyang Marcos, aron nga ba siguro ang transparency sa gobyerno?
1: Dili kay kinsa may imbestigar nga iso.
0: Diba na diba pa hair follicle test, diba?
1: Di ka ni Ben.
3: Chris Legaspi, Bulsa.
1: Sina tawag katik atik diri. Ayaw na lang, iso stop.
0: Ayaw na.
1: Gasto-gasto pa mo.
0: Gasto pa doon. Huwag man ganit madayo ng impeachment.
1: Di ka lang. Bulatan na lang, inigkaw.
0: Sige, manaminit na lang tayo.
1: Listo na yan ito, gabay.
0: Dili ba kung malimod yun, mga katropa? Nga kung baka dako kayong tamparos sa nawang sa ordinaryong Pilipino, ang kalit kapagsaka sa kanabang network sa magkaayong Marcos ngadto sa 1.2 billion kapesos yun. Tunga-tunga sa grabe na itong kalisod. Ubos nga suhulan, walay hunong kapagsaka sa presyo sa mga palaliton. Pero magkatingalahan kayo, kung giunsa pagkabot kining maong kantidad sulod lamang sa mubo nga panahon. Kung atong kwentaho ng opisyal nga suhulan sa usa ka presidente, mga katropa, o ang iyang pamilya, klaro kayo nga dili kinipaigo aron nga makabot ang bilyon. Kining nga sitwasyon naghatag kining dakong mantsa sa prinsipyo sa transparency o nagpukaw sa seryoso nga pangutana gikan sa publiko nga angay tubagon sa dinalian nga pamaagi.
3: Bullseye!
1: Pwede ba nga ang imong amahan dato pero ikaw anak pobre?
0: Dili pwede.
1: Di pwede kay siyempre kung unsay nasa amahan ihatag man sa anak, di ba?
0: Depende. O gihurot po niya dayon paghatag.
2: Atay.
0: Gihurot po dayon sa anak kada pobre siya.
1: Pobre siya. Sala lang ba? Taliwala ning dako nga isyo. Makabungol ang kahilom sa ubos nga kapulungan kon House of Representative nga daling mo imbestigar sa uban apan murag na mga nangabuta siguro nabungol ba kung ang labing taas nga opisyal sa nasod ang natungdan sa pagduda. Kini nagpakita lang sa grabing impunity.

0: iti katrupang Ruel. Correct. O kakuwang sa tulubagon o duso sa personal nga interes sa mga anaas gahom. Ang katawang Pilipino, adunay katungod nga mahibalo kung asa gikan ang maong salapi o dili kini ang ayang pasagdan aron tabunan ang kung sa ngon ato unod sa politika.
1: Mm.
0: Kung tinuod nga walay gitaguan ang administrasyon, kinahanglan ablihan ang pultahan alang sa tiunay nga imbestigasyon aron nga mamatud-an. O siyempre di nato masulti nga kanabang ang hustisya o kamatuoran dula gihapon alang sa tanan o dili lang para sa mga kabos.
1: Pogi na, lamang ka nga parteng kalubo, pila rin salin ngayong gideclare tong 2024 nala sa 389 million.
0: Aha.
1: Di ba?
0: Mm.
1: Ang latest din 1.2 billion yun.
0: Yang salin ron?
1: Yang salin. Kung atong tanawon sa pagpungko niya ang presidente 2022, di ba?
0: Mm.
1: 2022, 908 million ang iyang salin.
0: Wala pa kabot billion. Sa ito pa marag wala, siguro gagasto ang Pangulo. Sa
1: karon 1.2 billion na yun.
0: Basta hindi ang negosyo po siguro daan.
1: O, sa may negosyo niya?
0: Labo ko kabalo.
1: Sa ba yung mga investment? Sumala sa report, it's 1.2 billion katrupang Chris.
0: Mm-hmm.
1: So, sa ato pa, mududag yung kasaki-kasaka. Kaya kung basihan ng sweldo sa presidente, that's 600,000
0: a year.
1: A year?
0: Ay, a month eh.
1: A month? Hindi, a year. 600,000, pila naman na.
0: Lagi.
1: Be, atong pautan on be ang atong sekretary.
0: Pila yun ang sa whole term daw, sige daw. I-advance lang daan kung pila ang madawat sa Pangulo sa whole term, 6 years times 600,000 a month. Ana ba? Kwintaho na to para mabala na to.
1: Salary grade SG-33.
0: Mm-hmm. Pila ang SG-33?
1: 449 lang ganit eh.
0: Oh. 449,000.
1: Yung tanong lang, 600 katropang Chris.
0: Oh, times 12.
1: 600.
0: Times 12.
1: Times 12.
0: Times 6.
1: 7.2 million.
0: Times 6.
1: Di na to, sige, times 6 na to. Pagbigyan sa iyang
0: term.
1: Term.
0: Mm.
1: 43 million lang. I-times 2 na lang na to, anak po ng ginadawat ni Lisa.
0: Okay.
1: 86 million
0: wala lang. Wala kaabot million.
1: Wala pag-aabot gani half million.
0: Oh, half billion.
1: Oh, half billion, di ba?
0: Mm.
1: So mauna mga katropa ang katingadaan. Asa ba ginagikan? Kay kalit man nga nalubo kung itandi sa nagkapahinta po dako o seryoso pagduda sa publiko.
0: Mm.
1: Kung kwentahon gyud, mao gyud to imong gawas mga katropa sa among pagkwenta.
0: Wala kaabot billion.
1: Sulod dato sa urong katuig ha.
0: Mm.
1: 86.4 million. Kung pareho sila nagdawat og 600,000 a month.
0: Mm.
1: Alangan wa sila i-gasto.
0: Hindi mo kaon day.
1: Ah.
0: Di ba, basig na yung mga kwan, kanang
1: personal
0: mga
1: personal expenses.
0: Di, kanang mga kwan ba, kanang mga nangayo og tabang, mga pabor, ano ba?
1: Mm-hmm.
0: So, na yung mga, siyempre, token of gratitude. Ano siguro, basig nga na ba?
1: Pero balikan na natong isang pagkwintahan na ito, kutob karoon na lang.
0: Ah.
1: Sunod sa upat katuig niya sa pwesto, mga katropa, ang iyong sweldo nga makuha na alas sa 28.8 million pesos.
0: Agoy.
1: Bisan pa, hindi bulihan na ito, katropa, isang kwintada. Diba? Nga pareho sila sa ulan sa First Lady. Mumot lang kanil 57.6 million ka pesos.
0: Na.
1: Pero karon ang iyang salen gideklara 1.2 billion. Dako kayo na ang agintang mga katropa sa opisyal nga sa ulan.
0: Mm.
1: Ang 57.6 million sa 1.2 billion.
0: Wala ang dakong pangutana sa katawan karon asagikan ang maong salapi.
1: Mao na ang pangutana. Aduna ba siya'y lehitibong negosyo? Aduna ba siya'y gisudlan nga pamuhunan? O kabilin ang pamilya nga maong rason sila ang pagdato?
0: Basi na.
1: Kung dahil kabilin ang pamilya, alangan din nila mapudbinlan ang iyang ate.
0: Pina din ang salin ni Kuan sa iyang ate. Sige daw. Dapat mo dul-dul dito eh kay para maingon na ito nga gikan gyud sa pamilya.
1: Mm.
0: Para ka na murag ilang napanunod sa ilang ginikanan.
1: Oh. gikan sa katong gikaingong kawat nga gold.
0: Oh, ill-gotten wealth daw sumala pa, ha? Sumala pa, ha?
1: Ah.
0: Oh.
1: Ang ate, 2025, net worth is 164 million lang.
0: Mm-hmm.
1: So wala ni kabiling gikan sa ginikanan.
0: Wala.
1: Kailangan di ba bihina ng magulang?
0: Adi mo sugot, oy. Ako magulang, hindi ko bahinan, nuaw na.
1: Di ba?
0: Ah. Oh.
1: Nga ang mangod, 7.2.
0: Mm. Mauna.
1: So, asa gikan?
0: Kamu nalang bahala mag-unaw na parts.
1: Di ba?
0: Ana, bro?
1: Mm. Murag makutaw atong utok na ninyo. Unsa kinabuhat sa atong House of Representatives?
0: Di kay namugod sila i-kwaron impeachment trial. Humanan nila gi-desisyonan ilang gi-impeach dito sa ilang ubos nga hawanan o niya gipasa sa Senado. So Senado karon nag-imbestiga na.
1: Mm.
0: Niya busy pa sila kung mag-impeach pa ang ikaduhang pangulo o dili. O nang dili pa sila maka-entertain og lain pang mga reklamo.
1: Ang total appraisal net worth niya is 1.4.
0: So
1: 1,457,031,222.
0: Maragang pangulo ra may di mapubris to.
1: Lalimang kani anak mga kagilaan. Yung matod pa 427 million daw yung personal properties.
0: Nah.
1: Yung cash on hand, the bank deposit nasa 98.7 million. Investment na siya, investment 178.5 million.
0: Oo.
1: Ang art painting grabe 84.8 million. Los dos pintores apitong kay Jose Rizal nga painting.
0: Mm.
1: Sakyanan. Dusi ka motor.
0: Uy, kanag sakyanan eh.
1: Di ba?
0: Ubay-ubay din eh, Mercedes-Benz po.
1: Ay, naku. Mauna itong kinasulti, katropa ang Chris. Luyo ni ining tanan, mga katropa. Nga nung paspas kaayo, nilubo ang iyahang network.
0: Ha, ano ba? Unsaon na ninyo? Angay pa ba natong ablihan o susihon ang salin sa mag-asawa aron masiguro ang transparency sa gobyerno?
1: Kung ako'y pangutanon, yes, kasi he is a leader of this country.
0: No.
1: Kailangan na itong mabawaan.
0: Subject
1: nangawat pa siya o wala?
0: Ana. I-explain niya. Kaso, wala'y maglakas loob. Kaya nga naman, dili man sila kaharong, kaya kabalo man sila kung si maitabo sila, kung ilang at bangon nga mangutana sa salin sa ato pangulo.
1: Mga bitaw na nga, tawag mo diha sa House of Crooks na, kay double standard ang inyuhang ano, ang inyuhang pag-imbestiga.
0: Mau.
1: Pag-abot sa ikadang pangulo, nga nara sa 600 plus million ang gikaingon,
0: bindiktig kayo.
1: Nga confidential fund, niya pila rin salin sa ikaduhang pangulo, pila niyang asawa, pero ang pangulo, 1.2, di niyo imbestigahan. So, na double standard. Di ba?
0: Tinoon na. Niya, siyempre, nga nung paspas kayo ang Kongreso mumbestigar, niya nagpabiling hilom kung ang presidente na ang nai-issue.
1: Kada ang mga pangutanang din na tumutubag.
0: Kanang wala ba mo'y kuandiya?
1: Wala ba'y 20 million? Sa pagperba sa impeachment complaint, kung saan nakatinood?
0: Agay.
1: Di ba?
0: Wow.
1: Nga, nabay additional 200 million nga proyekto?
0: La!
1: Kung saan nakatinood?
0: Grabe. Daghana. Daghana. Dili na siya nilibo ha. Minilyo na itong isguta na part. Nga samtang ang katawang Pilipino, pila na lang na billions field do.
1: Bago na makasulti kita katropan ko. Siya kanina mga magbabalaod, mga urukan.
0: Urukan?
1: Plastic ba?
0: Ay.
1: Mga buaya kayong dag ko. Di ba kanalaman ka ni Ana? Ang atong pangulo, mga katropa ni Kalitog Lubo, ang salin niya, kamo diya nagpakahilom.
0: Mm-hmm.
1: Ikaw diya, Ridon, kanang nagkabagaran ni mong naong.
0: Terry?
1: Burot na na. Pagpa-check up siguro dito, kanang general check up siguro, kaya ba si nanay, deprensya na yung lawas.
0: Bullseye! Bullseye! Ay, tama, kay inflammation ba namang hubag?
1: Oo, oh, inflammation na.
0: Oo. Oh.
1: Kalit ba, hubag yung naong.
0: Mm.
1: Ah. Basi nagkabaan na mo diya.
0: Concern ka?
1: Concern ko, saya. Kaya basi nagkabaan na ni. Basi inyong kalago niya, sunugon na nangawa kakabantay. Grabe kayo mumutabo-tabo sa ikadawang pangulo niya pagkabot sa presidente. 1.2 billion sa LN. Wala man ang community ngog.
0: Bullseye! Bullseye! Siyempre, karang makapangutana ka ang total silence yun nila.
1: Mm.
0: Kanabang murag dili na makialam sa isgutan ang pangulo. Walay! Wala din na isgutan na! Dirita sa ikadawang pangulo, kadaghang kay Driga, kanang dapat ma-impeach ang ikadawang pangulo.
1: Bot-bot din yun niya! Makasulti lang yun kong mga hudas kay mong mga dagko, demonyo kay mong mga dagko.
0: Labi na itong mga nagbuto sa impeachment.
1: Kapagka kay mong mga now, eh bang?
0: Wala niyo makit eh ang billion, pero nakita niyo ang million. Wala niyo nakit eh ang
1: walay... trillion nga flight control.
0: Oh, wala, dili na sila makita. Oy.
1: Pero nakita niyo ang million ni Bibisara.
0: Agoy.
1: Di ba?
0: Kana mga pangutan na.
1: Ana nagin mo kabagag mga naong di mo maulaw. Kana kada amo adri ugot gining amo nga naman. Apektado mi diri.
0: Dati.
1: O sa tanaw ni mo sa mga dato mi diri daan diri ay.
0: Di ba katro pang rebel sa una, muswildo, murag baka adto pa kag mall.
1: Kay Karon, awa na gyud kag adto adto, di ko bisita ni adto kita.
0: Nabuutan kag sabot. Di na ka mainom.
1: Balay.
0: Trabaho.
1: Why
0: choice kay no why kwarta?
1: Hindi na po, wala na po ko inuminom.
0: Nah.
1: Masaya ka pa ipalit din mo na kung saan ka butin niya 140, 150, 160 daan ang butin niya. Nah.
0: Isa ka 3 nga itlog na.
1: Isa ka 3 nga itlog na lang na ako palitong kakatrupa, Chris. Malipay pa ko, magkakaon pa akong pamilya.
0: Tinood.
1: Di ba?
0: Kala, tanaw na lang naman sa bride girl
1: sa hike ka ng Birnes, katrupa ang Chris nga. May magkawas po doon sa hype ka, untag ka ng mga shrimp, mga...
0: Oh, kanang seafoods.
1: Sama po nga pang tanya, asa man tamang budget?
0: Oh, it all you can. May aragod once a week.
1: Mm.
0: Pero wala naman karong...
1: Makaya siguro na ito na kung mahimot ang ECDC, ganahan ka?
0: Dili, ay, bahala na. Bahala na ko kay kwarta, basta nilag ko mas nungun sa impirno.
1: Diba? Atakiho na itong usaka politiko karon yung pagka-antuan na ito, pagkiho na itong kwarta.
0: Ay.
1: Oh, dipinsahan na po na ito.
0: Kaya, pangayon ko
1: kwarta. Pangayon ko kwarta.
0: Ah.
1: Attack, collect, defend, collect. Ah, wala eh, dato, tadritso.
0: Pero asa ka kalag. Pa nulong? Asa ka pa nulong?
1: Imperno.
0: Sa imburnal?
1: Di po ko gusto. Init na kayo, Jensen. Patuon pa ko na yung imperno. Nabunaan na muna buwang. Inyuhan na lang na. Pag-una mo dito.
0: Muna ka matuuran ng katurupa sa atong gobyerno karon. Subo pa man landungon. Pero, mo gina si tinuon.
1: Hmm.
0: Nga, matag-usa ka na to, matingala ta, nganong grabe ang paglisod tungod kay ang atong mga leader dili makakita sa angayong imbestigahan.
1: Mm.
0: Dili makapangutana sa angayong ipangutana. Dili nila kayang tindugan o unsay kamatuuran. O siyempre, kung walay kamatuuran, magsige o pasuber ang dautan, mohimo sa iya mga planong limayo, muna mag-antos ang katawhan. Which is kita itong mga katulpa, huwag na ilain pa. Para sa tuwa, entitled bang utas sa maayong kinabuhi kay nagbayad man tag-taxes. Mm. Pero kung mag-antos ta sa pagpangawat nila, tingali na ay usa ka ahensya sa gobyerno ng atong paninglan, o wala ilain ka na ang atong panggamhanan.
1: Mm. Maupitaw na, ada ko sa akong post kagapong adlaw, nalingaw-lingaw ko ng gabi, kiwa ko yung basa-basa ko mga balita.
0: Oh.
1: Akita na ko ni sa The Snitch ng balita, mga ana si former Senator Manny Pacquiao, kalaban yun ako ang mga kawatan nga tao, pasinsya na mo. Bato-bato sa langit, ang matamaan huwag magalit. Mm. Anak ko, noted sen. Ang ACDC sen, dapat kalabanan sa abni mo. Bato-bato sa langit po, ang matamaan huwag magalit.
2: Bullseye! Bullseye!
0: May laman yan ah.
1: Di ba? Dili nga mag-double standard po na itong pag-istorya, mahito ko din ng kawat.
0: Mm.
1: Kung nasuko ka sa mga kawatan, dili ba dahil kawatan ni mga ACDC matawag?
0: Kawatan sa da, sila yung nagpromotar sa mga number one nga mga dagko diha nga mga gapahimulo sa katawhan.
1: Mm. Diba?
0: Ano akong nga, basi na po yung double standard kung nga na ang gihistoryahan.
1: Double standard gani. Ay nako.
0: Basta kalaban, maingon sila kawatan. Pero kung kauban, dili na siya kawatan.
1: Ano naman tayo oras, Katro Bang Chris, hagit na lang yun na ito.
0: Mm.
1: Unta, kamo diya sa House of Representatives, matagad po ninyo ang sal-in sa itong presidente.
0: Pero sa mga maayuhan, na pa yung mga maayuhan na bilin.
1: Awang na. Gyapon rin sila kaya, kaila limang ka.
0: Lagi, minority gyapon sila.
1: 26 lang ang dibuto against sa impeachment, but pasabot, kato sila tanan, nakadawat ng 20 million, matod pa.
3: Okay.
0: Maudi ay.
1: Mga tayo oras?
0: Sige.
1: Mamaya na ta. Oy, sa ano na po na magkita? Sa Lunes.
0: Lunes na po.
1: Pero magkita mo ni Katropang Chris sa Sunday.
0: Sunday. Yeah. Oo, kaba na ko si Katropang Ivan para sa Sunday Express. Ayan. Mga katropa, salamat sa pag-uban sa programang Bullseye. Kining bahin na atun ganito, Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, o Santon Vitamin C. Sa ngalan si Doc Persa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legazpi, manamilit kanyang tanan. Salamat, God bless, takpian, mabuhay ka.
1: Salamat po sa iyong pagpaminaw, kini si katropang Ruel Dumintana, kayo kanyang bye-bye for now, take good care of yourself. Always, kasi katropang Ruel takes care of you. Love you guys, bye-bye.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa
2: Bullseye!
4: Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon.
2: Bullseye!
4: Dinhi sa inyong paboritong istasyon. XFM!

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Saltone Vitamin C.
1: Paghanap sa pananaw, daling masilaw sa suga, ug init sa adlaw, ug dili bastante ang grado sa mata. Basin katarak na usa ka problema sa mata nga magdala sa paghanap o pagkabuta sa mata.
0: Mag-Vision X Plus ka! Mag-Vision X Plus ka! Ang soft gel capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Kinidunay sa gul nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga iladong antioxidant o phytonutrients nga makatabang sa mga problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
2: XFM Centum Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at nagsasakit Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso.
2: Centum Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Centum Plus Herbal Oil.
1: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Centum Plus Coffee Mix. Ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Centum Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
5: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung bang turbo kong bumira.
6: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
2: XFM
7: Centum Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centum Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Centum Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: A violation of Republic Act No. 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco 2.

0: Exciting!
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Exciting time, Pilipinas, 9:05. Sa bundag,
3: mga balansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, ini ang Sentro. Sentro sa mga nag-unang.

0: Luzon, Visayas ug Mindanao, mga katropa. Good morning, good morning, good morning. Kamusta man kamo in town karong buntaga, mga katropa? Adlaw nga Biyernes, mga suking digpaminaw. Betsa 22 na sa bulan sa Mayo 2026. Kamusta man in town ato mga kaigsunan, mga katropa? Dremismos, dakbayan sa Jansan. Labi pa mga kautura naton, mga kabyanan naton dira sa may bahin sang Pulomolok, Tupi kag Corondadal. Even diya sa may Tampakan, mayong aga sa inyong atanan. Mga katropa nato diya sa may Sarangani Province, pito ka mga munisipyo nga naglangkob nini. Good morning, good morning, good morning, good morning. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mapiya mapita sa lakano langon mga pagari ko mga Muslim. Ingon mangan sa mga iso na itong mga Bloan, few fluffos digamo. Sa mga katropa nato diya ang mga Ilocano na imbaga, bigat kada kayo amin. Hiyo lafo sa mga iso na ito mga tiboli. Good morning sa mga katropa na ito diyan ng mga taga-kaulong madiyaw masalam. Good morning. Welcome mga katropa sa programang Sentro. Sentro sa mga balita, Sentro sa komentaryo o Sentro sa kamaturan. Sentro. Kauman, katropang Ivan Polonan.
1: Ivan Polonan. Sentro.
0: Siyempre, programang Sentro mga katropa, hatod ka na ito sa mga produkto sa Yes Wealth Incorporated. Dahil mga katropa ang gisaligan ng Sunthone Plus Gold, Sunthone Plus Herbal Capsule, Sunthone Gold Coffee Mix, Sunthone Plus Coffee Mix, Sunthone Gold Herbal Tea, Sunthone Plus Herbal Oil, Sunthone Vitamin C, Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Sunthone Plus Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus, og Cestapin. So wala paglangan mga katropa, niya ang mga headline sa itong mga nagunang balita. Sa mga nagunang balita, karong buntaga mga katropa sa itong programang Sentro. Mayo 27, mga katropa, gideklarang regular holiday sa Malacanang alang sa Eid al-Adha. Samtang sa lain pa mga balita, tangi kay lalaki nga gusto untang musulay o Turbo Men Enhancer. Patay. Na dakpan sa CCTV nga gisulod siyang sampot. At tangi na ninyo mga katropa, detalye ni Ana Onya.
1: Sentro.
0: Grabe yun sigurong epekto aning turbo chip.
2: Atay.
0: Ngahimuon mga kanabang... Bisag walay kwarta mga katropa, basta magkaturbo lang.
2: Atay.
0: Atay. Ah, produkto na sa Yes to Health mga katropa, ha?
2: Atay.
0: Samtang sa lain pang balita, ari, usya ka mangilngig nga pangitabo. Ilabi na sa itong mga kanabang industriya sa mga magsisibya mga katropa. Doon na napuntay usya ka kaubanan sa buhat. Ang gipusil patay. Dito sa baybahin sa North Cotabato, mga katropa.
1: Sentro. Headlines. Headlines.
0: Unsa na pod kaha ang motibo ni ini mga katropa? Mga kaigalaan, ato nang sutaon mga suking tigpaminaw kung doon na ba'y kaangtanan, doon na ba'y kalabutan kini. Labi na sa iyang trabaho mga katropa, isip magsisibya.
1: Sentro. Headlines. Headlines.
0: Samtang sa lain pa mga balita, suspect sa pagpangawat og motor, ari. The karma is ano daw, kanang digital daw.
2: Atay.
0: Ingon nila mga katropa kay kining suspects pagpangawat og motor, kining usa ka carnapper mga igala. I mean, motor napper.
2: Atay.
0: Angul! Human nga mabangga mga igala sa kahoy samtang nagaikyas pulis.
1: Atay. Headlines. Headlines.
0: At ang ina ninyo niya mga suking tigpaminaw ha. Nadugang pa na ito mga balita mga katropa. House Prosecution Panel murag bar exam ang pagpangandam sa impeachment trial ni VP Sara Duterte.
1: XFM impeachment coverage.
0: Na pangandaming yun na mayo, pangandaming yun na pangandaming yun na ninyo pag-ayo. Isipyat lang mo di agamay mo, lawan good mo.
1: Sentro. Headlines. Headlines. Ivan Polonan. Sentro.
0: Alas 9:12 na mga katropa. Kaya itong pagpanagupan sa programang Sentro. Oras sa tod ganato, syempre sa Arena Plus. Sama-sama sa Arena, download Arena Plus now in App Store or visit arenaplus.ph. Kaya itong mga news and lines mga katropa, tulisab ka na to sa Sunthone Gold Coffee Mix. nya wa na bago ang ilang kwan kanabang panglantaw sa kinabuhi sa dihang nakatilaw silag Santon Gold Coffee Mix.
2: Okay,
0: kaganiha dito sa buntag mga igala at mga kaubanan, baguhay lang gininitawan kaabot. Nag-kuhan pa ni sila siguro dito, kanabang nag-zumba-zumba pa siguro na dito ang mga kaubanan na to. Okay, nagpakape man sila dito. Ah, mga katropa, og Santon Gold Coffee Mix, og Santon Plus Coffee Mix. At yung mga palibreng kape, mga katrope, ay, katrope. Mga katropa, open as tanan. Ah, mga igala. Open as tanan, mga suking tigpaminaw. Mga empleyado, mga runners, mga katropa, mga media. O, tanan-tanan, pwede makatilaw. Kinabi ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Nagapakalma sa imong huna-huna, mga suking tigpaminaw. Ah, ha? Usa? Wala mo'y t-shirt? Ha? Ay, huwag pangayo dito t-shirt. Kabalo kang gi-kwan gani, gi-usitawag anak ka, nang gi-tipid karon ang Sarbay Festival. Para to sa ato mga constituents diya sa may Sarangani province. Ilabi na sa mga tinuod nga, ha? Amo ba?
2: Atay.
0: Sige lang, kailan lang.
1: Sentro.
0: Ay, magpaprinta dito niyang t-shirt. Paprintan ta kaon niya.
2: Ayon!
0: 36, kaya katropang raper rin.
2: Atay.
1: Sentro.
0: Sige lang, good. Naamang yun na yung mga panahon, mga good. Siyempre, basig, kuan lang ka ng... kuan lang gita ka ng dili lang gita kay tabukal.
2: Atay.
0: Siyempre, ang uban diya mga katropa. Grabe man ka, mga ipad.
2: Atay.
1: Sentro.
0: Siyempre, ang uban mang good. Ang uban gani, usahay mapugos na lang na paghatag ang atong LGU mga katropa kay. Ang uban mang good, mga ECDC.
2: Atay.
0: Diba? Kundi sila mapagbigyan sa ilang mga hangyo o mga atake.
2: Atay.
0: So kita, okay lang na. Wala na problema. As long as atong tumog tingwa dito, mga manirbisyo po. Makahatag po o kanabang kaupayan sa atong mga kaigsuunan nga nagbisita dito. Ah, mga katropa, nakapakapita dito mga suking tigpaminaw.
2: Atay.
0: Diba? Ana siya. Makatilaw silag Santon Gold Coffee Mix. Kumbaga, support po nato sa LGU. Pinagi mga katropa sa pag-promote o kanabang healthy lifestyle. Mga katropa, o siyempre kanabang pag-suporta usap. Ilabi na sa main nga tumong karon sa atong LGU. Eh, balik sa kinayahan mga katropa ang inibang pagsaulog sa Sarbay Festival 2026. In my gala, syempre ang atong mga ingredients sa atong Santon Gold Coffee Mix o Santon Plus Coffee Mix. Gikan po na sa kinayahan mga katropa, di ba? Ano siya? Santon Plus Coffee Mix o Santon Gold Coffee Mix ang ipakape sa mga

0: mga katropa, gideklara ka na sa Malacanang, ha, nga regular holiday. Bot pasabot sa regular, mga katropa, double pay.
1: Okay.
0: Pabudla yan, pag inato na. Double pay, mga katropa. Bot pasabot, kanang nakakuan yun na, nakasitawag na, kanang nakahanay yun na sa ato mga regular holiday, kundin mga igala, 200% ang ato ang sweldo ni Ana kung kita mo duty.
1: Okay.
0: Ana na siya, mga katropa. Pinagi sa proclamation number 1264. Nagipagawas, mga katropa, ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Hini, agi og pag tamod, no? Og pag sa ulog mga igala sa mga kaigsunan na mga Muslim kita, mga katropa, sa Eid al-Adha, o kung ang Feast of Sacrifice, mga katropa. Among piyesta, mga igala, gisugyot sa National Commission on Muslim Filipinos, kung NCMF, base ka na ka, mga katropa, sa kalendaryong Islamiko, kung Lunar Calendar, o kung Hijri Calendar, mga katropa, aron nga mahatagan o higayon, ilabi ng komunidad sa mga Muslim, mga katropa, nga magpahigayon sa ato ang kanabang sagradong tradisyon o kinibang Salatul Eid, kung kinibang pag-ampo, mga katropa, sa buntag ka na mga suking tigpaminaw. Kinauman usab nga madawat sa mga trabahante ang saktong suhulan o kung holiday pay, nining maong adlaw, mga katropa.
2: Sentro.
0: Palakpak. Palakpak. Siyempre malipay. Siyempre malipay. Bisag kuan ka kanang non-Muslim ka, nakabenefit po ka sa holiday.
1: Okay.
2: Sentro.
0: Okay kayo. Pero kining kwa na, kining maong deklarasyon, mga katropa, kay deklara naman gyud karon nga nahimong regular holiday, no? Kining umaabot nga Mayo 27, mga igala, alang sa Eid al-Adha, daghan sa tuwa, mga katropa, nagapangutana. Unsa bagayod ang kubaga kabuluhan nining maong adlaw, mga katropa, nga gawa sa walay kuan bitaw, walay trabaho, walay klase, mga katropa. Ang kuan man gud ang Eid al-Adha, o kun mas giila, mga katropa, kung sa English pa atong i-translate Feast of Sacrifice, o kun pista kana, mga igala, sa sakripisyo, o kun katubitong pag-alay, usa kana sa duwa ka pinaka balaan nga pag sa ulog o kun selebrasyon sa reliyong Islam. Ang usa, mga igala, mao ang Eid al-Fitr, katong katapusan, mga igalang adlaw sa paghuman, mga katropa, sa Ramadan, which is the first month, mga igala, after the month of Ramadan. Kining kwan manggod, kining kapistahan, mga igala, nanukad kini dito karon sa istorya, mga katropa, sa pagtuo, mga suking tigpaminaw. Ginahinumdom kini, mga igala, dito karon may kalabutan kini sa grabe nga pagsunod, no, ni propeta Ibrahim, o kung sa atong makiksunang mga Kristiyano, kung sa Biblia pa, si propeta Abraham. Diba? Mga katropa, a father of faith. Kung di ko masayop, mga igala, si propeta Abraham, diba? Morning, grabe nga pagsunod daw niya sa Ginoo, mga suking tigpaminaw, dito karon sa sugo ni Allah, nga isakripisyo o kung ialay ang iyang anak nga si Ishmael. I don't know sa ano, sa Christianity, I think si Isaac ang nakabutang dito, no? Mga katropa, but sa Islam, si Ishmael, mga katropa, ang gimando matud pa sa Allah nga isakripisyo niya, mga katropa. Kumbaga, kuan ba kanang gitest sa Ginoo ang faith ni Abraham, o ganin nagitawag siya nga father of faith. Mga suking tigpaminaw, no? O gumikan kay nakit-an matud pa ni Allah ang iyang pagkamatinud-anon, iyang katapatan ba? Una pa man nga madayon, mga katropa, ang iyang pagsakripisyo sa iyang anak, giilisan, gipulihan kini ni Allah o kanabang usaka karnero kung tupa, mga katropa. Sumotong ihanggi, sakripisyo na lamang, mga suking tigpaminaw. No? Busa, sa tradisyon, mga katropa, sa itong magkaigsunang mga Muslim, mao ang mag-sakripisyo o hayop, yan yung ginatawag bitaw, mga katropa,

0: pa og kurban o kurbani. Naga kining adlaw mga igala, labi na sa adlaw sa Eid al-Adha, naga kurban o kun kanabang naga si tawag ani kanang nagakatay mga katropa og mga hayop like kining kwan ha, like kining kanding kun naay tupa mga katropa og katong mga gitugot no. Gitugot sa mga kaigsoon ng mga Muslim like baka mga katropa. Asa man taan ni mag adto ani siya kuan man siya Miyerkules pa. Baka lami ang kanding pod nga kuan kanabang kinilaw bitaw mga katropa.
1: Atay.
0: Pero kuan ha mga sugi mo niya tupa, kambing o kun baka. Ang uban I think di ko certain mga katropa sta, correct me if I'm wrong lang sa ubang mga nasud pod camel I think ha. Mga suking tig paminaw. Og ang nakanindot ni ini matud pa dili wala nila kiniginakaon nga naginusara lamang mga katropa. Ang karne ang ginatunga sa tulo kabahin. Ang isa kabahin para daw sa pamilya mga katropa. Unya ang laing bahin, ikaduwa nga bahin para sa mga relatives o mga higala. No? Og ang pinakaimportante matud pa ang bahin para sa mga kabus mga katropa, Muslim man o kundili mga suking tigpaminaw. Dungan usab ni ini matud pa ang paghuman sa Hajj mga igala. Ang matagtuig nga kanabang balaan nga pag biyahe dito sa Makkah. Makita mo anang kulor itom nga square nga dito makitaan sa Saudi mga katropa dito sa may Makkah. Diya na ginapahigayon ang pilgrimage ang kanabang Makkah. I mean ang Hajj mga katropa. Hajj is ang pagbisita dito sa Makkah mga higala dito sa Kaaba. Wala siya kanang kulay itom mga katropa nga makita ninyo nga ginatuyukan sa mga Muslim. Lahi-lahi nga mga lahi mga katropa nagtapok-tapok dito para nga usama guni sa five pillars of Islam mga katropa kining pag-Hajj. So muna ang pag kuan dito muna ang ginahimo dito mga katropa nagatuyok ang atong mga kaigsoonang Muslim dito para ma-fulfill mga igala ang usa sa mga five pillars of Islam. O niya, mga suking tigpaminaw, sa paspas manggod nga dagan karon sa atong kalibutan, kumbaga kasagaran nato nga ginatanaw ang mga holiday bilang higayon mga katropa, higayon lang para nga kanabang magpahulay ang mga suking tigpaminaw, maglaag-laag, o dili ka, muli kay lang sa trapiko mga katropa. Pero ang proclamation number 1264, dili lang kini usa ka pulang marka diya sa atong kalendaryo. Kini usa ka painumdo mga katropa sa atong mga katawhan, mga kaigalaan. Hilabi na, pag-abot sa adunahang kasaysayan o kanabang makulay nga kultura sa atong mga kababayan, hilabi na sa mga Pilipino mga katropa. Kwan manggod, ang education manggod mga suking tigpaminaw, dili lang kana mahuman sa sulod sa classroom, di ba? Nagapadayon kini mga igala hilabi na sa atong pagsabot pagabot sa pagtuo mga katropa sa atong mga isig kaingon. Unya ang pag-ila mga katropa sa gobyerno sa Eid al-Adha bilang usa ka pambansang regular holiday ginapakita nato nga mga Pinoy nga ang Pilipinas usa ka nasod nga adunay paghatag og pagtagad og importansya sa inclusivity og pagka pantay-pantay mga katropa. Una ang essence sa Eid al-Adha, sakripisyo mga katropa sa pagpaambit no, sa mga nanginanglan. Taliwal amang good sa mga hagit pang-ekonomiya mga katropa o ilabi na sa atong katilingban mga suking tigpaminaw, ilabi na ginatubang sa atong nasud karon ang diwa sa pagtabang sa atong isig kaingon, unsa man ang reliyon, tribo o kung estado sa kinabuhi, mao ang sandigan mga higala nga maoy mag-usa ka nato mga suging tigpaminaw. Dili nato kinanglan nga kwan ha, ang uban basig moingon sila nga para makatabang kita o kun makiisa sa ingon ani nga adlaw dapat maging Muslim no. Dili kita kinahanglan may mong Muslim tanan aron nga makiisa sa kining maong pagdiriwang mga katropa. Paigo na mga katropa ang aduna kita'y respeto, abling pangunauna, o kasing-kasing mga higala nga andam mo tabang sa atong kapwa Pilipino kumbaga. Kay kwan amo lang man eh sakripisyo ba ang mga suking tigpaminaw kay karong mga panahon na man God ilabi na ato mga issue sa Pilipinas mga suking tigpaminaw ang pipila nato ka mga politiko pipila nato ka mga officials gobyerno dili sakripisyo ang ginabuhat nila mga katropa kundi perwisyo tinuod lang. O kining adlaw unta ilabi na sa mga kaigsunan nato mga Muslim ato ning ikwan God ato aning kanabang i-apply sa itong pangadaw-adlaw ang kinabuhi nga kinahanglan po ta magsakripisyo mga katropa dili lang para sa itong kaugalingon but for the betterment sa itong nasud po mga suking tigpaminaw. Sakripisyo, sakripisyo, sakripisyo. O nang ibuhat mga igala, grabe ang faith ni Propeta Abraham. No? Ngadto na sa Ginoo mga katropa, laliman ka iyang kaugalingong anak ha. Ang problema ba yan?

lamang mga suking tigpaminaw, 90 years old si Sarah ha. Nagkaanak pa sila ni Propeta Abraham mga katropa. O niya, una man ni si Ishmael. Okay, syempre dito na siya, anak niya siya mga katropa ni Hagar. No? O niya, dugay-dugay pa sila nagkaanak ni Sarah, ni Abraham mga suking tigpaminaw. Pero sa diyang mga katropa, ining una niyang anak na si Ishmael sa tinuang Islam, mga katropa, iyang gitest ang faith ni Propeta Abraham or Ibrahim nga ihalad ang iyang anak, mga katropa. Dahito, grabe ka, kuano, grabe ka just, grabe ka kanabang makatarungan ang Ginoo, mga katropa, kay iyahamang, kumbaga, nakita ang, kuano, iyan ang nakita ang pagkamatinud-anan ni Propeta Abraham. So, iyang giilisan mga katropa og tupa instead sa iyang anak mga katropa ha. Muna siya ang hinungdan og nganong ginasaulog ang Idil Adha mga katropa. Sentro Ivan Polona. Alas 9:28 na gidin taon mga suking tigpaminaw. Atong pagbalik at tanginin ninyo ning balita mga katropa. Grabe na gyud ning turbo di ay ang epekto aning turbo chip. Laliman ka sa kagusto sa tao mga igalang nga makasuway og turbo men enhancer, ha? Iyang gisuksok siyang sampot. Okay. Sentro. Detalye ni anak mga katropa sa itong pagbalik. Siyempre, kining maumbayin na mga katropa atun ganato sa turbo men enhancer. Sentro. Ivan Polona. Sentro. X.

0: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Eric Lorimia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Sundown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po diyang paminaw.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
2: XFM.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sundown Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sundown Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sundown Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Sundown Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
4: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
5: Mahilig ko sa sports, maong termi kong nagapag-audition sa akong lawas. At least akong gina-consider ang pag-take og premium D3 kada adlaw aron sa gadulong layo sa sakit. Nindot siya kay makapaligon sa kabukugan. Ganahan ko sa premium D3. Legit ang effective. Ako si Jason Agamati.
4: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: XFM. Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: Mag-Turbo.
6: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
2: XFM.
4: Sundown Vitamin C, the alkaline vitamin C.
8: Ako si Ariston,

0: Pangolo.
1: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
2: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
3: XFM.

0: aho kay nagpabilin, pero ang sweldo, hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
1: XFM.
0: Exciting.
2: 95.9 XFM. Centro, Ivan Polonan.

0: 9:35 na mga katropa. Balik tas programa ng Sentro Kauban. Gabon katropang Ivan Polonan. Good morning kay Mega Juan Cabrera. Ay nga buntag dia kay mo Sir Mega Juan. Mega Juan Cabrera.
1: Taga Pulumulok ni Jeep, no? Kumasayop si katropang Mega Juan Cabrera.
0: Ay, good morning dia sa tumang kaubanan Poch Buhan.

0: Salamat itawon kay Sir June. Saan sa pagatod aning amo ang kanabang rasyon ng Santon plus coffee mix. Salamat gining taon, sir. Matagal na namin itong inaasam-asam. Assalamu alaikum diya kay Ustad Susen Pedrano Lucenio diya nagapaminaw diya sa may Formos Apopong. Good morning diya kanimo Ustad. 9:36 mga katropa. Sa kagusto ni ining tawhana mga suking tigpaminaw nga kanabang kanalaging mo barug ang ihang kanabang alaga
1: atay
0: nga nahimo in taon niya ang dili maayong butang mga katropa. Dakpan sa CCTV camera ang usa ka lalaki mga katropa nga giingong misuksok og item sa iyang shampoo't mga higala.
1: Ayoy!
0: Samtang na sa sulod sa usa ka clinic og pharmacy dito na sa may Yes to Health clinic mga katropa. Oh, giunay gyud in taon ta ni kuan ba ni Dudong ba?
1: Atay.
0: Dito sa may Tagum City ni atong nakalabayng adlaw lamang kagahapong adlaw May 21. Ang insidente matud pa na itabo mga katropa sa sulod sa Y2H Clinic and Pharmacy. Inimutang sa M Central Building. Gante Road, Magugpo West, sa nasampit nga syudad. Sa CCTV footage sa mga suking tigpaminaw, makitaan diya ang lalaki nga naglihok sulod sa establishmento. Una pa man ang giingong pagtangawat mga igala. Nga, kung inyo makitaan diya mga katropa, oh, grabe, murag dili mapakali mga katropa.
1: Atay.
0: Murag katumaro na yung turbo siguro.
1: Ayoy!
0: Nya kay napansin man sa niining usa ka sales attendant mga katropa gisita siya dito na mga katropa wa gid siya makaikyas gibalik in town niya giablihan pa niya mutun sa ning iyang explanation dito ka ha?
1: Ayoy
0: okay giablihan naman niya nya gipakita-kita pa niya sa cashier mga katropa busy man gunung cashier gud
1: atay
0: wala pa siya kuya suksok sa sampot Allah. Baho na to eh.
1: Ayoy!
0: Grabe sa kagustuhan niya mga katropa nga kanabang makaangkon o kanabang gahum. Gahum sa turbo men enhancer mga katropa.
1: Atay!
0: Nahimo niya ang dili mao mga suking tigpaminaw. Grabe po niya ang kulo. Murag okay man plastada niya pero mulagi, murag nalisang lagi mga katropa. Ya dali kayo siya ni gawas mga igala nga waing tawo ni bayad.
1: Atay.
0: Gisita siya nga nakit-an siguro aning bayhana mga suking tigpaminaw. Gisita siya. Unsa kang rason ani niya?
1: Atay.
0: Kailan? Okay, update dito sa XFM Tago may kalabutan ni ini mga katropa. Ay nako.
2: Sentro. Ivan Polona.
0: 9:39 na mga katropa sa dugang panatong balita kare. Usaka dako usab mga igalang nga balita. Mangilngig nga pangitabo na itabo diya sa may Pikit, Cotabato Province. Din usa sa mga kaubanan natos buhat mga igala sa pagpanibya ang nahimong biktima sa pagpamusil patay. Mga katropa dito sa may lungsod sa Pikit sa probinsya sa Cotabato nining Webes Mayo 21 kagapong adlaw ni mga katropa. Giilang biktima nga si Nestor Mikator, kinsa nagtrabaho isip DJ reporter sa usa ka lokal nga sibyaanan sa radyo mga katropa. Na matud pa sa pasinong report sa kapulisan, giatangan o gipusil si Mikator sa wala pa mailing mga kriminal atubangan mismo sa Barangay Hall sa Barangay Fort Pikit, Maligdigaw nga nailang sakop matud pa sa Special Geographic Area sa Bangsamoro Region o kung BARM. Doon naman yung mga area diha mga katropa sa may Cotabato Province, sa may North Cotabato, nga sakop na mga igala sa region sa kanibang BARM. During the plebiscite, kaniyatong 2019, sumala pa mga katropa. Nahimo na siyang kabahin, apil pa dahang kwan, ang kabakan, pan pang mga lugar mga katropa nga sakop sa North Cotabato, so Special Geographic Area. Sakop matod pa sa Bangsamoro Region. Nya dako usab mga igalang kaguol og daling gikondina sa The Empire

0: Radio. No, ang maong ngilngig nga pagpatay sa ilang kauban mga katropa. Nalawagan karon ang maong sibyaanan ug dinalian nga osisya alang kang mikator nga naila matud pa na ilang usak ka delikado og batinud-anong kanabang mamumuo sa media. I mean, dedikado, delikado ha mga katropa, dedikado. Og kanabang maingon nato, matinud-anong mamumuo or trabahante sa media mga katropa. Sa pagkakaroon, nagpadayon pa ang lalom nga imbestigasyon sa kapulisan aron mailan og madakpan ang mga suspitsado mga suking tigpaminaw. Grabe ka ngilngig po na yung tao na itabo nining atong kaubanan sa buhat mga katropa. Dili kini simpleng krimen mga suking tigpaminaw. Direkta na po nga pag-atake siguro sa kanabang kuan ba kanang gawas nun nga pagpamahayag o mismong demokrasya sa atong nasud mga katropa. Ang pagpatay sa tubangan mismo sa usa ka barangay hall mga katropa usa ka lantarang pagpangbaboy sa atong balaon. Nagapakita ka na mga igala sa kawadon o kahadlok sa mga kriminal karong mga panahuna. Kay kung ang usa ka institusyon sa gobyerno sama sa barangay hall dili na luwas, paunsa pa ka mga katropa ang mga ordinaryong mga katawan, ilabi na katong mga nagalakaw-lakaw lang di eskadalanan mga katropa. Paunsa pa ang mga magsisibya nga ang bugtong hinagiban mao ang mikropono o ang kamatuuran mga suking tigpaminaw. Sentro. Karong mga panahon na mga higala, aminin man natin sa hindi, mga suking tigpaminaw, dili ni all about kay Kwan ha, kay Mr. Mikator, mga katropa, about ni sa ubang mga media natong ang kaubanan. O nag-usahay mga igala, mawala na ginintaw ng respeto sa ubang mga tao, ilabi na sa mga nagpaminaw sa tua. Ilabi na kung kita mo commit mga katropa, mo engage sa mga kanabang pagpanikal, pagpamaka, mga kaigalaan. Sentro. Ngayon na, i-declare nyo na lang sarili ninyo nga wala na mo sa kwan, wala na mo sa industriya sa media. Para wa tay problema pag gusto mo dia. Sentro. May mo mong pribado mga promoter o endorser dia pag gusto mo dia. Pero kung nagapon ka sa media, pero doon na kay mga ginapaboran ng mga tao, mga igala, ginatumbling-tumbling nimo ang mga istorya, bisan pa man tinuod, wala nag-ingon nga, wala nag-ingon ang usa ka opisyal sa gobyerno, mga katropa, ginasuportan niyang usa ka kumpanya. Sentro. Nga, para lang yun sa inyong tumuog tinguha nga, kanabang, puga, kung ba, kanang pugson yun in taon, mga suking tigpaminaw, bisag wala, gon? Mga katropa? Ayun, panikal, gon? Wala takabalo mga guds panahon, mga katropa? Ang kanang mga pagpanikal, pagpamakak ninyo nga ginabuhat, mubalik yapon sa inyo, po? Sentro. Takabalo. Bilog po ang mundo mga katropa. Sentro. Pero makaluluoy lang dito karon sa mga matinud-anon nga mga media mga katropa sama aning gipusil dito sa may bahin sa may Pikit North Cotabato mga katropa. Usahay man gud kung ikaw mga katropa na agi sa saktong baruganan mga katropa. Kinapaglaban nimo ang kamatuoran mga suking tigpaminaw, naa sa imo ang mga kanabang challenges. Naasay mo ang mga pagsulay mga katropa. Pero dito sa mga nagatinikal, naasay ila ang panulay. See the difference? Dito sa mga matinud-anong mga media, naang ginatawag nga pagsulay. Pero dito sa mga ACDC nga mga media, sama sa gisgutan nila katropang Ruel o katropang Chris Kagania, naasay ila ang ginatawag nga panulay. Ana ha?
1: Ivan Polona, Sentro.
0: Pero balik ta dire sa isgutanan dito sa kamatayon mga igala sa tugobanan kay atong sutaon na ang Pikit Cotabato manggod kabahin ka na karon mga katropa sa Special Geographic Area kun SGA sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Nga dugay nang giila isip usa ka volatile daw o kun kanabang maselan nga lugar ba pag-abot sa seguridad sa pagsulod sa bag-ong administrasyong lokal o regional. Kining maong rehiyon mga katropa dapat unta nga nagpakita og kanabang paglambo mga igala og kalinaw. Pero ang pag-alingaw-ngaw sa butos pusil batok sa usa ka komentarista mga katropa. Usa ka pamatuod nga adunay dakong butas o kon buslot sa intelligence ug security network sa maong lugar. Sentro. O na gani nga pangutana nato magkatropa kanus apa mahuman kining impunity sa Pilipinas. Balik-balik na malanggon nato magkatropa nga madunggan eh. Nya may mga patyon nga mga broadcaster, mga nagapadayag, mga igalas kumaturan, nag-expose sa mga kabuang sa pipila ka mga taga-gobyerno. Lika, pipila ka mga kauban po sa media.
2: Okay.
0: Ano good? Pipila ka mga kumpanya nga dunay mga laing interes. Sentro. Diba? Muna nagkakitabo dari mga katropa karon sa Pilipinas. Ah? Nya, magkundina ang istasyon, mag-imbestiga ang kapulisan, o pagkatapos, pipila ka bulan, mga katropa, matabunan na lang in taon sa pipila ka mga kaso. Sentro. Panahon naman good, mga katropa, para sa makatarunganon ng aksyon. Dili paigo ang deep investigation, diya mga igala o kung lalong nga investigasyon ba. Ang kinanglan nato mao ang resulta. Kinanglang matumbok, dili lamang ang mga nipusil, kundili ang utok o kung ang mastermind. Ah, luyo siya maong pagpamusil, mga katropa. Eh kung mapamatud-an gani nga ang motibo, may kalabutan mga igala sa iyang trabaho, isip media, ah, la ilabihan pa dapat nga kanabang maging aware ang publiko, ilabi na itong mga kauban po buhat mga katropa o siyempre ang atong mga taga-gobyerno o mga otoridad. Sentro. Condolences sa pamilya ni Sir Nestor Micator. Isip at nung kaubans buhat mga katropa kung sa iyang sibyaanan nga gisilbihan karon mga katropa ang The Empire Radio. Kami dire sa XFM nagapadala o kanabang paisubo ngadto na sa inyong stasyon o sa pamilya ni Mr. Nestor Micator.
1: Sentro, Ivan Polona. Sentro.
0: 9:48 na mga katropa. Ari pod, makakatul pod sa ulo nga balita mga shocking tipamina.
2: Okay.
0: Ay doon ay usag ka karnaper. Ah, grabe yun ang kwan ba? Ang ginatawag bitaw nga gaba, di yun masaba. Ah, mga suking tigpaminaw. Suspect sa pagpangawat og motor na angol, human nga nabangga sa kahoy samtang nagaikyas pulis.
2: Okay.
0: Magwa po'y kalahian bitaw dito sa mga atong isa ka miyembro bitaw sa HPG mga igala nga. Itong sakay bitaw sa van, katong ginagukod sila, nag-ikya sila sa checkpoint mga igala niya. Bangga di as kahoy po di sa may diversion road sa may sinawal. Na, naakaroon sa talandugong kahimtang. Kining usa ka suspects pagpangawat og motorsiklo mga katropa. Uman kining nga may bangga sa usa ka kahoy dito sa may Caloocan City. Samtang gisuwayan pag-ikyas sa mga nigukod nga pulis. Niatong Miyerkules kadlawon mga katropa.
1: Sentro.
0: Matod pa sa payatas bagong silangan police station. Nakaangkon og bukol. Santon plus gold na yan.
2: Okay.
0: Ang mga bukol-bukol sa rangto na awon. Nakaangkon og bukol sa ulo og dakong samad mga katropa sa tuod ang suspect. Samtang nagukod-gukod sila, naginokdanay sila sa otoridad.
2: Okay.
0: Usa ka entrapment operation usa mga katropang gilusal sa kapulisan. Din unang nadakpan ang usa ka buyer nga misuway pa og pagbayad og grani 20,000 pesos ngadto sa tinuod nga tag-iya. Aron nga mauli matud pa ang motor. Ang maong buyer mausab mga igala ang mitudlo sa nimutangan sa maong suspect. Na-recover sa maong operasyon ang tulo ka motorsiklo o usa ka wig nga gituan matud pang gigamit sa grupo isip disguise.
2: Okay.
0: Umain pa.
1: Sentro.
0: Sa pagkakaroon, gipangita pa sa mga otoridad ang uban pang kaubanan niini nga nakitaan sa CCTV.
2: Okay.
1: Sentro.
0: Basig na nga, kuan na punto sila? Basig na nga bukol na puntong mga ulo nila?
2: Ayoy!
0: Isuot lagi ang wig lagi daw.
2: Okay.
1: Sentro.
0: Basig ang kwan ba ang naitabo ba? Basig naitabo bitaw mga katropa kani theory lang ni ako ah. Basig sa sobra niya kadali-dali katong wig niya gisuot mga katropa natabon siya ang mata. Ha? Mo to nga nabangga sa kahoy.
2: Ayoy.
0: Joke lang na ah. Theory lang na ako ah. Wala na ibasihan ah.
1: XFM. Impeachment coverage. Impeachment
0: coverage. 9:51 na, mga katropa. Update kita, mga igala. Rekaron sa pagpangandam, sumala pa sa mga prosecutor. Kining House Prosecutor, House Prosecution Panel. Mura daw bar exam ang ilang pagpangandam sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, mga katropa.
1: Sentro. VP Sara, absuelto o convictado.
0: Convictado.
1: The impeachment coverage.
0: Onya.
2: Atay.
0: Sumala pa daw, mga katropa, mala bar exam ang ginahimong pagpangandam karon sa House Prosecution Panel para sa nagkaduol ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ilabi na sa Senado, mga katropa. Sumala pa kang Batangas Representative Jervil Luistro. Busy karon ang mga miyembro sa pag-review sa Rules on Evidence o mga legal na proseso, mga katropa, kay baguhay lamang matud pa. Di pa ilam usab sila sa usa ka training session. Mga katropa, ilawom ka na sa ni Representative Shell o kung Shell Jokno. Doon kanini, yan ay namatod pa sa lupon ang mga testigo, dokumento o mga video nga iatubang alang sa matag artikulo sa impeachment. Lakip na ang kontrobersyal nga paggamit sa confidential funds, issue sa SALN o bahad sa seguridad sa Pangulo. Namtang giyatagan o siya pagduot ni Luistro na tumong sa proseso, mga katropa, na matumbok kung angayan pa ba na magpabilin sa pwesto ang ikaduhang Pangulo.
1: Sentro, Ivan Polona. Sentro.
0: Alas 9:53 na ganyan taon, mga suking tigpaminaw. Kining maong mga balita, mga katropa. Siyempre, gatod ka na kanato sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Siyempre, mga katropa, ang Santon Plus Gold. O na kinahanglan nato sa mga daw-adlaw na ito ang pagpanginabuhi, pagpanarbaho bilang mga breadwinner, mga katropa. Bala na kung dilita makapalit og bread, basta kita winner. Buot pa sabot na ako, mga katropa, maka-provide kita sa itong pamilya, mga suking tigpaminaw. O na ha, mag-Santon Plus Gold kita para mapabilin nga himsog atong lawas. Layo kita sa balatian o dili kita maka-absent sa itong trabaho, mga katropa. Santon Plus Gold. Available na kana, mga katropa, sa mga butika ingon man Shopee ug Lazada.
1: Sentro.
0: Wala tay oras ibilin sa itong programang Sentro, mga katropa. Musunod na ang maggitik sa inyong mga radyo.
2: Atay.
0: Ang programang Kung Ikaw Ako Katropa. Kauban na ninyo, mga katropa, ang mga gwapa kuno. No? Nga mga grabe ka mga maskulado nga mga ambot.
2: Atay.
0: Nga mga anting taga Tagum City. Si katropang Maring Erika o si Inday Tanini.
2: Atay.
0: Na pa si Tiadya Darya. Tangin na ninyo unya, mga katropa, ha? Sa ilang programa, sunod aning atong programa. Para tayo oras, ibilis ato pagpanaguban ng programang Sentro. Sa ngala na lamang, mga katropa, si kinatibuk ang puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa rekiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan na may buntag, mga katropa. Happy Friday. Kalinaw, Pilipinas. Wasalam.
1: Sentro, Ivan Polona. Sentro. Mga balansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, kini ang Sentro. Sentro sa mga nag-unang balita. Sentro sa wailipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro. Sentro. Sentro.
2: XFM. XFM.
1: 95.9 XFM Jensen.
2: XFM. Nagsige na kaugo sa busab sa imong skincare routine apan wa gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to one na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Because Clear Skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another product of Yes to Health Incorporated.
3: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
4: Para sa dynamis?
3: Para sa turn yun ni Mrs.
4: Tour?
3: Oo, sir. tour niyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
4: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
5: Exciting ba?
3: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
4: Sige, sulayon na ako na, miss.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
2: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. XFM. Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa

0: Agugus.
1: Ay, mga taga XFM San Francisco Agusan.
2: Yes! Yes!
1: Pilihalan sa itin. Baya pa sila, oy.
0: Ikaw, Marie. Kayo mo ba ng mga paborito di ang amigo?
2: Sa
0: San Fran.
2: Oh, sa San Fran. Oh, sige. Ako i-shout out ako din ikumustahan si Palanga John G.
0: Aha.
2: Okay, syempre di sa nato kalimtan si Ray Alintuan.
0: Si Maring.
2: Si Maring Ray Alintuan. Okay, syempre ang rock and roll baby di ang si Ale Besente.
1: Nakabaw ba ka kay busy ron di sila kay di hagipagayon ang pararong pambansa do smell. Aha.
2: Ama, the do smell.
1: 2026.
2: Aba.
0: Sige. Pamatod igon o kailan mo na sila bit nakaira mi diyan mga
1: sample.
0: Mga introduction nila
2: si diyan. Si mangon na nga kung idol ba.
0: Ah, sige tagai. Tagai mi diyan introduction.
2: Tagai ko intro bi, tagai ko diyan guan bi.
1: Sige ay tagai.
0: Para sakit tagai kong dalunggan.
1: Tagaan ta kadi aga intro maring harun nga ganahan.
2: Sige na.
0: Intro he.
1: At
3: headlines.
1: Ayara ka, ayara.
0: Nagsingit ako.
1: Ayan sa pagsingit, yeah. Ayan na, go!
4: Nagbangga ang duha ka motorsiklo o ang apil ang usa ka kutse nga Mitsubishi Mirage.
3: XFM Flash Report. Flash Report.
4: Kini si Junji Libre.
2: Lain lagi mo.
1: Ayun, pag-anak
2: ba?
1: Hindi na kita ka ng San Fran, siya patataman sa Torinto. Cut ka na. Ay, namula ka.
2: Ulangon na siguro natin niya itong
0: buwan. Matala siguro background, Maring lain eh. Uga kayo. Uga mo kayo, Maring.
1: Sige, go.
0: Pinoho dyan ay Maring. Kuha kayo yun niya.
5: We...
0: Ay, naku. Kaya nila, stress. Marang stress kay ka Maring sa imo. Ang ipanulti.
1: Huli ko makapinagod na eh.
2: Kobe.
1: Oy, lansa ta mabati ka ron diri sa Bukid Noon.
0: Oy, Bukid. Borak, imo hapon ang paborito, Maring. Ipakitain ko din sa mga kaila po din mo di habi.
1: Kung sasakin.

0: Inday, Erica. Margarita, hap.
1: Ang suspect, anak-anak ron sa police station.
2: Ayaw naman.
1: Ano kayo mo, ayaw nyo kuha dito. Ayaw ang buntag sa mga taga-Bukino. Lumi pa kayo SM Inday Marie.
3: Yes.
1: Ang sakto pa maroon yung station
3: manager. Dako na kayo kung utang kuha ni Ma'am Marie.
1: Oh, bali, increase na?
3: Kuso kayo may mula ila ang tubig.
1: Mabali ay?
3: Oo, oh, kasi yan may mag-order.
1: Hala ulam, yan labi ka ng tubig ni SM Inday Marie.
3: Kaya kayo na yung tubig ba rin kay Burag Alkaline?
1: Kaya makatambag is uhaw.
3: Yes.
0: Ay, siyempre uhaw po. Yan ang nagwalan na sa una ang nagbuhat at nagiyan na uhaw po.
1: Ano na ako lagi ka?
0: Ay, di uhaw ba ka na? Kasi siyempre ayaw, may kaya naging kagmugin nun. Malulog, labi na itong siko.
3: Imuhang linya. Imuhang linya na ha? Wala niya na.
0: Kapabiyan na yung ingon anak. Kapabiyan na katagong. Wala rin lang po. Ano na magkakaalam na si Marie ka nang uhaw po na.
3: Ay, ang important yung mabang-bang guy.
1: Gawas sa ito ang mga kabaran sa mga sister station. At sa itimaya ang mga namati karon diri sa ilahang area of response.
3: Yes. Ikan diri sa Quezon, Maramang.
1: Sa Ipasugong.
3: Ipasugong, Valencia, Malay-Balay.
1: Sito lagi ka na.
0: Sito lagi ka na kay babae niya.
3: Driver, magkukubwa. Ako magkukadrive sa mga kari-kari eh.
0: Ah, okay.
3: Ay, makitaan mo buta ito ang beauty nila eh. Ay lang, diretso lamang linya. Ayun, ayaw ihabit
0: nyo. Alin sila, mga DJ sa XFM, hindi na tamaminaw, alin nila.
3: Dapat
0: mura mo lang mga kuwan.
3: Mura mo siguro tanis yung batang kortina ni Oy.
0: Oo, ay itong kortina nga ka nang magdagan-dagan kato sa sakyanan ng kortina ha.
3: Eh, kahit makayo yan din yung guys.
1: Buti pahinay ba?
0: Ay, nakuha. Sige.
1: Okay, di ba yan mga marik, ang mga namati karon diri sa San Francisco, Agusan del Sur?
3: Yes.
1: Ang mga yapong gipang sakupan.
0: Yes,
1: sa mga taga.
3: Ay, yan na.
1: Sa mga... Diyak, ikaw, sito mo ka
0: na sa... Sa
3: San Fran.
0: Sa San Fran, siyempre, nadiya ang kanyang Bayugan 1, Bayugan 2, Adresa. Nakakik ko mga kwan. Shoutout ako kang kapitan na Ben Manligis.
3: At
0: sa baba, Rosario ba na? Diya.
3: Rosario.
1: Hindi, tama ko pensa na siya.
3: Nakamala siya kaila niya. Pinaka mo kong mabae po niya.
0: Chappy ba niyo? Chappy lagi ni Diri.
3: Chappy di ay.
0: Diri madungog ko di ha?
3: Ang sa'yo mong giingon?
0: Nakang kang babae?
3: Ang sa'yo mong giingon gani?
0: Chappy po.
3: Diri naman klaro.
1: Agas. Diri sa mga maritim. Baya po dato ang mga namati. Diri sa... Mga namati sa XFM General Santos City.
0: Ah, si yes. Richard Pirarin. Yes. Ah, nag-chat yun. Nag-comment yun. Ang kwan yun. Usapod ka. Bayot po.
3: Ni-comment siya.
0: Ah.
1: Ang sa ingon.
0: Ano siya? Silaw man. Aba, ginahagit mo ako ba?
1: Aba, gikuhan siya. Yakang gi.
3: Silaw lang yapon. Sinatabunan sa atoy?
1: Aba.
3: Masukol sa?
1: Ano maring agdahon ko ka mo. Nga tanawa mi sa live sa Facebook. Kung gusto mo mga gubain niyo mga morning.
0: Gusto ninyo nga ka na nga sa puton mo, i-open sa inyo ang mga social media account.
1: Gani si SM Arnel, gisapot po si SM ganina dahil.
0: Yes. Si SM Arnel.
3: Makasapot mo gano'n, basta na yung mga Marlon.
1: Okay. Kung anong ganyan si Marlon na ganyan.
0: Kato Marlon, Marlon Flores?
3: Si Marlon Flores man lang, sanawang pa lang sa puton ka na.
0: Dahito si Marlon Flores, kaya bisag...
3: Ano si Marlon di
0: ay mali? Pag bisag mo agi ito si Mong Tungon, sa puton na ka.
3: Ikaw na na ganyan.
1: Oo. Paki-share sa ito ang live sa Facebook, ang XFM Moro sa 2.1 Tagom Live.
3: Palihog mag-share. Ang link sa comment section.
1: Sakto na siya, nada sa comment section.
3: Huwag hiling kayo mag-link, huwag mga screenshots. Nadi na ang link. Palihog ko ninyo.
1: Oh yan.
3: So, 18 million man niya ito, dahi.
1: Uy, diyan po tag 18
3: million. 18 million.
0: O ba'y nag-idain na ito ang mga kuhan?
3: Grabe.
1: Spill 18 million.
0: 18 million, be. Buon man eh.
3: Assignment na siguro.
0: I-google na lang siguro na.
1: Aga, syempre mga maring, ato ang tanga nila, ato ang tila greetings, so ato ang the Maritis and Friends. Grabe, among ipasalig ka ninyo. Grabe, kaya niya mga bit-bit karon nga mga isigutanan.
0: Grabe kayo
3: na. Isang kasakong bit-bit yun
1: din. Nani mga dokumentado, juga ayon eh.
0: Nagin siya, isang gano'n siya ka-folder.

0: Og når det siger kanang, er det siger USB, og det kan sætte til CB.
1: Gani ya, gani na pagi din abot ang tuang ko ano, gika pagi din sa Senado.
0: Oh. Sa kwan nga gika din dito sa record ni gika sa kani nga Sergeant at Arms.
2: Gika sa oh, puya ka ni kay puya ka pagkakuhaan ni Mare kay niagi pa ni Pinusilay.
1: So ay lang atangan na to antila greetings kay Biyernes ron at makapaway
2: man. Yes.
1: Makapaway dili ato to ani.
2: At least mabilang sila og laway.
1: Sakto na siya. Yes. I-comment na sa tuang live sa Facebook ay inyong mga gusto patilaan, mga silingan patilaan na to na sila. Uy, kalamit lamit yung kay itila ay
2: ato sa siguro papalituan siya sila. Ayun po ng tila diretso nga walay linggo.
1: Uy, panghimasa bod mo. Uy, ayun po kayo nga napamay mga
0: napamay mga risiko
2: ting mata para baya ron diliting ligo
0: nga lugod-lugod isa siguro. Uy,
1: mga buray
0: nalipay mga buray di ha napay napay tinagakan sa laban na
1: napamay mga nabantok ng mga ismeriking.
2: Kasi, og si Edgar pa, uy, pwede naman itam na kujadji.
1: So, dapat nag-imasa sa budahan, uy, kay...
0: Ang mga lumot, sao na lang.
1: Dapat na po may concern sa mga dila. Lain niya po, dahil sa tayo kailabahan
2: niya. Dili na sila magmahal, kung mura man po naglabakara o... Og si Kuan ba si Alvin murag numero 10 nga kanang kuwali ha
0: lapad kaayo murag damon sa talisay
2: bukad kaayo nga dila
1: mga marik kini ato ang programa ato ni kanato sa kabaw ba marik labi juga ini atong kape ay
0: hoy kini na juri ino kape mo ino kay mo kay kuron
1: anto no ka box ako marik na hurot tagyo isa ka box ay
0: ako kay kuan lang tulon lang kadlaw
1: nabalakab ako kay mirab yan ni
2: naglipog ko marik ba kasi ko pahinga. Hindi man nila yung mainayan.
1: Hindi nila yung mainayan.
2: Oh, sakit kayo, uy!
0: Maubak!
1: Dahil lagi na siya, ay... Ay, nako.
2: Kitaan niyo,
0: uy! Dasi rin ako.
2: Uy, ikaw ba? Katarong may ba? Sakit. Wala lagi
1: na yung volume di ha?
2: Wala lagi. Muha na mangon na.
1: Belt in mangon na siya.
2: Ah, wala lagi built-in magon eh.
0: Kana o, kana.
1: Ay, sana kabans ka.
2: Kinaya, ikaw na lang siguro yung mag-adjust.
0: May kana, Eloy. Atiche!
1: Asaylo ka kayo sa mga viewers ako. Kaya ako mga kawalan, mga technician, mga binisya.
0: Ah.
1: Kapanin sila o, mga hilig-hilig sila, mga kuri-kuri dahil.
2: Halat! Ay!
0: Kaya ako, wala pag-uda
2: ko. Kaya pa, kasi sakit kayo.
0: Sana o?
2: Sakit kayo eh. Halat! Ay!
1: Ay, maghawa mga marik, ay mabalik ni Humanlan sa bibila ka mga kanta. Diyan sa XFM.
0: Excited!

0: Salamat kayo sa nindot kayo nga kanta today, mga Maring. Gikanta ni siya sa bandang Rockstar. O, ang ilang vocalista ni Maring. Katong unang Rockstar pa si Paripolpol. Si Paul sa pera, mga Maring, ha? O niya kayo nindot, kaduhansur kayo nga dyan sa ating kataho. Ay, kaya mamunay patugtog ka na 90, 80. Dekada 90. Ikatugtog mo na sa kanang... Tugtog mo na sa kanang mga bilihan.
1: Bilihan,
0: Kaya kay kanyang to, kaya di ba dyan ko ba mahili? Kaya ka na laging maulaw lagi ko, alam mo kita na kung sampot nga hubag ko.
1: Nitiyong na sa kwan o chinta na binta. Dekada o chinta na binta.
0: Kasi na kanang kwan, partida.
1: Nako, uy, ganahan kay si Ani Bayawan.
0: Ganahan si Ani Bayawan eh?
1: Oo, diha siya sa Pukun. Grabe naman sila, uy.
0: Palaba pa siguro tayo sa ilahang lugar, uy. Kay, sige na pa sa inyo nga. Nindot ko na mula ba ilahang kuhan diha, ilahang mga washing-washing.
1: Aba.
0: Ato pa siguro sa waya na diha, Maring. Aron nga kabaho pa siguro ta.
1: Yes.
2: Mukusukusok gina na ilahang kuhan, Maring.
0: Kasi mukusukusok pati kuso, ha?
1: Ah, di ba?
0: Alas jazz, may detail sa katong oras, mga higala siya.
1: Okay na.
0: Orasa mga bayot, ha? Hato di ka na to sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, mga higala, mapalit siya sa mga pharmacy butika nga doon mismo sa inyong lugar o mapalit sa to ang Y28 Pharmacy.
1: Oo, dyan sa may palingki, no? Sa Y28.
0: Bagulang gigawata.
1: Oo, wagitaon eh. Uy, kamo mga ilaptanon, ma. Magabakaan, gid mo madugay.
0: Uy, gani, kaya wala ilapti si Palangga.
1: Ay, si Palangga ninyo?
0: Si Palangga may nagbantay dito, ah.
1: Mugani, nakita na ko sa Stage 7.
0: Ya, yeah, si Palangga. Sa tanaw ni mo, eh. Muna po ito si Bad List.
2: Ay, tara, oh.
0: Tara, wala, oh, kano. Tara, wala na mga... Kasama rin.
1: Ala, oy, gigo, oy, yaman yung gido.
2: Gisok-sok
1: niya, oy.
2: Ang premium magod ang gikuha.
1: Grabe.
0: Gisok-sok niya mga gisod sa disposal, oy.
2: Ay!
0: Sa to siya nga matang sa mga produkto ka, no? Yung mga isood sa...
2: Premium ang tong kolora.
0: Di na tumukuha.
1: Sinabi, Osmano to, B.
2: Premium D3 coffee mix.
0: Di na mukuha si Palangga ka na, nimao na lang disposal.
1: Nimao na lang siyang kanang kwan niyo, eh. Kanagianan sa... Opa, baby.
0: Ito na ba, tanawan ninyo. Hala, uy, gikuod yun niya, Maring. Ay, hala, gisuk-suk, Maring. Hala, uy, kabada na niya lang ito, Hana. Uy, makitaan ko lagi na siya. Dumugod na ko na siya, Maring. Aba,
2: makita na nyo na mga katrupa, kita ninyo.
1: Mga katrupa.
0: Sige na, kanang, limbawa, kanaang balita, be. Limbawa, balita sa gawas, nangawat. Maring, mga katrupa, doon ay insidente sa pagpangawat kayo nila sa may palingki. At magkaoban si Master Netanini. Pasok!
3: XFM Flash Report. Flash Report.
1: May usa ka individual.
2: Nagpega yun?
1: Nakita sa CCTV nga iyang gisuksok sa iyang lubot sa karton ng produkto gikan sa Y2A. Na, mararabag yung tahan siya, eh.
0: Klaro juga iyang awal igawa si Palangga.
1: Si Palangga, nasundan niya ni Palangga. Nakapantay pa rin doon si Palangga niya, eh.
2: Nakapantay. Siya may nagbantay niya sa
1: kuwan. Wala diyan niya gikuwan.
2: Gibalik. Ang botan man ay kayo, kay giole man ang turbo.
1: Gisagitan siya, hoy.
2: Wala gilang lima, turbo ang gikuwa.
1: Turbo.
0: Katapit ay ang pagkuhan nila, kausin na po siya gusto ipa-aresto ato ay padala sa police station.
1: Dito.
0: Para mga valhog siya. Klaro man yung kawat, pag niya bayot ang produkto.
2: Wala, eh. Natingalak po kung kawat talaga dagang kayong produkto ng turbo man.
0: Ano, ka kuyaw ang turbo man niya, kay ginakawat na ginasya marin.
1: Grabe, pawira ng wano.
0: Nakana ka ayo
1: kan turbo?
0: Nakana mo kay nakatilaw ana gud nga baliskad ang tinaen. Ano ba igo ana?
1: Kanang maingon gud ang mga silingan ana.
2: Sukad lang kana oy.
1: Mana mo silingan mo mga maring nga moana gud nga ay sukad lang nakaturbo nga ako mana aruhay na kay kung pagpangihiron. Oh, di ba?
0: Wala na.
1: Saunan lang.
0: Wala na yung UTE. Ay, naka-welcome ka mong tanong sa tuwa ang tila. Greetings!
1: Yes!
2: Pero obay na gano'n sila, Maring.
0: Nakatag tilaan ka ron.
2: Obay na gano'n.
0: Siyempre, kanya ito ang tila. Greetings, mga higala. Hato din ka natin sa Turbo. Ang Turbo, dili lamang kini siya pang kama, kundi li pang sports pa. Dili na po siya pang...
2: Kaya nang kagulat na kini labot. Buha, mangguna di ha.
0: Sige, mga liso-liso.
2: Kaya nang gulat.
1: Hello. Gusto ko lang gigapag, sakit na gano'n. Sige, sige, kaya siya.
0: Naunay siya.
1: Inalig na
2: niya. Nakabalos ko, Marie. Naunay
0: siya, Marie.
2: Eh, nagwala ka kinaboylom. Wala ka kinaboylom ng hitsita.
1: Sige, ako lang mga just ani, ana na lang.
0: Ay, mga corner, ay mga tilaers diyan. Sige, Dabi.
1: Sige, mga tilaers. Oy, si Monet. Agapya.
0: Oy, nanay si Monet.
1: Aba, salamat kayo. Si Kuya Kintin Austin. Okay, syempre, ato na sa gihikuan niya na si Ani Bayawang.
0: Oy, si Ani Bayawang.
1: Aha. Si Base Race Heidi. Okay, yun si Gina. At si Jenna Lee. Shout out kay Jules Buntag niya, mga taga. Tadadang, tadadang. Taga, Big Rulak.
0: Ay, mga taga, kuan? Mga taga, Big Rulak.
2: Ano sa'yo mo ng kabayo ang Big Rulak? Tigiling-tigiling.
1: Intro man to.
2: Ay, intro na ito.
1: Buguon lagi kandit mga bana background man na siya
2: background man na ito
0: ay ako ang ilang model din na baboy baka bayo na maringa pampakusog na sa sipa ang
1: buhon magbubuhat sila ana. Ay nako.
0: Mogi di ako matangan marin kay kusog dami si Barry Grady mo sa kay kabayo ay
1: si Edgar.
0: Oh kanang kabayo nga putik ti jan
1: kay to na kisa man tong imong gikwan nimo eh, shout out si Ganggang.
0: Oy ako lang shout out ako ang nabuntisan si Maring Ganggang, napasaya-saya. Magod siya, Maring.
1: Ay, namunti sa ni mo. Kaya na po. Uy, bayong taka, mga buntis, dek ka.
0: Pukul sa lang po ko, kaya giyagdaman ko.
1: Hala, oy.
0: Kanya, nangala, biya siya, Maring. Gusto na siya kanang kuhan, Maring. Kanang mga pagkaon, Maring. Kanang, kanang wadiya-wadiri, Maring.
1: Hala, kaway, yun sa gina niyo na, Maring. Magin ang gikuhan, Maring. Ikamalo, gina niyo magtaman, Maring.
0: Kaya, mukod na giingon nga, di ko makumpiyansaan, kaya. Ay, mangunay, mga ikong silingan, kana pa bang kuon?
1: Kana bang kumari?
0: Ah, nag-iingon diri asin sa ni si, kamuro ni Basabi, kay
2: di kumakita diri. Lahat man po niyang akuha siguro, hindi naman may makadungan siguro sila, kaya naman si Galicano Tim-Tim. Ano siya? Hi, tanini, og sa imong mga kauban.
0: Abin akong Tim-Tim.
2: Tim-Tim? Si Tim-Tim?
0: Katong kamay.
2: Kumusta naman ka, tanini? Hayag naman kayo imong pananaw sa studio.
1: Ay.
2: Oy, manainood. Manainood sa si Tim Tim.
0: Ang mga studio, dito na may kalas na rin kurinte kaya sukat niya na si Master Deo na napaw na may suga.
1: Hoy, ako, salamat kayo sa inyong kanang accomplishment. Akong kinugol si Sheila May. Wala lang ka nag-ilis ni Nong. Aba, kinugol ko ni Skasal pero wala kong ate na ni. Hoy, sorry, diri Sheila May. Uy, asa mo ka na pindiri sa taga-kwan man eh.
2: Taga-asa?
1: Iksoon man eh ni kato ni kung ah, kato vlogger.
2: Ah, iksoon din na siya kato vlogger.
0: Katong pinikaber?
1: Dili, si kato pinikaber.
2: Kato sa siya, kato ang tagbuhat sa Pauline Bay?
1: Kato kalaban niya, ito na sa Gawas Bang. Ako suka binumog tandaya ay 69 pa.
0: Eh, kasi man na, uy.
2: Ikaw rin may nakailangan
1: na? Nakailang ka, oy, kaalang ka na. Oy, kalaban to, yagin na, abas ka. But anyway, let's ano proceed.
0: Ano pa si Shem, angkog nga, love trip kaayo mo tulo, ay, aba.
2: Aba, okay, aba. Binagari ka, good morning kayo mga guwapa.
0: Hmm?
2: Si Alvin Gook, di ay ni.
0: Ay, si Alvin Gook.
2: Gook.
0: Alay, itong Gook kay
2: gamay. Ayaw itong Gook kay gamay man to.
1: Kaya si Josefina, humananan nyo ni si Josefina. Ah. Si Josefina Tinambunan ba?
2: Ano
1: siya? Magandang umaga mga beauties ng XFM.
0: Thank you.
1: Happy Friday from Tinambunan family. Saan ay Bugkaon, Lantapan.
0: O sa Lantapan.
1: Aba.
2: Uy, abot yun dahil dito sa Lantapan.
1: Oo. O si Elrin, ano ba siya? Just sharing mga maring, ha? Tilain na maring, unsa pa'y dugayan. Magpatila dyan siya.
2: Naana po ni si Jairo.
0: O sa'yo
2: ni Jairo? Ano si Jairo, kalami ba na yung mga kuwana ni si kalami? Uy.
0: Lami sa...
2: Tita, ako rin yung lami niya. Ay, lami. Ganahan kayo.
0: Lami ang sa niya, tita.
2: Lami kayo, si Tia Daria.
1: Isa yung si?
2: Si Jairo.
4: Hoy Jairo, mukha niya junk foods.
2: Bastos lang yung camera nga eh.
4: Mukha ko siyang junk foods.
2: Hoy, ako Indo, nasuko nyo kagawa. Ako naman isa na inang naglami.
4: Ay, naku. Kasi
0: naman sa Wailigo ang lami. Iti nga, itila ang maring. Diha, lami ba?
4: Tanong ka lang. Tanong ka lang. Tanong ka lang. Maring.
2: Tanong ka lang. Maring.
0: Kuwan si Alvin ko ukdar yun. Naman sa Wailigo ang lami. Itila na da yun maring. Aba.
4: Maga ni maring. Ha?
2: Si Gary Panibaan. Marin, pa-shout out. Ah, grabe. Palisod-lisoron man tayo. Imong pasigiton man minim nyo.
4: Ayaw pag ana, Marin.
2: Ipa-shout out man dyan.
0: Isa pa. Kaysa pa na ari,
2: si Sheila Shally May.
0: Shally.
4: Tanong ang basa yun.
0: Dili. Pero man ari,
4: Well. Napagani, mga bayo diri, mga higala, no? Mga katropa na isa ka bayo diri, di pagani, guapa. Di pa dyan pag kamalububasa.
2: Layo. Layo kaya ko ang chuhos, Mary.
0: Sabi ako, buko nga. Kung ano man ka. Napagaya si,
2: Anay last na go. Minsan siya, basahan ang last.
0: Kasi,
2: ang kusay pangalan na niya.
4: Si.
0: Kanang pinakalas diya.
2: Kanang pinakalas. O sa may...
0: Isa pa nga niya.
2: Dugaya naman maka-scroll ba yun, oy?
4: Kanang omo niya. Kanang hinapon. Isa na niya.
2: O sa kanil, basahan ka niya.
4: Ohio, say duso. Ay, nakainom-nom bang Japan. Nakainom-nom kang hinapon.
2: Mayong bunta.
4: Kailan ko ani?
0: Kisa niya.
4: Kailan siguro niya. Basta mga inani, hinapon-napon. Marag magka-remember ka sa itong building.
2: Ay, time na magutong ako ay imuha di ay
4: sa third floor ito di ay
2: basing si kalan bro imuha di ay
4: dari oy bago naman itong karinda subos
2: sa ground floor na ito siya or sa basement
4: sa basement oy
2: ay basement di
0: wala na ito kaya ito na siguro ang
4: tilaan eh
0: sa di pahal na pwede nga pagukod di busy
2: ayun ako kaya pwede kagukod
0: di bayan po din ito
2: iba pa man nang iukay
0: ibayan ni Marie kaya di nga ito siya Marie nga tagaan ko niya Trisby si Lolo Amado.
2: Trisby?
4: Trisby? Grabe naman na. Oy.
0: Philippiliciano.
2: Ilay ko rin siya updated.
0: Okay.
2: Kaya Trisby pa man.
0: Trisby kay dapat. Kato ng canon.
2: Yes.
4: Ay.
2: Katong canon kay Hulma kayo.
0: Katong Bruce.
2: Dili na kinanlan tantaron.
4: Katong Chesterfield.
0: Katong kay Williams.
4: Ayan na to mga branded. Mga Hope. Mga Smart.
0: Mga More.
4: Mga Wispoen, gitong yan ato.
2: Guwapo mabunang Trisby, kay kinahanglan pa magunang nipisog tantan.
4: Huy, nagtanaw ang ato ang Shumega, si Janine Maris Gualberto.
2: Uy!
4: Aba, shout out daw, shout out po.
2: Marie, gano'n sa mga ride sa ni Marie?
4: Hello, uy.
2: Nanganap na yung motor ang uyot ang isa.
0: Isa na siya.
4: Isa si Janine, ay, grabe ni si, grabe naman siya kayo mag-drive o motor.
0: Ay, mao ba di ay?
2: Ano naman akong motor, basta ha daw yung misis.
4: Basta mag-siya, nausa naman ni uy nga.
2: Ano siya nga?
4: Magpa-shout out siya. Uy!
0: Aba, gi-shout out.
4: Asa for clip, aba, kinahanglan dinalian. Gano'n ni Forklipan eh. Asa Forklip Philippines, shout out Double Branch. Aba.
2: Kaya nga nung motor, Forklip naman na iyan.
4: Forklip na gina-iba ni Moron, Janin.
0: Kapo siguro makaista niya Forklip gamiton. Makaista niya Forklip gamiton.
2: Oy! Parang ako kanyang na mag-ride forklip gamitin ay.
4: Grabe naman. Basi kagay ang forklip ana niya kanang taas kayo ganing ang pirahi.
2: Puto ka radyo?
4: Ang pirahi.
0: Asag hando.
4: Ay si Jonalyn na itong kuan. Katong hinapon.
2: Ay si Jonalyn.
4: Ay Jonalyn.
2: Ay burang may
4: na. Hello si Jonalyn.
2: Di-PM ka.
0: Di-PM ka.
4: Si Jonalyn. Si Jonalyn Lekido.
2: Hoy! Hoy!
4: Ay,
2: mga likido ni
4: siyempre
2: may mga likido
4: siyempre ang mga likido ano dili pwede o ganang imuhang pasagdan
0: kaya yung mga likido ma rin dili matrapuhan o isa ka kuhan kaya daghan ka ayaw ma rin
4: aba
0: dili matapag isa katwa
2: manilang lang yung nagtrapu ang adako
4: aba ingon pa si kuhan na hoy kung gusto na mo palitayan ang ilahang forklip diyan ako gusto kayo mudagan i-PM ninyo na si kuhan oy si Janin
0: yeah ay pamasayro siguro.
4: Pwede kayo siguro ni habal-habal ni.
0: Nagsoko ng lumit ako.
2: Nanay, kompetensya ang mga bao-bao.
4: O, anak, kanino tanilang forklip ka nanay, bakit?
2: Putanganan sa pinalingki.
4: Yes.
2: Wow, gwapo din. O saan na electric niya? Or saan man eh?
0: Hoy, ma-order ta na marin. Kaya ito, himo og patrol diri. Okay, wala ang balakuan.
4: Himo og patrol.
0: Himo patrol.
4: Sige.
0: Kaya natin mga dispats ba? Natin mga dispats, mga... dali tayo ta makakuan marin. Dali tayo makalabigan.
4: Aba.
2: Ang mga reporter dito magkumbayot sa iyang clip.
0: Patrol dito kay mga mubuon na mga reporter.
4: Ay, okay lang. Kamalan doon ni... kaan pa rin bubong. Uy, na yung mga minions na ginanakay.
0: Labi na yung kikuha mo rin. Kaya makuha nyo ko alam yung rekulisan ng kanyang to. Kaya among uniform na rin ako ay mga yellow man. Tapos malaan yung may mga kasoy nga mga lutong. Wala din mga kasoy nga lutong. Wala mga kasoy.
4: Ay, nakuha.
0: Pamunit mo dito sa police station, Maring, oy.
4: Maupa, Maring?
0: Pamunit mo. Kaya nagkumantawa ang mga police niya. Alam mo rin, nagkatag mo rin doon kasoy dito sa gawas. Tapos sabi rin, muna ganyan mo rin, no? Kaya kita din yung mga magbunod, lusog kita mo tambok na, kaya muna tagkabo, Maring. Muna nga, kita mahalok kita mo tambok na mga magbunod, kaya muna tagkabo.
2: Uy, lalo nyo tayo bisita ng gabi.
0: Kaysa na.
2: Ay, ang gabi sa kuwan, bukid nun.
4: Asa man tan? Waka, grab, wala.
0: Aba,
4: wala.
2: Wala ka nang dalagutan?
4: Baka nang dalagbana ka nang...
0: Lulay?
4: Lamon sa balanghoy? Ha? Na? Talawon? Tarunga ba?
2: Grabe ka. Kadungong yung pulusin na sa...
0: Grabe ka na siya, no?
2: Kuya, wag hearing aid, oy.
0: Grabe din si ka...
4: Kuya, wag din si Manny Pinyol, oy.
2: Tagamagpit tayo na siya.
4: Tagamagpit man na, dalawa.
2: Tagamagpit tayo na siya.
0: Ang Uyutar, nagdala ng pagkaon. Dala siya.
4: Aba, si aba, Marik. Aba, aba.
0: But anyway, mutila ito mga Marik. Kinikagaman ng atong oras. Kayo niya doon na tayo. Kinikitawag o...
2: Paspasan niyo na ito. Kayo nagkagamay ito. Now?
0: Paspasin siguro tila na kay 18 mil na nanay kabuk.
4: Baby, ito ni paspasan, baby. Last time, baby.
0: Taklaan ako eh. Mabaga ang pagkakas.
2: Kuya kayo magpaboto mo rin. Sida, otro hada ang paboto.
0: Marin, hindi na kita magdungan. Kaya mabangga ating ulo.
4: Ay, pulipulin tabi, magdang. Magbangga mo rin.
2: Kabalo ka, Marin. Ayan naman ang tingong sa kanang burang kanang ikalunggo lang.
0: Katong nga.
2: Hindi naman kasi.
0: Katong kuhan. Katong siya. Katong lutang ba nga. Ginukdok. Anto mo.
4: Excuse me. Wala rin siyang lutang nga. Bala ka payas.
2: Parang papil. Papil na naglisa. Nagsunod.
4: Kaya naman lang magkaga.
0: Ay, kita pa na patila na di kay ko na pareta mo. Okay na nga gusto ko kumutila, may buhong ko kumutila sa Bernice ay.
2: Ano na sa Bernice di ay Marie.
0: Ay mga taga si Kuya Phil, ana siya nga was out mga Maring, aba na mga taga Radyo Agila.
4: Aba, nagtanaw mo sila.
0: Mga sa to. Salamat. Good morning sila mga Maring, ato ni mga kaubanan sa Johat ni.
4: Sa si Chris, kay si Kuya Phil.
0: Si Kuya Phil.
4: Aba, shout out mga Maring. Aba, so si Kuya Phil feeling guapo bun.
0: Surahan na siya, uy!
4: Ah,
0: okay! Sakto na siya, baro.
4: Sakto sa ligas.
0: Mara na si Kayunit ang pamarog.
4: Uy! Ala, uy!
0: Oo, ano na siya, Maring.
4: Ala, sige!
0: Mo, atong tila ang kaisabi kay kuan ko ayo para matagbang dyan ta.
2: Pakapilan, bagi na yan.
4: Tama na, uy! Lain naman, uy!
2: Lain lang itong last, ay pait-pait.
0: Maring,
2: puro pa panyawa.
0: Maring, Maring, ayaw lagi pag-uan man sa ayaw lagi pag-una kay imong ulo ako matilaan ba?
4: Paspas mag-uko.
2: Gabasa, Maring.
0: Dapat puli-puli ta.
4: Sunod lang, magsabot ang tulo, ha?
0: Oh, sige,
4: sige, tag 3 seconds.
0: Magsabotan yung tulo, ay, balik na to.
4: Sige.
0: At ang mga Maring, ito ang Demerites and Friends, sa Exit ng Dagom. Alas 10:40 ang oras. Exciting!

0: si Dennis Diang.
1: Gakanta si Anindot juga ni si Kabul. Masa na si Dennis kena uyo tu si Diang.
2: Diang siya or Yang lang.
0: Nah, si Dennis Diang.
2: Diang. Ang pahay itong Yang.
0: Dili, mata ba bang siya ito? Sao na?
1: Ano sa ID?
0: The old na. Huwag naman.
1: Kano siya ka ng siya ang vocalista aning banda kay Stikes?
0: Stikes. Kanang fake Stikes.
1: Kanya karon kay nakuhaan siya. Ano kung nibalhin ka siya, no? Nibalhin siya sa...
2: Wala siya nibalhin. Oye, nag-solo siya.
1: Nag-solo artist siya, mga maring. Kanta rin niya ng Call Me. Kaning... dessert moon,
0: half moon, malay full moon.
1: Na ikaw.
0: Lai lagi macam ay ginabulin yung lagi ako.
2: Na ikaw yung full moon.
1: Yes, maring, welcome sa tuang
0: The Marites and Friends. Alright, so welcome to us. Sa mukha gini mo, Fur, uy.
2: Si Fur din, na?
0: Fur. Alam mo ka, Fur ba? Lalaki na sa nang imong baali mo, Fur. Ay, kumpiyansa ni Nini Sulod. Okay, masigwan eh. Masigkalaban ni Nini Kwan.
1: Masigka. Active ba na siya?
2: Charon, si Charon.
1: Active ba na siya, sabi eh.
0: So, ala no, Marites and Friends ta, kabal, sa may mga latest aning bayot isa.
2: At sa marang latest nga bagong latest?
1: Aba. Kaya ito pumunta sa yung ikabisyan nga kahapon.
0: Sa yung ikabisyan ni mong kahapon.
2: Ako yung pag-uminilando.
1: Si, okay, gibidya ka na pag-alando.
2: Haptos kaya ako ang likod maring.
1: Asa ba? Hala, uy, kamras lagi ng likod ni mo ay. Hala, uy.
2: Dagot lagi ko ni Lando, uy, kasi gaya mo kuan ba, mang ana.
1: Uy, ako biya kayo na si Lando ko, mara ka ng ana, oh.
2: Oo.
1: Kanang yana sa iyong mic.
2: Ano, ahay dabi ako, ano, uy, maugi ka ang...
1: Mabuna ka na ko
2: ni...
1: Kargada ni kana si Jonathan, pwede kong kunta ko ako ng kargada, uy.
0: Uy, kada si Jonathan ba, grabe kayo na dito sa bukid nun.
2: Ati, ay, ano sa pala na si...
0: Gilips-lips ang ulo sa litsun.
2: Grabe!
1: Si Jonathan.
0: Gitang-gitang tutang sa kanahan.
2: Katubi ko, 80 kilos kay Litsuan.
0: O, ano yun? 81?
2: 81?
0: Grabe! Grabe!
2: Takay isang kilo kaya sobra niya.
0: Grabe!
1: Kapin siya, Maring.
0: Kaingon ko ko, Jonathan, gawin nga, ano ni si Jonathan? Pero limang ka?
1: Alimbawa, Bia, alimbawa ka ng kuan siya.
2: Ano siya alimbawa, oy?
1: Alimbawa ka ng nakaato ka dito, nakikidispats ka dito, Abi.
0: Nakidispats ka. Ikaw, Bia, kay mo malang mga idol niya sa kuan, Bia. Okay, pabinaon natin si Barry Irigan, ha? Karoon live sa kuan XFM Bukid nun. Kauman niya si Jonathan Lee Soriano. Go ahead, Barry.
3: Ang litson kita na sa police station.
1: Hala, ilagay mo ay.
0: Loy.
2: Ang imong namong man ang lai.
0: Lai mo kayo ka kiwi, oy.
2: Decision.
1: Ay, nako mga mari. At yung timaya dahil yung unata mo, The Marites and Friends, ha? Good morning kang Vincent Mulya, ha?
0: Morning. Si Vincent Mulya, mo na isang giingon ninyo nga guwapa o ga uyab?
2: Ay, nina ba na siya?
0: Mama, may inabaniog mo na ninyo.
1: Ang uyab, ala niya kay lalaki.
2: Ay!
0: Keks?
1: O, uyotar mo na si Vincent.
0: Hala, uy.
2: Ay, gabi po din.
1: Gabi na si...
0: Kabongga.
1: Vincent, sakto na siya pamarug dahi.
0: Maba?
1: Sakto kayo na siya pamarug, uy. Kanang kuhan kayo na siya, kanang hangk kayo na siya.
2: Sinito ba yan
1: na siya? Sinito na siya.
0: So, kala mo na siya taga-wonder?
1: Taga-wonder.
0: Uy, hindi nyo makita mga katropa, no? Nga kami dire sa XFM Tagum. Siyempre, mga hilas, magigit minigay kasi station manager, madulong sa mga K9. Mga hilas, yun me.
1: Sa admin.
0: Madulong sa admin. Ana, mga hilas, yun me.
2: Mas hilas itong admin.
1: Magiging hilasan.
0: Kanyang mga admin, hilas kayo niya, kaya di manghugas yung plato. So, kuan, ganang, na maminaw pa na sila din sa mga kay. Siyempre, gusto po na matagda silang pagka, sa itong pagkahilas. Mala siya. No, si pangalan na ng kulira, si Vincent Mulya.
1: Ay, maayang buntag ka niya. Maayang paglili,
0: Vincent Mulya. Pumunta sa sakyan on mute.
1: Basta na siya.
0: Ay, Mulya pa dito, sorry, Mulya.
2: Baga na kakayo to.
0: Mulya. Mulya pa dito, sorry.
1: Kato pa siyang kauban sa Agus Fighter?
0: Ha?
2: Si Vincent?
1: Si Vincent.
0: Vincent?
2: Kapag nakana, oh.
0: Ah, di ko siya
2: Salvador?
1: Nagluktok na siya, kaya mong giti niyo.
0: Eh, oi, sige. Ano, sibog-sibog ta sanahan, be. Kay, kaya naman kayo na, bubangga naman, Dari, oi.
2: Change topic.
1: Na, bangga nang ko, ano, eh.
0: Ano, na, humog sa to?
1: May pagkalumoy. Eh, may mga maling, kaya ito ang Damaretes and Friends. Ato, di ka nato sa Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix na isang
2: cup. Pero kung marag ito mag-live, ani, kay may operator.
1: Wala ba ta?
2: Wala. Sito, yaw-yaw, ano, ito na on air.
1: On sa din, yes, yes.
0: Ay, hindi. Ay, nagbaba sila sa aircon.
1: Ano ka siguro na, Kane?
0: Kane, asan si katropang K-Net?
1: Kadali
2: na. Hindi, next ko ang beauty, ani.
1: Kanino, kay mo ko alam yata.
2: Nagkakamay na ba yan ang
0: Friends. 9 million na lang. 9 million na lang.
2: Ang mga utaw. Nagkakamay na lang.
1: Kang, kinsa pa rin naadiri ang galili sa ito ang panag-uban bi, kuna mga liliers, lingawan ninyo. Oy, ha? Ay, ganun pa si Vincent.
2: Masi, gusto ka mas... Mo-open ba yan may diri Vincent of Joiners?
1: Kamala ba ka, kala si Vincent, sir, na binasiya.
2: Ay, sir, na siya?
1: Ay, sir, na siya, day.
2: Ay, maestro na siya?
1: Maestro na siya, kanang,
2: Depp?
1: He is, education.
2: Ay, education?
0: Ba?
2: Mastering in English?
1: Yes.
0: Hello, oy.
1: That's right.
2: Oy, Never mind.
0: Dora, be.
1: Ay, siya mo tuklo, kanyang mong gudian duty, day.
2: Ay, hindi, ay.
0: Siya mo tuklo. Ay, Kane. Eh, on sa siguro niya mong camera de Kane.
2: Bigita mao ni ani, matay hapit ito na uras
1: Marie. Ay, mga maring ato ang Damaretes and Friends. Hatod ni kanato sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix dunay sangkap nga mangustin og sa ning kabawan ni. Kanang sugarang green nga powder.
2: Spirulina.
0: Spirulina ana.
1: Gay.
0: Mga
1: guy unya Lailan Sunis.
2: Tapos si Palya.
1: Tapos si Palya.
0: Nalabas si Ahos nga kuan.
1: Lailan Sunis ang kuan.
0: Lailan kuan Santon Plus sa Santon Plus Coffee Mix kay namatay Lailan Sunis ingon si Kap Ludi.
1: Asa gigan Lailan Sunis.
0: Dito sa kuan tugbok.
1: Sa ako ang
2: kita. Kalamig lang sa
1: asada pita.
2: Unsa man
0: sa ako ang kamigin. Sa kamigin.
2: Unsa man ang variety?
0: Kanang duko.
2: Sangguko.
0: Sangguko niya. Kabaluka diya. Na kanino diya sa... Dito sa kamigin mo diyan kang kayuyot.
2: Unsa man na diya sa
0: mga kuan dito. Mga kanang ilang Lansones Festival.
1: Wala mga mangustin diya. Wala.
0: Uy, wala man na yung kuan
2: diya sa... Nakanto na dahi ka diha iyot.
1: Apo kay kwanda no.
0: Ayaw jug ko ninyo nga kita-kita nang
2: wala. Unsa may naa din na in town maring istoryahe pud mi din ha. Unsa may naa din sa Kamigin.
0: Sa Kamigin mo adto dito labi nang Lansones Festival. Dili lang kay kanay adto ninyo.
2: Unsa man ni
0: kay isa ra man kadlaw lang last Lansones Festival.
2: So unsa may dapat di ay?
0: Musuri mo ka. Nakakasuruyan dito mga bugoon mo. Na ay ko ang kasuruyan.
2: Unsa may naa?
0: Katibawasan Falls, kalang White Island. Hot Spring o Cold Spring.
2: Uy, nagkanyan ni Ay Marie. Unsa ka nito, gani pa?
1: Hoy, mga katropa, asang mga kiwong. Awa, nangita na sila atas
0: ito. Asa na daw, asa na daw kiwong na ito, ani.
2: Lagan mo kayo mong engineer, Diri, oy. Yan ay murang engineer, walang gihapon.
0: Hoy, kinit, iyon na niya kinit. Iba ko niya, duty ron.
1: Ito na, agi-agi ro.
2: Hoy, kinit. Iyon, sa siguro mo ang dagway, hindi na
0: mahita. Hoy, kinit. Lagi gini siya ano magbaba. Ah, dara.
2: Ay, nagkaon man na yun.
0: Nagkaon pa di.
2: Ay, saan mo na yung monitoring na kuhan di ha?
1: Ano pa si Vincent Mula ang alingawan ninyo. Ay, ha.
0: Aba?
1: O gisundan pag sa mensahe ni Kanhi Katropa nga si Ernel Bualbacan nga karon ka wonder na.
0: Aba?
1: At siya nga, hoy, hello mga katrops, asang mga kiwang?
2: Ay, na siya ang dating ex nga na wonder?
1: Oh, dati na siyang ex. Kuhan na siya ka na nga former ex.
0: Aba.
1: Abacha, she is...
2: Mawa na siya maring kay ex na former pa.
1: Yes. Na karon dili na siya ex karon check na siya.
2: Check na siya.
1: Good morning mga taga Wonder. Thank you kayo.
2: Ako mo na siya ang giingnan maring kay burang ni Borne Hubang naman ko na si maring Ernel.
1: Uy, kaya sige.
0: Nilingi na mo. Lol na.
2: Saan ba ng lol di ay maring?
0: Parang lingin og lawas.
1: Ako na kumakit ang sa comment section ano mga lol mo rin ipasabot.
2: Ay, mo rin lol.
0: Ah, siya, lol.
2: Lingin na iglawan.
1: Ilan ko na nagi. Ako na
2: comment ko ba? Mag-walking kay, may na lang.
1: Dapat rin kayo na-comment ko sa kwan. Ginan ko sa apam nga lol. Mo rin ipasabot.
2: Di ba po nilingin?
0: Kaya sa kanang kwan.
2: Lusyang lawas.
0: Lusyang ang lawas. Alang gamit na kayo.
1: Alang,
0: alang, alang.
1: Lagi balikan. Alang,
0: ibalikan.
1: Ay, bukaw saging, uy.
0: Ay! Kusuli ka bukaw saging, King.
4: Alam mo siya, maringot na naman, siya?
1: Alang.
0: Alang, uy.
4: Siya.
1: Nakabaw ba ka, Maring?
4: Ayan po, kung maringahan lalagi.
1: Nakabaw ba ka sa... Sa to ang Marites and Friends, ikaw man to'y na Marites di ha.
0: Uy,
1: sana. Ang sana siya, nakagihong-hong ganina.
0: Kamalo ka na, among ko, ako nakuya ka nang, kumbaga, matutpas ako mga bubuit.
4: Asa ba rin mo nasagap na?
0: Dito rin sa ako mga bubuit, no? Kaya kanya ako mga bubuit, mga Marites, pwede kaya na ako mga bubuit. Ako na yung isang kuhaan niya kaila. O saan nila kakaila nga, kauban nila sa ilang trabaho? Pero di kanang for the record, Your Honor. Dili sa Davao. Dili sa Tagum.
4: Sa
0: Tagum. Sa Camiguin.
4: Sa Camiguin.
0: Sa Camiguin.
1: O saan na sa Camiguin?
4: Balik-balik lagi ng Camiguin.
0: Namang ko na katibawasan, Pauls, na po yung Highland Hot Spring o Gold Spring. Nagtrabaho sa Osaka Resort sa Camiguin.
4: Ang trabaho.
1: Ang subject.
0: Ang subject na to. Kaya matutas ako mga bubuit. Mm-hmm. Kani ko nang maong lalaki, maong individual, kuyaw ko nung kaayo.
1: Hello? Usap na ka nang kuha na siya, ka nang...
4: Usap banggiitan kay kuya man siya.
1: Hindi ka entapa na siya.
0: Primero ko nung kaayo siyang trabangoan, mura ko nung kayo ganang si Kinsa.
1: Mauba mo rin sa POD.
0: Ay, murang naunsa ba? Murang naunsa kayo ka. Pero di, grabe kayo, kuha kayo ka nang makakita silang amo, paspas kayong mulihon.
1: Uy!
0: Kanang muragi silihan ang lubot. Ana.
1: Muragi dabdaban.
0: Muragi dabdaban, muragi silihan o kanang pospero nga Rizal.
1: Murag kabaw nga, murag kanang kabaw nga arsaw ni mong ikog, niyawantan ni mong bakukang lubot.
0: Kana, grabe kaayo. Bisan gani o kanang magpaon, magpaon na yung nga, mga heads. Wapa siya, pagtalaw niya nga, inigtulon sa ikanawang hungit, mudagal na, biyaan niya yung pagkaon, mudagal na ito, bugwag tubig.
4: Hello, ay, wait, buutan lang siguro siya kayo.
0: Karon.
1: Karon.
0: Milabay ang mga pila kasimana o adlaw na imong bulag simana nagtuig. Aba, kuyaw namang kaayo.
1: Hello, ay, tama to.
0: Iyahan namang ingno ng iyahang mga kaoban dito nga. Di naman siya muhugas o baso.
1: Uy!
0: Di na siya muhugas o plato. Kasi siya man may muragkan dito ka ng wiper.
4: Baso may taas ng yarango.
0: Wata kay balo, kay maraming gisulti sa kong mga bubuit. Ang igun sa ko mga bubuit, kuyaw ko nung kaayo.
1: Okay,
0: kanugayan ko nung nilang kuano yan siguro ko dito kay nasuko nang ang ilang katong ilang leader.
4: Nandang siya yung leader di ay?
1: Leader sa kapa, sana.
0: Hindi, sa Raiji.
4: Masin sa Riscoin.
0: Sa Riscoin nga.
1: Si Martin.
0: Buhit pa ba?
1: Unsan na?
0: Unsan na? Lailan unya karon siya. Karon, no?
1: Bilahe ba niyo?
0: Sus, kabalok ka? Ang kakuyaw, di dulo, kaya di linagod siya mukan. Kadugay, okay pa kaay siya, pagkadugayal, kaya di naman siya ba, di na kabalo, kanaganing, kuhaan ka ng mga manilihig.
1: Uy!
0: Di na kabalo, manilihig. Unya, pasuko na siya sa mga kauban.
1: Dito,
0: direklamo tong iyang leader. Uy nga.
1: Kasi pangasin
4: na kampanya. Babae na lalaki. Babae na lalaki.
0: Kuhaan ka ng diving resort. Diving resort sa Camiguin. Sa Camiguin.
4: Masa gidugo siya mo nang nasuko?
0: Saan katibawasan, Paul's Tapit ba? Ay, kala sa White Island Resort.
1: Dapat sa Mambahaw.
0: Mambahaw, Butuan, Agus, and Surigao. Adya, anak.
4: Kanta man lagi na.
0: Naman ko na sa Philippine Geography.
4: Ay, na-apin mo na akong
0: dahil sa The Great History. According to our geography. Manila is the capital city. Dakin buen pabe ada country ah mato
1: nya
0: Mambahaw Butuan Agus San Surigao
4: ni Pauli na siya maring
1: ni Pauli na
4: ano papuno
1: sa Surigao ay una ka sa nasipuan balingwan
0: pero paminaw paminawa ko ninyo ba
4: kagani on sa man sumpay ato
0: suko kaya mga kauban kay dili na kabalom ko na kay sige na siya yaw dito kay wala ko nimo mulimpyo sa ilang mga kanya isa kwadra ba siya kasi rami sulugo dito no
1: oy
0: kuya naman more naman di naman kabalo mo hugas og plato.
4: Oh,
0: no. Di na kabalo mo hugas sa mga kinanaan. Sa lakot pag-istorya ba mo eh. Hoy, kisa bali mga kwadre ang gasin ninyo mo. Ana naman.
1: Hoy, nakay mga kwadre, nakay mga screenshot ang mga
0: boss. Nakoy mga kuha sa Stacy TV.
2: Ano ha? Ang sa kuan de, ang link di ay ana.
0: Ang link kay nasa police station. Nakakita na yung mga screenshot. Na yung mga mamatod nga tataw dyan nga. What is siya? Oo.
1: POA good siya.
0: Na siya ka nga person of istriyahe. POA na.
2: Nasiguro yung mga personal grudges.
0: Ambot ato niya. O hindi naman sige. Pagkawaman kayo, suko naman tong ilang head waiter. Head waiter.
2: Ang head waiter.
0: Suko lang head waiter. Sige. Ayaw niya ang panghinlo. Naging na siya. Nalipay siya. Ay, salamat kayo, head waiter, ha? Kanya, kalalang imuha mo yung walang sina, hinlo eh. Wala na lang yung kanahubasin di magkinanan niya. Ay, nalang kala kay, itagat-tagas-dagat ka na hanak ka.
2: Wala
1: ka! Pwede ko na din sa kwan, wala sa dagat ilang swimming pool, ano?
0: Diving resort ka din sa kwan, wala sa island.
2: Nag-ibo ko na rin, doon sa dagat ang swimming pool.
0: Na may swimming pool po dito.
2: Pero doon sa dagat.
0: Magbuot pa mo na yung swimming pool, inyo pa nilang resort, di man.
1: Ganun din naman lang sa dagat, maligo. Dito mo sa swimming pool.
0: Kaya naman ako na kung ano na siya, kanang it's a matter of choices.
2: Ah! Papiliyon dyan eh.
1: Kung ano po sa Camiguin Island, ayon sa dyan mga gawas sa mga yana diyan. Sige, pinakasikat di ha.
0: Siyempre, siyempre, natural. Magdakan dyan ka kalagan di ha. Nay Katibawasan po. Nay White Island. Nay Hot Spring. Oh, Cold Spring.
2: Kabalik-balik na dyan ka niyan, Dapita.
0: Uy, alang-alang no, kaya siyempre, nindot ko na kayo nga lugar.
2: Ingon ka maring, kataka di ha, buka.
1: Uy, nakakuha mo ko din sa Kapagong.
2: Uy,
1: sa may Kapagong? Barangay Hubangon.
2: Murang na ako'y kailan ng kapag.
0: Napagong na kaya napuro ang kapag.
1: O, naka-pag din ko.
0: Pag-alala sa kapag kaya napagong yun.
1: Nakabawa ba ka? Nakabawa mo? Nakatama ko sa lugar din ang dahan kay Lansunis ng area.
2: Hoy!
0: Mao ba?
2: O saan ka Lansunis ba na?
1: Katong Duko.
0: Aba.
1: Yan sa may sitio Kapagong.
0: Ang Kapagong kay Duko. Duklo.
1: Duklo. O nakatawa ko siguro na.
0: Duklo na mga pagong.
2: Yan sa naman po yung variety nga Duko.
1: Paingon dito sa may Binugsayan.
0: Ah-ah.
1: Puntod.
0: Alaoy.
1: Yan sa katalag yung mga lugar na diha. Naka naman ko diha.
0: Uy, si Billy Dulatri. Nagtanaw na siya. Nagnamino doon siya sa kwan, diya sa Mantiki si Island.
2: Ay, si Kapitan.
0: Aba, si Kapitan na BD.
1: Uy na.
2: Aba. Mabot si Kapitan din, ha?
0: Grabe, uy. Galang nga, tagay, patilawa, patsikrata sa imuhang mga kwan, diya, Kapitan BD, sa imuhang mga very nice thing to eat.
1: Ngayon pa si Ernel nga, ang dating doon, ha, yati aso bagoy, ha. Napaypakapin niya nga sa muka, sa puspuro, sa Rizal, uy. Ay, nako mga maring, ha? Aga, wala na. Okay. Marang tayo mga Marites?
0: Marang tayo mga Marites. Yung kabalok ka. Suko kayo ang ilang Twitter.
1: Asa siya
0: ron? Asa siya? Na, sa akoan, Katibawasan Pulse. Kaya umanan naman siya dito sa White Island.
1: Okay.
0: Setting sa loo dito sa Pulse. Eh, para din mo tagak sa ilang mga atop. Shit, may trabaho, ahoy.
2: Ay, nasuko!
0: Naana siya!
2: Nasuko ang Riyotar!
0: Esek! Naana siya!
1: Ano, gihagit ka, gihagit ka. O na, kuan siya, gihagit ka.
0: Kaya nasa na yung gusto yun mo. Kaya nasa yung gusto may tabo niya. Kasi mga screenshot
2: na yun. Hiwi mo kayo na ulo. Bura mo na ka tong congressman niya. Hiwi kayong ulo.
1: Kasi mga screenshot.
0: Ken, maranag sa itong tagatagong ang dagan o gudsyal.
1: Kinsa mo na.
2: Ito sa kapayabo, kaya dagang mayor.
0: Oo, gando. Si Mr. Klein. Husos mo rin ito, ay. Di na ito siya tiwaso nyo, kaya di man ito importante.
2: Ay, pangit yan kaagi.
1: Napurdoy na ang riskwen, ha, tiya Daria, regards daw, Sir Martin.
2: Kinsa mo na nga Martin, katong taga-taklubar.
1: Ayun pa si Bong Alvarez, aba, si Papa Bong.
0: Aba.
1: Taga-sulid.
2: Okay lang na
0: si taga-sulid. Oy, si Iday Marie.
2: Okay lang na si Martin. Iwa man siya may hatag o ganang withdrawal.
1: Lailang na si Pari Martin ay...
0: Ikaw naman sige withdraw. Ano mo ipulig yung pag-withdraw ni mo?
2: Naluyakan ni mo. Lain ko si Lando Mutira de la Cambras.
0: Ano ba?
1: Matang oras, alas 11.08 naman ni Aysa Bundang.
0: Uy, si Iday Marie, atong station manager sa Bukidungan.
1: Ay, kamusta?
0: Kaya siyempre, alam tubig niya, alam niya, kaya nakayuhopod ba yan ni?
2: Niyana si Inday Mario, patali ang ulan si Jonathan, kikusok ang ulan.
0: Aba, o Jonathan. Ulan pa rin ito.
1: Mabasagi na si mabasagi na si
2: Gordon. Tama tama kagi gibutang ang trapal.
1: Ang aircon.
2: Dili na kinahanglan butang ang trapal ang aircon, ginawasingan magani na.
0: Oh, okay, waterproof man na, waterproof.
2: Waterproof.
0: Oh.
2: Matingala man po si Junior, ano?
1: Ano na ba yung Liliya, kuno nyo kayo dabay awal. Wala na yung kabinsahay diri ang mga maring. Ay, maghawa ka sa mga magbalik ang ato ang live drama diri
0: yes.
1: Sa XFM Network Philippines, mga maring, ha? Gikan diri sa studio sa XFM. Ako si Maring Inday Erika.
2: Kini si Kia Daria.
0: Master de Tanini.
5: Ah!

0: yes, sa kabaulan nga kabuntagon, islas panyood to mga maring sa atong tanan, murag mga daghunog ang ulan mga maring.
1: Sa mga baligtadong ilong, alas eh, pasilong sa amodya, ha?
0: Mabasig mga kuha mo diyan, malumos?
1: Yes!
0: Tungod kay delikado kaayo mga maring, ato ang panahon karon kay uwan na sab sa mga gikan ka, Georger. Ayaw mo og pataligsik, maansuyan mo diha mga maring. Silong sa mo kay mangurok na ba rin ang katuhuran maring basta kay maansuyan
1: ay ayaw mo kumpiyansa ha, ayaw mo kumpiyansa sa mga biyahidor sa mga biyahidor nato di akaro mga orasa.
0: Yes, nakasuway jud ko anang maansuyan ko kani adto mali pitig yung laina giday ng ana mga maring un
2: makaansuy din na
0: o kadang gikan kasakuan ba nya mawanan ka
2: oy
0: mangurok imong ugat maring
2: bawal magud mabasa.
0: Mangurog ang imong kaugatan o niya kalinturahon ka, lamugnaw ka.
2: Ugat pa rin ang imong amaring? Kaya nga kung parikos na nakidagwa na magkaya na daguido yung ugat?
0: Kanang kinahalan na sa suyupan, maring. Oy.
2: Kung sabi tambala na, maring?
0: Nagkupang parikos kaysa sa tabadido, maring. Nainagi kayo, maring. Ito ba yung mga higala?
2: Pero naim makagusto gaya po na maring.
0: Kabalo baka ka ng
2: barikos. Sa barikos na mulingkod.
0: Inga na ang purma sa naipetroleum nga kuan maring.
2: Di ay.
1: Nga kuan.
0: May mga ugat-ugat ba? Murag mga kuan.
2: Uso mo na maring ka ng mga injik-injik maring.
0: Kanino, uso na injik di ay.
1: Kaya ba nga nasa social media ron?
0: Pa-injik na maring.
1: Maring ha?
2: Ay, maring, matingala kay. Kung injik ka ni ako ha maring, mura na yung tansan ni Ulbo.
1: Inuukoy.
0: Alam niyo na doktor nga, asa may pa-injik ka na niyo? Ha? Malagi di ha?
1: Kanya ba maring, kung ako na-injik ka ni maring, mura na yung isda ka bantol. Murang stonefish.
0: Ayan sila pa. Ako maring, kung injik ka niyo, dakupang dagom.
2: Asa injik ka na niyo?
1: Asa may injik ka na niyo? Kawa man nag-injik ka na niyo?
0: Wala niyo mong gidahin.
1: Ipagiling na lang dahil.
2: Kaloy, di magiging makita sa doktor.
0: Ako alam siguro na, oy.
2: Gamitan na naglinte.
0: Edad on siguro sa GCA tetar sa Tesco.
2: Palutoon. Ay! Kang Master.
1: Kang Master JC. Kang Master JC.
2: Kang Master JC tetar.
0: Ikaw nagahilot? Huwag ka nagahilot na rin?
1: Kuha na, piti man ko.
0: Sa piti?
2: Kung saan mo na piti?
1: Pislit. Tuhod.
2: Doon ay kalitos lagi ay.
1: Ha?
2: Doon ay kalitos ang tuhod.
1: Malam ko na siyang tuway-tuway. Good
2: pa. Ay, siyang tuway-tuway.
1: Pislip tuway-tuway.
2: Muna yung mga specialty.
1: Ana.
2: Pislip tuway-tuway.
0: Kamot karon ang usa ka suwa tampong ato ang tagaan o pagtagad. Apan sa dipa ato sa itimbaya o sa kamayo nga buntag ni ato ang mga viewers. Karon andam na mo diyan ha sa mga nakarang galilin.
1: Uy, si Linlin. I-greet si Linlin. Maring Erika o Maring Daria.
0: Hi, Lin.
1: Hi, si Lin.
2: Hello, Lin. Hello, Lin.
0: Kumusta ang pamitay, Lin?
2: Ang ato mga petals din ha.
1: Okay ra lang kayo.
0: Ano kani ato mo nang abroad ko sa Dubai ba? Kanang gihuman ako akong tata nga 2 years nga wala man jud ko kanang nang gimingaw mo ko sa kuang kuan oi nga
1: wala gusto kay ulan yot. Dunog.
0: Wala ko ma kuan mo, wala ko ma ano ko gayap ni ma human nang 2 years oi kayo kanang wa pa jud ko ma George Reed diri sa ako. Mahadlok ko dito yot oi.
1: Ano man?
0: Oi dagko kay mga kargada ang mga taga Dubai.
2: Kaya na mara naman itong mga tanga.
1: Ay naku, naman talaga ito mga babae ito.
2: Bago kayo nga ito ang background music.
0: Puso kayong ulan sa gawas.
1: Anyway, ito ang... Ito na yung basahon, B.
0: Ito yung lilionin sa SWAT.
2: Abrihin na ng sulat.
1: Abrihin. Kadali lang ha.

0: pangidaron. Bata pa kong edad pero parang tiguang nagugnaong kay sayo kay ko na stress.
1: Ay!
0: Nakuyo iyan si Monet. Sexy. Tasog paam. Lami, puti. Ah, grabe. Pero, kala ka din nga, makaingon dyan ka kung makakita ka sa kong uya, ba, master, o maring Erika o maring Darya, makaingon dyan mo, sus, may pinaglalaki na lang ko. Kay kagumkum dyan ka, ayaw maresya si Charles Carker. Kala ba nga, magtanaw lang kani ko sa alit, yung picture, wala na, kanang aliwaros na ning ako ang gibati. Pero, kado kaya na mong kining sa mong relasyon, mura ba ka nang lahi rajud ang akong paminaw? Para nyo masabta kung unsa kini, ingon na ni mga pangitabo.

0: 아니.
1: 어이.
2: 아니. 아니.
3: 아유, 엄마.
2: 아니. 이나니, 아니, 어이. 아니.
0: 누나라고.
2: 한, 사만, 한. 나 이래서 곰 띠박.
0: 아, 그 당시 꼴, 뭐. 뭐, 락, 그러나, 또, 그, 자니, 자니, 띠어, 시도이.
2: 한, 사, 한?
0: 뭐, 어, 식시야, 뭐, 니, 뭐, 이불, 뭐, 소, 어디, 뭐야, 삐띠, 뭐, 나, 고, 하나?
2: 대출할, 올란, 올란, 바야. 내가 가장 사플라이 오버로, 그냥 건, 난, 룩, 나, 까요. 나가나 겠네 ngaligi jaro.
0: Dia nak mula age wan mande ya. Kita kosong seksi han ni boy.
2: Di bang oh, penting ke pa aba.
0: Toko-toko no ya.
2: Ah.
0: Mraga kan sel nak ngla age ni. Tio sidoi ke dango grunde sa kawan.
2: Ay.
0: Dari itu saya pedul suka api.
2: Ayo aku birang habang.
0: Coba. Nakaduga ya tang uyab no, nakalamik lagi kagmayu eh. Hmm? Sabun mo, umot magay ka.
2: Clear skin saw.
0: Amo ba?
2: Hmm. Mi-on. Ano pang pawala, pagi niya ganang pang pahop, pawala sa mga odor. Ano pa ko sabon nga iku? Ang kato nga, Santon Plus, Santon Herbal Soap.
0: Bigakson, nakabigakson, teka.
2: Ay, ayaw ba? Naanasad ka anak ba?
0: Ani, lami kaya kuan dun kaya kuan kayo. Kanang, kanang kuan-uan, lami kaya itisok ron siya. Uhong.
2: Sa ko jaji.
0: Lami kaya ba? Pagpadamay. Marahumo ba?
2: Sige na, Bi. Dali na, Bi. Dali na, Bi.
0: Kadali lang kayo.
2: Kadali sa ba? Asama ka?
0: Matusok ko sa siya. Matusok ko sa
2: siya. Ah, sige,
0: pagdali. O,
2: pabalik, ha?
0: Buwaga. Masyari ako tapadidri nga. Ini kan sama kelumui.
2: Han, dari na dari Han.
0: Oh, nyar Han, ya aku asyang berasan.
2: Oh, kalau iwa ulang berasan Han.
0: Ay, ku anak, ku amang kau negani na na na. Nebagi it's bagal bah. Bag libang ku tu suka na. Niku aman ni sumpu sa yuta.
2: Ay, nalialan ni Han ba?
0: Wangga ni biskin mo, kuan ko sa kong uyab. Pati mo nang humuka ni? Saong ka ba ni? Ay, makalagot nga tapadidoy biskin mo. Kuan humuk na noon.

0: Guardas sa mga kanto, kaya ka nga masidos ka silyans.
1: Ay, na ako'y problema, uy.
0: Asa nang diri ako na, na problema, bi? Sa mga siya, uy, ayaw ko'y pag-inanak, good, ayaw pag-inanak, bal.
1: Mga na siguro tayo mag-schedule.
0: Diri, bi? Dali, baka, ay ko pabiti na, bang.
1: Sorry kaya na, ano may problema?
0: Sa mga problema ni mo, uy, ato na mo, ato nang wala ng problema, kuto na ka niyong boxer short, bi. Grabe mo, kay brief, gudi, ay.
1: Wala mong good malabi.

0: dalib ma.
1: Ayo, okay. Kundi kuan ba kanang
0: diri?
1: Problema ko niya ko kuabar.
0: Ano yung problema man ka anak?
1: Dahi mo nang hapon niya, humuk.
0: Mabi ako pag...
1: Gilmiga, uy. Gilukot mo niya.
0: Kusa naman niya, wala mo nang bilipit ka gano'n. Kusa bang kawa yun? Ano sa nika?
1: Sa ilu ako kay... Abot nga nun yung piti mang gahe ni gahapon ba?
0: Bibibibisig mo na ga, masig mo gahe pa din ibi.
1: Ngilngiga, uy.
0: Ano sa manihan?
1: Ako ka ba, uy? Patsik up siguro kung han nga. Dahapon gahe mo ni. Ako bagay niya gi... Dahapon nang lukat ko garlang, kalimot po nagsunda. Gihagamit ako ni. Muna nga nag-ayuta-ayuta siya. Karon di naman mag... Humok mga ayo. Dili ka diabetes ko?
0: Ah, unsa?
1: Pasig diabetes ko ba?
0: Hoy, ay pa-check up, oy!
1: Pa-check up siguro ko?
0: Pa-check up, pa-check up! Master! Maring Dariang, maring Erika. Yato nyo ko sa doktor. Nagpa-check up ko ni Doc CJ. Matupaping mo na ganun si Doc CJ di ay? Tangkal? Nato ko dito sa Dreadlocks may palingki sa mga kaneng clinic sa Y28. Puto kay Borman nige, baniog din nga kuan, kanang kuan si Doc CJ magdumi kuya mo check up din nga doktor. Herbalist ni siya? Okay, ano yung mga pangitabo?
2: Morning, Doc.
3: Uy, morning.
2: Doc, kadang magpatsika punta ko ba?
3: Sa may problema?
2: Personal nga problema lagi, Doc.
3: Usa ba na siya?
2: Kining...
3: Dagas mo lawas?
2: Doc, maulang ko. Kaya namay, kay tindira din itsuraan si...
3: Si Palangging na, Palangging.
2: Walay ka ng lugar dari, Doc, nga ka nakita na duha magkadungo.
4: Yes,
3: Ayok,
2: Dok, yung ini yung akong istorya, Dok.
3: Unsa?
2: Oh, Dok.
3: Grabe. It anag yun?
2: Problema lagi ko, Dok.
3: Igo rin din siya sa arangkada? Walay finishing touch?
2: Malibog ko, Dok, kung pagdapok ko sa bahay, dahi kayo, usay ka niya. Kanang nakuwi mga aduri, ituktok ng kusportahan, grabe, oy.
3: Pagigiga ko, Dana.
2: O niya, pag kuan, Dok, ay, kanang... Pag-abot sa kukuyab, doon ka nang... Muhumok man siya, Dok. Masa man ni Dok? Hindi lang nagbos siya mong gahe, Dok.
3: Observe na sa siguro na ito ng mga dua ka simana.
2: Ah, Dok, nabay...
3: Imin niya na, kanyo.
2: Ansa ni Dok?
3: Usa ni siya ka nindot ng herbal. Imin ni Gaga... Basta kay... Sa resitahan lang ka na ko, ha? Resitahan ta ka. Imin na niya. Balikin ko rin. Kaya pa ko yung chika po dito, ha? Doon saan ako si Palangging ganito kay Naiwa yung mapansik up, ha?
2: Sige, lamat kayo, Dok. Mabalik ako, Dok. Mabalik.
3: Sige, sige.
2: Sige, Dok. Balik. Ma'am, kanang gapalagi ka, ma'am.

nga maring Daria. Pinarabay na ka niya ito yung istorya kaya di mangin ato ni Makanta. Digit mo gahining ako ang armas di Puigo. Bisa ko saon malang na ako, pero sa pag-istoryahanin ako sa kuwang amiga, naman ko ko'y amiga nga si Angel. Kaya nga, mamang ko na siya digwanin ako sa STL, nagtrabaho ba? Ganaan po kung okay po di kayo, magdaster o baka lang dagko kayo. Nga, ganaan kayo, best friend, murag best friend, yun ako ni siya, o ginaan yung mga panghitabo.

0: lagi ni hinungdan lagi.
1: Naun sa mga napagkakuana? Naun sa mga napagkakuana?
0: Abi ni mo, amiga mo kita jail.
1: Mm-hmm.
0: Masulti dyan ko si magtinuod kay amiga mo kita.
1: Ah, siyempre. Disprey magudda.
0: Di na dyan ka mawaw si mo ha kay amiga mo kita. Dugay na kita ng amigo ka to.
1: Ay, wala na kay angay ikaulaw diha. Bagi, oy. Kadugay na nato nag... Kailan niya, kaulaw-ulaw pa ka?
0: Na problema ko ba?
1: Unsa ka na niya problema, ha?
0: Kaya nga kuang tabadidoy.
1: Oo, na unsa man na?
0: Napakos ba eh? Gahi kayo.
1: Ha?
0: Titinggahi alagi niya.
1: Oo, mamayo eh, kagahi.
0: Usahin ko kayo, maglisod ko ka ng tago ba?
1: Ano man sa kagahi?
0: Ka, dili ka ng ka, kagamay.
1: Ay, di. Klaro ka ba? Unsa man gina?
0: Jail ka ng... Ang problema na ko, kay na makita mo siya kung uyab na ko. Humuk man siya, ikaw siya muka.
1: Tinood ka?
0: Pitinumuk ka dyan kayo yun. Na problema ko niya. Ato po ko sa doktor, pa-check up ko dito nga.
1: Oo.
0: Kanang ilang pa ma-obserbahan palagi nila.
1: Obserbahan? So, di yun din na muka. Sinakig na tumar nga ka ng diliin nga ito.
0: Wala, wala mong kagitumar. Wala kagitumar.
1: Dabi, patanado akong mukha kaya pag-inaw dili.
0: Ako, di na dyan ka mawawasin mo kay kuan mang ito.
1: Ayun ka, ayun ka ulaw. Panang gusto, mga 25 years sigot ng kaila.
0: Pandamay rin, hindi maggahi ang kuha. Narajil o.
1: Oo, ingon ka. Ingon ka lumoy.
0: Humok mo ni ganyan.
1: Adabi pa.
0: Ay, gihikap ni mo. Jill.
1: Ikaw kabagi, ikaw atikon mga ikabagi, oi.
0: Jill, pasailo. Ako, tinuod dito kung gingong rinaba.
1: Sabi ko, ito pa na ka...
0: Agay, Jill.
1: Ang awa. Pero di ba niya may kabaskog na si Junior? Nanggawas ang mga six-packs.
0: Giloka, oi.
1: Agay,
0: Jill, sabi niya dahil lagi niya si Imuha.
1: Imong kap.
0: Sa kong uyab.
1: Atikon mga ayaw ka, di abagi. Imong ka, di niya magahi.
0: Tinuod
1: lagi akong
0: inong ganyan.
1: Tanawa, oi. Pwede ba niya Oo, pwede pa niya mubuak o globe, ikagod pa niya paghuman.
0: Tindog, Jill, ayaw paglohod siya kung tubangan.
2: Ayaw, diba?
1: Ay!
0: Ang dami. Ligahe, maniko. Usaong ka mali.
1: Atikan mo ba? Ikaw yung bagi, atik na dito para makita na ako ba?
0: Ano nini ka, imuha, Jill? Dili gini, atik, dili humuka gini.
1: Dili gini, atik juga, gusto lang nimo makit anak ko. Adabi.
0: Agad tama, Jill. Matos ako sa kumuyan.
1: Ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ay

0: no se le cae, se le cae, que no se me equivoque, te digo que
1: na aktrisa.
0: Asa man na man ni, sabi na nawag mo imo nang imo na babae.
1: Na ako diri kay samtang gahi pa kini ko.
0: Sabi, ang gahi na?
1: Gahi lagi ka.
0: Dili dili mi magpasad labon nga wala ko nak, wala pa ko na, wala ko nang suot og panty.
1: Wa di ay. Diri mi pagawa priyo.
0: Dali akay mo ni si Juan Jules buntag diri dali ha.
1: Oy.
0: Asa man na oy.
1: Humok maggalit.
0: Tulan mo niya ako ang pinilo kabinet kaya sudan niya mo pinilo sa man tao na ano eh
1: ganina hanpiti mo niya gahia
0: bagi
1: kahit ganina pwede gini ilaparo
0: sige mo kakaugpan good wala sige kakaugpan
1: wala mo ko sige kakaugpan ni kahit maghumo ko sa manin na sa imo hindi man mo gahi sa lain mo gahi man
0: sige kakaugpan ako sukay ka mo kakaugpan on mo na
1: mo balik siguro ko dito sa kuwan mo balik ko sa doktor.
0: Pato rin doon! Abuti mo eh! Mahala kasi mo kinabuhi! Dala kami! Kasakit-sakit lang kasi kong puson!
1: Hali! Bagay! Problema
2: pare.
1: Ha!
2: Ay! Pare!
1: Ay! Si... Kuha mo rin eh si...
2: Para ko rin si Clues! Naganda! Prasad ko rin pareho mo ka na eh!
1: Ganyan niya rin kariya?
2: Ako na!
1: So to ba nakita niyo mapagawa sa kusukong daba dito eh?
2: Naghubo na ganyan ko
1: muna pa! Ay! Pandamay bangas ka!
2: Kung sabi ng wolf kong sa aparing, ang dilip man ang mugahe!

0: Eh pare.
1: Problema lagi kayo. Problema ko sa kung kuan ba kay di man mugahi man yung pare pag lahi, lahi ang kuan mugahi siya.
0: Paglahi ng babae pare mugahi.
1: Paglahi mo kay mugahi bus kung uyab nako di man mugahi sa nakasuway ka ni pre.
0: Awala ko kasuway ana pare. Ako na ko kaila na pare yung pre yung ihi umigas.
1: Di diabetes pare.
0: Asi diabetes ka pare.
1: Ako di man mag-amigason. Niligo siya amigason niya paghuman. Kanang buangag eh.
0: Balik kang pa-check-ups, doktor, pare.
1: Mabalik ko, no?
0: Oh.
1: Sige lang.
0: Sige, pare, pa-check-ups dito kay Wadjo ko. Para na po ko'y kalinga man rin, pare, ba? Dili naman ko magtamay.
1: Kanihara rin ka nag-apong ko, ha?
0: Ah. Sige ka, pare, pa-check-up, pare.
1: Oh, sige, pare. Buangag ng kalakihan eh. Umuanto ko sa kong doktor, oh. Magpa-check-up ko balik dito. Kanyang problemahan na ko aning kalakihan, oh. Ah, di po ko gustong makasala kong lain. Magpa-doktor na lang ko.

0: Ayun. Bagi.
1: Ni balik lagi ko dito kay kanang sa kuang sikan follow-up check.
0: Sige. Nakita na ko rin sa base sa kuang pagtuki-tuki. No? Ako nga gigamitag siyensya ang loika. Kaya pasensya kayo ka, kaya karoon na pagkugigan. Gigan ko sa Mati City na napagkugi-check up dito.
1: Na napod asa pa lain clinic
0: dia sa may Dabaw wala dia sa may Atbang sa may among clinic dia sa may Atbang nang Matibata tabad sa kalang tagong cooperative
1: dok sige di perpul gi akong ikon sa mga parinti ba sa pangansyong kumpanya dok
0: usa
1: sa pangansyong kumpanya
0: why to it
1: dok dire ko dok ba ni balik ko kay di magyapon mo gahi akong tabadidoy dok
0: mao ba
1: sige si mo gahi dok.
0: Ano nga man na lagi ba? Gigahing nga, gitagaan naman taga-resita. Ima rin itong, katong gihatag-resita.
1: Gitake na ko eh.
0: Ang tambal?
1: Katong imong gihatag-resita, giinom na ko.
0: Bungot sa ito. Uli, uli dito, uli.

0: siya.
1: Bali ko si mga Jill ba?
2: Wala na po kalagi. I-under siguro na niya bagi.
1: Jill.
2: Ano po lagi ka bagi?
1: Libog ko niyo kung bati ba? Kasi sige, diba, kita ka ito ng kalabing adlaw, hindi ko si ma, problema na ko. Mag yapo'y problema na ko ron.
2: Lumay lang yapon?
1: Kagahapon niya, ito mo ko si kong uyab na ko.
2: Oh, matingan
1: ako na. Kaya ako na ang handusan si kong kuhan ako, akong hait nga dumpol.
2: Oo. Oh,
1: Kanya pa'y apot ako dito kay...
2: Nga naman na?
1: Hindi naman hait, pero dumpol yapon.
2: Uy! Ita po ana, napachikan makakasakit ko an, doktor.
1: Ili man ko diabetes po.
2: O sa manday ka?
1: Ang sugar na ko kay 7 raman.
2: Uy! Wala na abot okay?
1: Wala na abot okay?
2: Ha?
3: Grab.
2: Ya, unsa naman po din na? Dapi, patan, patan, patan, patan, daw?
1: Giluka.
2: Uy, uy, uy, uy, action na lagi. Oh, oh, oh.
1: Jill?
2: Ihon ka, ati kong
1: ka. Mugahit mo naman sa kailas imo
2: ka. Ikaw kapalaw na ko ni mo bagi. Ati kong ka ikaw.
1: Jill, wala ako mag-tiaw ba? Agay.
2: What?
1: Gilit ka ni mo ang oo. Ayaw, Jill.
2: Ihon, ha? Ati kong. Uy, kapalaw na ko ni mo bagi ha. Adyo kay plano bagi.
1: Dili lagi. Tinood akong
2: tiaw. Arabi, Ang look ka, ingon ka lumoy.
1: Imong gihapak ang Twitter doha ka buong. Okay, gatap.
2: Grabe na may bak. Dali,
1: okay ra si mo.
2: Okay
1: ra si mo, Jill.
2: Ato ganit istingan. Og muhumok pagili mo gahi.
1: Amiga mong kita, amiga mong kita.
2: Ay, way, amiga. Dali na.
1: Pasabot ako, amiga mong kita. Di masulba, di mo akong problema.
2: Ay,
1: susubayan ako na ko sa imo.
2: Happy lang ako, ha.
1: Kaya kung mo gahi, mukuan ni si mo, ha. Basig, ato di ko sa kong uyab kayo. Basig, ah, mintas gahi ka ba?
2: Ano man ang suyaha dili? Ano man dira sa kuwa? Ang bahay man eh.
1: Suwaya na ko kay Angel.
2: Dali,
1: Suwaya na ko kay Angel.
2: Dali.
1: Dali, Jill.
2: Tangi!

0: Success gudil. Salamat kayo. Matos ako sa kong
1: uyab. Ayaw sa.
0: Matos ako uyab kayo.
1: Ayaw, dumagi pa di.
0: Hindi, naku, tama na, oy. Tama na.
1: Ilong kahulong mo, kahit malagi.
0: Matos ako sa kong uyab, eh.
1: Bagi!
0: Diyan na ka, oy.
1: Bagi!

0: dan kuni muda ni kan. Gahit pun.
1: Habis aku nak sipit kau ganangan betilia sa'id ons.
2: Diputus aku malong kay gahit mandan.
1: Gimana kita buat grabi lagi? Ibu juga grabi nama nak.
0: Kisun kuni mo sayal dengan cikir.
1: Ada di si. Sige na, sige lang. Nadali na. Asa ba kaya? Ano ni humok?
2: Ni pare kay ni balik ti magbuhumok. Kusa mo gidi akong problema no?
1: Sa problema gidi ni mong.
2: Gahi mo to ni sa
1: diabetes ka wala.
2: Dili lagi.
1: Udili ba ko na dili ako sa imong una no? Lain babae siguro no.
2: Wala oi. Kanang gagahi ni sa bahay ganina.
1: Kusa?
2: Gahi ni sa balay. Balay.
1: Ah sa balay. Ya pag nasiro kay lain babae siguro.
2: Wala oi, wala. Wala lagi.
1: Bagi ako ay ko binuang ya. Ay ko binuang kay ako dagang kay lalaki ra balagatang sa kuha. Dagang ningon sa lalaki sa kuha nga. Maghuwat ko ni mo ha? Dagan ba yung sa ko? Inyo, ikaw dili na mo kaya mo ang tama nito
2: eh? Ayaw po pag-anaw. Ayaw po kung sudyae. Uy, ha? Sinuol, gabi niya ko ang problema.
1: Dagan nakapas ka niya akong tato sa paa. Dagan ba yung nakapasan eh?
2: Na problema. Hindi man mo gahi sa mo ha? Saon ko man eh?
1: Putla na ipatagtalas! Magkaros pa to!
2: Ay, ba nga siya?
1: Litse! Problema nun, Master Ate Daria o Maring Erika. O saan ba na ako nga? Di magagay mo, di ba mo gahi ang ako ang tabadidoy sa ako ang uyab? Uy, ganyan ang uyab, guwapa na pag hindi kaayo. Pero sa lain ka to kang angel, pwede busagak mga angel?
3: Ay!
1: Sa akong amiga? O sa kanino? Nabagay ko lang ko ninyo, B, kayo marang lahat. Rare kayo nga sakit. Di po ko tasog sugar. Di mo po ko diabetes, matog pa ni Doc CJ. Kamu, Bika, kamu man yung nagpaalik-alik din sa radyo, ka na magtabag-tabag, tambagi ko nung kunin yung, pasikati ko nung kunin yung tambag, B. Magpaabot ko sa inyong tambag. Dinilalang kutob. Your letter sender. Buggy.

0: Og mo ka to mga maring ato ang live drama mga higala ha ang inyo na bati ang kaagi sa ato ang tiga subaybay nga si
1: Bagi.
0: May murag pinasahi po niya ang problema niya mga bayot ay kay dili mo gahi ang iyang kargamento.
1: Ang iyang mga ang iyang si tawagan na tama kargamento niya ay
0: hindi mo gahi sa iyong uyab pero sa lain mo gahi natin mga iyang na day no
2: may mga na mga something yung mga basi gitam
1: ay congrats yun congrats ito si Marik nalakay something ha niya
2: yes.
1: May mag-listen kag pronounce kay dito kay balagpot ang mga mouth
0: nana sa sagol English
1: anya ganahan kay ko siya mo kwan mo kan expression niya kay mo gunit ko siya sa microphone na Marik
0: kaya lang kayo
2: kasi yun lang si Penawag, di ba si Edgar na?
0: O sa, kadali lang kayo ha, kay manambag sa medley mo, kami taod-taod mga maring ha?
2: Masin ko tambag na maring.
0: Ay, nanawag diri ang mga maring, i-chat siguro sa mga katuyuan o mga kuan ha? Well, mga higala, live, yapon na karoon sa toang Facebook Live sa XFM 107.1 Tagom.
1: Mm-hmm.
0: O niya, doon na mga mensahe. Kini ato ang programa mga maring, hatod ni kanato sa Turbo. Sigurado maabot sa tingkoy ang ngisi ni Mrs. Basta si Mr. Naka Turbo.
1: Turbo, ana.
0: Kaya ginaan yung mga Mrs. Og sa pilya sa mga maring nga, i-comment ang mga tambag dito ang live karon nga
2: yes.
0: Tawag ang ato na matagaag pagtagad mga
2: oh,
0: maring.
2: Pwede po dito i-text. Ihatag ang ato ang text line maring.
0: Oh, pag text mo dito ang text line 0966-306-9569.
1: Ay, na magduka-duka ni ha. Di mo siya panghuyab kay...
0: Sige na.
1: Oh, para kang manghuyab mo, muli di mo siya yung balay di ay.
0: Hoy, ha kay mga ga-comment diri aoy lang siya nga.
1: Diraa.
0: Ano pa siya, si Dave Hiniralaw, ano siya nga. Petilan ako ang higala nga si Rustom Minal Sababa.
1: Si Mark Gregory Inerio Irao, sa may ngon niya, be.
0: O sa ingon niya?
1: I-try daw na dito sa balay sa Tambubuan. Basig mugahi pa og sure ko nga di nagyud mugahi mo dako yun nang imong tabadidoy pareha sa tabadidoy ni paring Lar.
2: Ang ingon po diri ni napod si Margie Nambong.
1: Ana siya.
2: Basig wala nay bukog.
1: Aba.
2: Nabalay bukog boneless magod na siya.
1: Margie, gusto lang gud na ugat. Gusto lang gud siya mugwal si Margie. Basig gusto ni siya pamatud-an siguro ni Bagi. Pray ba kay ko si Mar si Kwan. Ay, mga inaala nga mga instances.
2: Mabalos yun ko di. Mabalos mo siya sa something. Napos sa instances.
0: Sa lakto niya pakaesto na kabundurado na may mga something.
1: Aba.
2: Ay, di ay.
1: Sige.
2: Nagmamarunong ka na.
0: Ano ba siya? Morning mga maring. Lingaw mo karon bakay kompletong namong tulo. Shout out ni diri sa mati mga maring aba si Jojo.
1: Si Jojo. Manay kabajong putig ti diyan.
0: Jojo.
2: Ano ba siya? Shout out tong mga naay mga bao-bao din sa Mati.
0: Sa Mati.
2: Katong nga 16 sila kabuok.
0: 16 sila. Aba.
2: Lain po kayo. Lain po kayo 16.
1: Siya po 16 na 18 kabuok.
0: Gatay homok ng gatay ng humok oy ha lingawat sa diabetes di ay
2: all good diabetes
0: di ay diabetes di ay
2: bagi diabetes di ka bagi
0: tikasan ka Dr. Tan Tuberculiano kaya wala ka nag-costume.
1: Si Guan Jones Bontag, si Jay in the Morning.
0: Ano si...
1: Jay in the Morning from...
2: Si Pigrulak na yun.
1: Pigrulak premium sa... Lamang ka sa malaman.
2: Tagay siguro mong page din.
0: Siyempre po siguro may mga kuha na rin, mga Humphrey.
2: Tagay mong page, kaya narabay yung bab si Paring Lar.
1: Oo.
0: Mga chicken.
1: Dapat yung mga chicks o mga chicken.
2: Ano man may mong baboy yung chicken.
0: Ah, bawala din eh, bang baboy la hari. Ay,
1: wala na. Ay, baboy, uy. Bawit ang pigro lang kay pang baboy.
2: Lahat mo kay chicken lock.
1: Oo, chicken lock. Ano, chicken lock mo. Lahat,
2: lagi ka ay.
0: Sa manok.
2: Bugoon mo na.
1: Kani mga bayota ba?
2: Mga bugoon mo gala.
1: Wala ba?
2: Bugoon kasi maring ay.
1: Wala mo kasi kailag project ko?
2: isa-isa ko, no? Pigro lang.
1: Oo, diba?
0: Pigro lang.
1: Oo,
2: pig siya, eh. Dili chicken.
1: Anak.
0: Jules, kanang taga-iro ko sa imo mga pets, B?
1: Oo, kanang, ma. Kanang nasa rin kayo pag-iro, son. Nasa sila.
2: Ang sa napo di ay.
1: Oo, natong yung liam-yam.
2: Oo, oh, yung napo na. Di ay.
0: Ganun pa si, isa na si Mark Gregory, ano siyang i-try daw dito sa, aba.
2: Oy, balik-balik man ang imo, Mali. Ang ganun ang bago man ang ano, si Alvin, si Alvin Ye.
0: Ang sa ingon.
2: Mag-turbo para dahi, Mali.
1: Ah, diba? Ah. Sabi si Ismaela Savillano, be. De Asuncion, asya ka mayong udon nyo na dili man siya diabetic. Kadali, oy, di Turbo Plus, ah. At, ah, ya, iturbo di ay niya, Santon Plus. Laruhan na, di istorya de Ismaela.
0: Ay, sweet up kay Colonel Ismaela sa mga puan.
1: Mga pinagbabawal na teknik.
0: Gani.
2: Oy, tagamawab de si Ismaela.
1: Aba.
2: Tagamawab.
1: Sinita Balderon sa pod, kasi gusto din siya magpaturbo, bisag kuhaan, nasa lang dapit.
2: At ako din bayaon na si Ma'am Feli niya sa mawap.
0: Ay, si Ma'am Feli Feliciano.
2: Hello, Ma'am Feli!
0: Kuhaan ang biyaka ka ng kuhaan, dahi ka ng bisteda.
2: Guwapo kayo yung bisteda, dahi. Kay color...
1: Ala, diri, ha?
0: Sa dito, sa dito.
1: Uy, katong-katong yan, tuwan ka din sa ulang nga nangabasa at itong naipispal. Asa ito na, Pete?
2: Ay, pa sa mawap to!
0: Si Ma'am...
2: Katong na nagagunta.
1: Nanagata ba?
0: Kada lang ako pag inumdumanday.
2: Ito na yung mga tilapia na gugawin.
1: Kana. Kung babae, kung lalaki.
2: Kung babae.
1: Tilapti.
2: Ay, tilapti.
0: Ito na ako ipa-ihawan. Tag-shaken, no?
1: Tag-shaken, no?
0: Salamat.
1: Kana.
0: Si Maring Bibing Mirapuentes.
2: Si Ate Bibing nga ito. Maring, si Ate Bibing. Hello, three sisters. Ingo ni Tab. Balderosa. Oy, hello, ate. Tag-asa ka na si ate. Di ba, maroon naman siya sa gawas?
0: Kisa man siya sa? Si Anita? Si Anita. Kaba naman ni Nito.
1: Ano pa ta kay chicken nito? Di ba, nag-kotog chicken? O, ang dama kag bisteda.
2: Naisa o, basaha. Si Wilma Joaquin.
1: Basta may ingon ni Wilma.
2: Ingon na tagam. Sa iyang kauwagan, dili na siya kakapakapa.
1: Aba, suko kayo, suko kayo.
2: Mura na high blood na ka.
1: Maragagatuan.
2: Ikaw, Wilma, high blood ka. Basit po ng imang parents, tipod mo gahi.
1: Aba. Ilisig bisteda o panihawag chicken.
2: Yes.
1: Yes.
0: Kisa pa inaadili, ay, manambang na siguro to. Kaya kagamay naman yung atuang oras.
1: 51 na godriyot.
0: Ako aja kay 52. Sa lahat lang kita ka
2: ulas. 53 lang yung advan mo na ako.
1: 55 na ganun sa kuwa o.
2: Advan ka ayon mo.
1: Ay, may pinag yun.
0: Ay, si, kung ano ni Buddy Oberes mo, sunod na ba si Buddy Oberes?
1: Oo.
0: Si
2: Brian. Kailangan natin tapusin ito. Kailangan natin tapusin ito. May lapit na sila.
0: Ay, mga marik ko, namin naman karoon si Buddy. Si Buddy pala
1: siya. Si Buggy.
0: Kung namati ka karon ka sabot pa sabot, namati juga.
2: Yes.
0: Kapadaman ka sa suwat ni mo, Buggy. If I were you...
1: Ako ikaw.
0: You better stop.
1: Look and listen.
0: That's right.
1: Yes.
0: And thank you very much.
1: Yeah. Very well said.
0: Mura to ko yung kasulti na yun.
2: Ano pa si Alvin? Hayag na lagi kayo sa mga inyong station.
1: Matira si Alvin. Problema sa opo ni si Alvin.
0: Naninood
1: ka Alvin ha.
2: Sige ka. Ikaw. Ang kambagi.
1: Okay, so yung masulti din mo.
2: Ako,
1: ay, thank you kayo. Very well said.
2: Ay, humana dahil di ay.
1: Wala pa. Sige.
2: Wapakay kautong.
1: Okay, sige. Birahin na.
2: Bagi. May pa, dagikan mak...
0: Sito.
1: Kusap?
2: Mano ito?
1: Ala, oy.
2: Grabe mo.

0: gue.
1: Dia emang kedongong.
2: Gabi mau ngatambang
0: masih. Kira-kira masih otak toyon.
1: Kita kanan kita
2: kanan. Ano,
1: kita kanan sa pihon.
2: Kasi kapatak kanan si Apo Wangun.
0: Yot, kuya kayong tatoyon sa kaya. Parang siya ka ng... Sana siya ka ng barbed wire na o cyclone wire.
1: Taga mo ko na marin. Kaya ano naman ipabaw isda?
2: Sakto, taga agin sa kaya. Mura pa mga wati.
0: Sana isda na? Bugaong?
1: Pamasaka.
0: Sige. Manaka,
1: final word. Ambagi. Magpa-doktor jog ka. Dili ka man dala doktor. Katulad na yung mga amiga, kaya dito makamugahi.
2: Pero naman, pag yan na
0: ito. Pito.
2: Ang gidala ito niyang amiga dito sa iyang...
1: Yes. O, mapay iyang gibaon.
2: Pulipuli niya.
0: Pulipuli niya ito, kaya papagahi mga ito.
2: Papagahi, doon na presipikas.
1: Tama. Kore ka maning.
2: At yung isang tanduang mali maayo ba?
1: Kore ka ikaw ay. Makala, maulan to bagi. O, pasigos na baga. Dari ka sa kuha, threesome.
2: Huwagan gini siya, no? Huwagan
0: siya. Bigat na ganit ang bukan. Kaya nga kasi matulog. Kaya tulog ni mo, ana man, di mo na matulog.
1: Mura mo na kang Willy ko. Pareha mo kami ni Willy.
0: Ani, Kuya Will.
2: Ang naay ganit magpatulog, masaag yun dahi.
0: Ang gani?
2: Kay ana siya, ana man nila.
0: Ano?
2: Dito niya, direkso.
0: Matukang sumuman, dapat street yung mukha mo, masyar ka nito, dapat kaya si Gisite. Uy, api tayo si Kuya 4 na, uy. Uy, ako lang matambang ni Bagi, no, short advice lang. Ato ka sa butika, parmasya sa mga lugar, palit ka ni Dog Turbo.
2: Yeah.
0: Turbohin na, Bagi, para matistingan mo kung usaka powerful ang turbo ka lang ginamagi ka sa Yes to Health. Alam lang?
1: Yes!
0: Okay, di ba kaka-diabetic? So, bisa pag-diabetic rin, pwede rin si Ana, no? So, ala lang, kagi pangurintihan namin din rin, no? Salamat kayo, Bagi.
1: Kaliyas, tugnaw na kayo.
0: Tugnaw na kayo, kusunan kayo ulas gawas.
2: Ang to, lunes po, kita magkaoban mga marin, diri sa imo ang Gipanga ng istasyon, ang pinakangiling ng istasyon. Sa Tibok, Mindanao, kini ang XFM. Ako si Maring Inda Erika, Jaligo, Apad Dilemes, sa Apatiliba, Kopyan, sa Antongol, kay Mangunay, Silingan.
1: Paspas, magkayo ba?
0: Oo, gadali, kay gusto na ni.
1: Kini lagi pa yung iyaan sa kanan yung panabang. Higong maalang kong sama sa humba kong kinilaw. Kaya ako nipahala sa mga motila.
0: Aba! Yes, Master Rene, dali ni Higong. Kapag may pakit ako. Bye-bye!
2: Salamat, Og. Thank you.
0: Thank you for watching.
3: Ayaw naman. XFM.

0: XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM 89.1.
1: 89.1.
0: Ang inyong katropa.
2: Katropa.
3: Summer na.
2: Katropa.
3: Kaklaris.
2: Anak.
0: Excited.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Two. Sa pagpapatuloy pa rin po ng conference finals.
0: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
4: Mga katropa, Biyernes sa 22 po ng Mayo 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo na napapahinggan sa lahat ng XFM stations nationwide, particular dyan sa Palawan sa 104.7. Sa Cebu, XFM Cebu 88.3 at sa Davao sa 97.9.
5: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio App sa ating mga Android phone.
4: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
5: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
4: Sa detalye ng balitaan, unahin po natin ang report mga katropa. Yung nangyaring putukan sa Senado, inaasang bubulat-lati na sa Lunes. Si Senator Ping Lacson, nanawagan pong wag nang pakialaman ang imbestigasyon ng NBI at PNP-CIDG. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
5: Inaasahang muling magiging mainit ang sesyon sa Senado sa darating na Lunes kaugnay ng nagrap na putukan noong May 13 sa pagitan ng OSAA at NBI. Ayon kay Senador Ping Lacson, may pending motion umano si dating Senate President Tito Soto na i-refer sa Committee of the Whole ang privilege speech kaugnay ng insidente. Gayunman, sinabi ni Lacson na dapat limitahan lamang ang pagtalakay sa remedial legislation at administrative remedies upang hindi na maulit ang tensyon sa Senado. Gayunman pa niya, hindi na dapat makialam ang Senado sa isinasagawang imbestigasyon ng NBI at PNP-CIDG kaugnay ng posibleng criminal liability ng mga sangkot. Naniniwala rin si Lacson na kung may naging pagkukulang man sa loob ng Senado ay dapat itong tugunan sa pamamagitan ng kaukulang remedyo ng institusyon. Ayaw na rin umano niyang mauwi ang usapin sa sisihan dahil lalo lamang gugulo ang sitwasyon sa Senado. Ayon pa kay Lacson, 8 senador mula sa majority block ang nakatakdang mag-interpolate sa privilege speeches ni na Senador Risa Ontiveros at Senador Erwin Tulfo kaugnay sa tensyon sa Senado, kaya inaasahang muli ang matinding balitaktakan sa sesyon. Para kay Lacson, magiging awkward kung mismong Senado ang magsasagawa ng imbestigasyon laban sa sarili nitong institusyon. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
5: Sa kaugnay na balita, maring itinanggi ni Senator Robin Padilla ang mga akusasyong itinakas nito si Senator Ronald Bato de la Rosa mula sa Senate building noong Huwebes ng nakaraang linggo. Ayon sa Senador, maayos silang lumabas ng Senado sa gitna ng presensya ng kapulisan at security personnel dahil hindi nila tangkang umiwas sa kahit sinong otoridad. Wala rin umanong humarang sa kanila sa paglabas ng Senate building. Kwento ni Padilla, Huwebes ng madaling araw nang sabihin ni De La Rosa na sasabay na ito sa kanyang sasakyan pa uwi dahil hinahanap na siya ng kanyang asawa. Hindi niya rin ito natanggihan dahil wala namang sasakyan ng kapwa senador nang pumunta ito sa Senado. Buwaba naman anya si Bato sa Makati at di na tinanong ni Padilla kung saan ito pupunta. Samantala, hindi naman matatanggap ni Senador Padilla na tawaging fugitive si De La Rosa dahil kailangan munang igalang ang otoridad ang proseso ng batas sa Pilipinas kasabay ng panawagan sa publiko na huwag hayaang manaig ang matinding politika sa gitna ng mas mahalagang problema sa bansa.
0: XFM News Nationwide.
4: Samantala, nagpangalat na ang Philippine National Police ng mga tracker team katropa. Ito po ay sa paipagtulungan ng Department of Justice at National Bureau of Investigation para hanapin at ihain ang arrest warrant nga laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Kaugnay na investigasyon ng International Criminal Court sa War on Drugs ng Administrasyong Duterte. Inatasa ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang lahat po ng unit ng pulisya na ipatupad ang pag-aresto ng profesional. Walang kinikilingang politika, may transparency at may buong pagrespeto sa katapatao karapatan na pantao. Gayun din daw sa operational protocols. Samantala, hiningi na rin ng PNP ang tulong ng NBI para bantayan ang mga exit point sa bansa. Bagamat kinumpirma ng BI na wala silang record na lumabas na ng Pilipinas ang senador.
0: XFM News Nationwide.
5: Kinuwestiyon ng mga abogado ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang direktiba ng Department of Justice na arestuhin ang mambabatas at itinuring itong fugitive from justice. Gip ni Attorney Israelito Torion, isa sa legal counsel ng senador, na dapat munang dumaan sa proseso ng lokal na korte ang arrest warrant na ipinapalabas ng International Criminal Court. Tinawag naman ni Attorney Jimmy Bondoc na isang political move at tila Duterte 2.0 move ang ginagawa ng administrasyon na anya'y gustong makuha ang senador by hook or by crook. Binigyan din taka sa pananagutan si De La Rosa at gagamitin nila ang lahat ng legal na paraan upang ipagtanggol ang kanyang mga karapatan.
0: XFM News Nationwide.
4: Pabiro na inihayag po ni MMDA GM Nicolas Torre III na handa ang kanyang tanggapan na tumulong sa pag-aresto kung sakaling ni Torre, lalo na kung sa mga kalsada, landfill o estero magtatago ang senador. Si Torre ay kilala sa kanyang naging malaking papel sa mga nakarang operasyon na humantong din sa pagkakaresto ni na dating Paulong Rodrigo Duterte at Pastor Apollo Kibuloy.
0: XFM News Nationwide.
5: Inamin ni Attorney Caroline Cruz, abogado ng negosyante si Charlie Atong Ang, na nakipagkita siya sa ilang kamag-anakan ng mga nawawalang sabongero noong April 20. Ngunit nilinaw na ang mga pamilya ang mismong nag-initiate ng nasabing meeting. Ayon kay Cruz, nagbigay siya ng 20,000 pesos bilang financial assistance sa mga pamilya ng walang anumang kapalit o pinapipirmahang dokumento na may kinalaman sa kaso. At iginit na malinis ang kanyang konsensya kaya handa niyang harapin ang mga formal na akusasyon. Samantala, sinibak naman sa pwesto sina Highway Patrol Group Spokesperson Police Colonel Nadam Malang at PNP Custodial Center Chief Police Major Reynaldo Panyebe Jr. Habang iniimbestigahan ng umano'y pakikialam at pagkapasok ng mga unauthorized visitors sa mga person under police custody na may kaugnayan sa kaso.
0: XFM News Nationwide.
4: Tutol mga katropa, magkaroon ng judgesihan ng personal sana ng dating Senator Judges ang proseso ng paglilitis sa kaso po ng Vice Presidente dahil sa bigat na mga ebidensyang ilalaw naging idea ni Senator Rodante Marcoleta na maaring payagan si Senator Bato de la Rosa ang bumoto sa pamamagitan ng Zoom.
0: XFM News Nationwide.
5: Nahaharap ngayon sa criminal at administrative complaints si Isabela Vice Mayor Harold Respicio matapos reklamo ng Cyber Investigation and Coordinating Center dahil sa umano'y seditious statements nito sa social media. Ayon sa National Bureau of Investigation, padadalhan ng subpoena si Respicio upang kunin ang kanyang panig habang nagpapatuloy ang investigasyon at case build-up laban sa kanya. Si Respicio ay kilala ring supporter ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaya mabilis na naging usap-usapan online ang naturang kaso.
0: XFM News Nationwide.
4: Mga katropa, opisyal pong tinalaga bilang bagong hepe ng Police Regional Office 6 sa Western Visayas to yung kasalukuyang spokesman po at PAO chief natin na si Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Batay sa special order na inaprobahan naman ni PNP Chief Nartates. Papalitan ni Tuanyo sa pwesto dyan sa PRO 6. Si Police Brigadier General Josepino Ligans. Habang ang bakanting posisyon na iniwan naman ni Tuanyo sa Office of the Chief PNP ay pansamantala pong sasaluhin ng dating Deputy Regional Director ng PRO 2 na si Police Colonel Allen Ray Co. Kasabay nito mga katropa, binalasa rin ang pamunuan ng PNP ay iba pang matataas opisyal kabilang sina Police General Arnold Argente, Police General Edwin, na itinilaga naman sa iba't ibang mahalagang unit sa pambansang pulisya.
0: XFM News Nationwide.
5: Project Novae, tinulak ang flood management approach sa pagbaha. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
1: Report. Isinulong ng Project NOAA ang mas malawak na flood management strategy sa halip na traditional na flood control projects. Ito ang sinabi ni Project NOAA Executive Director Mahar Lagmay

0: matapos ang malalakas na ulan at pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila. Ayon kay Lagmay, hindi tuluyang maaalis ang baha sa Pilipinas pero maaaring pababain ang antas nito para maging mas manageable. Binanggit niya ang mga factors sa pagbaha gaya ng mabilis na urbanization, kulang sa drainage, maradong daluyan ng tubig at mas malalakas na ulan dahil sa climate change. Iminungkahi rin ni Lagmay ang hybrid solutions gaya ng detention basins, rainwater harvesting, tree planting at mas maayos na urban planning. Kinayuhan din niya ang publiko na mag-ingat at sumunod sa abiso ng lokal na pamahalaan at national government ngayong papalapit na ang tag-ulan. Katropa mo sa balita para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinumpirma po ng Department of Health, mga katropa, nakapagtala ang tanggapan na nasa 4,633 na bagong kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa bansa sa unang quarter ng taon. Batay sa datos ng HIV and AIDS Surveillance of the Philippines, 9% na mas mataas ito kumpara sa naitalang datos sa parehong panahon noong nakaraang taon kung saan 24% o 1,104 cases sa ito ang nasa advanced HIV stage na nang ma-diagnose. Bagamat bumaba ang daily average na 51 cases kumpara sa 57 noong 2025, ipinakita po ng National HIV Care Cascade ngayong March 2026 na sa tinatayang 288,000 mga Pilipino na may HIV, nasa 55% o 157,350 pa lamang ang kumpirmadong laboratory diagnose.
1: XFM News Nationwide.
3: Pansamantalang isasara ang emergency room ng ospital ng Maynila Medical Center mula May 24 hanggang June 1, 2026 upang bigyan daan ang mga urgent na pagkukumpuni at upgrade sa mga pasilidad nito. Ayon kay Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso, inihayag ng alkalde na napilitan ang lungsod na desisyonan ang temporary closure dahil hindi ligtas sa mga pasyente, doktor at staff kung itutuloy ang renovation ang hindi isususpinde ang nasabing operasyon ng emergency room sa loob ng isang linggo. Ayon naman kay City Health Officer Dr. Grace Padilla, ililipat muna ang mga emergency patients sa anim na iba pang ospital na pinatatakbo ng local government unit habang naglagay na rin ang mga ambulansya at tent area sa labas ng ospital para umasiste sa mga darating na pasyente.
1: XFM News Nationwide.
2: Sanib pwersa ang United Arab Emirates at ang Pilipinas para po sa kalusugan ng mga OFWs. Katropa natin sa magandang balita, Earl Saludar, XFM, Mega Manila.
4: Sundo ang United Arab Emirates o UAE at Pilipinas na bumuo ng konkretong mga hakbang upang mapangalagaan ang kalusugan ng mga Pilipinong magagawa sa UAE. Target ang dalawang bansa na makabuo ng formal na sistema kung saan saklaw ng National Insurance System ng parehong

0: ng Global Health Workforce. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earth Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Mga katropa, tutok lang po kayo sa iba't ibang XFM stations nationwide para sa XFM News Nationwide. Live din tayo sa XFM 96.7 Bacolod, XFM 104.9 dyan sa Santiago, at sa XFM 101.7 Bukidnon.
1: Balitang regional.
2: Meron pong malungkot na balita sa Cotabato. Isang broadcast journalist ang patay sa pamamaril sa bayan ng Maligao, Special Geographic Area sa Barm. Katropa natin sa balita, Sam Sali ng XFM Cotabato.
3: Dead on the spot ang isang radio reporter o broadcast journalist matapos mabiktima ng pamamaril sa barangay Fort Pikit, Maligao, Special Geographic Area, Bangsamoro, Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kinilalang biktima sa pangalang Nestor Micator, kilala din sa alias na Titinga, DJ reporter ng The Empire Radio sa bayan ng Pikit, Cotabato. Si Titing ay nagsisilbi din bilang lupon sa barangay. Kasama ng kanyang misis ang biktima, sakay ng motorsiklo at pauwi matapos bumili ng pagkain sa bayan ng Pikit, North Cotabato, nang harangin ng dalawang armadong suspek na sakay ng Honda CRF motorcycle at pinagbabaril. Tinamaan sa ulo si Micator, dahilan ng daglian itong kamatayan na recover sa crime scene ang isang empty shell mula sa caliber 45 pistol. Nagpapatuloy ang investigasyon ng PNP sa insidente upang malaman kung job-related o personal ang motibo sa krimen. Mula sa XFM 102.1 sa Cotabato City, at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Sam Sali, XFM News.
4: Nasa 28.5 million pesos na halaga ng shabu na sabat sa lungsod ng Bacolod, itinuturing na pinakamalaki na nakumpiska na sa nasabing syudad sa loob ng dalawang taon. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
5: Itinuturing ng Bacolod City Police Office o BCPO na pinakamalaki ang nakumpiskang halaga ng shabu sa Barangay 31 mula sa isang babae na umabot sa 28.5 million pesos noong Mayo 19. Kinilala ang suspect na si alias Riza, isang high-value individual o HVI at residente. City Director ng BCPO, ito ang pinakamalaking halaga ng shabu na nagkumpiska mula taong 2024 hanggang 2026 sa panahon ng kanyang panunungkulan sa BCPO. Dagdag pa ni Ribadumia, kasalukuyan nila ang iniimbestigahan ang umano'y protektor ng sospek dahil si Riza ay isa lamang courier at pinaniniwala ang malawak ang operasyon nito sa bentahan ng ilegal na droga. Matatandaan nga nagsagawa ng drug buy bust recover mula sa suspect ang tinatayang 28,500,000 pesos na halaga ng shabu. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!

ni in tandem habang naglalakad pa uwi mula sa distribution ng pension sa Department of Social Welfare and Development. Habang siya'y naglalakad, may dumaan sa gilid niyang motorsiklo sakay ang dalawang kalalakihan at agad siyang pinaputukan ng baril. Nakatamo ng multiple gunshot wounds ang senior citizen rason ng kanyang pagkamatay. Paghihiganti ang tinitingnang rason ng mga kapulisan sa nangyari dahil may anak ang biktima na nakapatay rin noon.

0: Mika Tropang era XFM News.
1: Well, there na sinuntok ng kainuman sa panga. Natagpo ang patay. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
2: Natagpo ang patay ang 49 anyos na wielder na si Johnny Cobero sa Binata bandang alas 9 ng umaga kahapon sa loob ng kanyang tahanan sa Proctever, Barangay Poblacion Ward 3, lungsod ng Mindanao, Cebu. Ang suspekta ay nakilala lamang sa alias na Archival, 39 anyos, kapitbahay ng biktima at kapwa residente ng nasabing barangay. Batay sa paunang imbestigasyon at salaysay ng mga kaibigan, na nangyari ang insidente bandang alas 4 ng hapon noong Mayo 19 nang si Johnny at suspect ay nag-inuman habang masaya nagkwikwintuhan sa isang kainan. Gayunman, di umano uminit ang sitwasyon matapos umanong magalit ang suspek sa kanilang pag-uusap at bigla nitong sinuntok ang biktima sa panga. Tinangka pa umano ng biktima na gumanting, ngunit pinigilan ito ng kanilang mga kasama. Matapos ang insidente, nakaranas na matinding pananakit ng ulo si Johnny, at noong Miyerkules ay nagpunta pa sa barangay upang magpablatter. Nakatagdas sana sila magharap kahapon, ngunit hindi na sumipot ang biktima. Dahil dito, pinuntahan sa kanyang bahay si Johnny, ngunit hindi ito sumasagot hanggang sa natuklasang wala na itong buhay at tumigas na ang katawan. Iyang labi upang matukoy ng kanyang pagkamatay habang nagpapatuloy ang investigasyon ng Mindanao Police. Kung mapapatunayan ang kanyang pagkamatay ay may kaugnayan sa pananakit, posibleng maharap sa kasong homicide ang suspect. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Salthona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City.

0: Doon na katropa natin sa balita, Jairo Cruz, XFM Santiago.
1: At mga buto na lamang ng alagang baka ang nadatna ng isang magsasaka sa barangay Apiad, Aurora, Isabela matapos umanong katayin ng mga hindi pa nakikilalang kawatan. Sa eksklusibong pagtungo ng news team sa lugar, tumambad ang ilang naiwang bahagi ng kinatay na baka kabilang ang ulo, mga buto at tali na pinaniniwala ang ginamit sa pagkatay ng hayop. Ayon sa salaysay ni Ginoong Ryan Jacinto, ipinastol lamang na may-ari ang alagang baka noong araw ng Martes. Ngunit nang balikan ito ng Miyerkules ay wala na ang buong katawan ng hayop at tanging mga tira-tirang buto na lamang ang naiwan sa lugar. Nanlulumo naman ang may-ari ng baka na si Gaynang Jacqueline Pagador dahil malaking kabuhayan at ipon ito na matagal niyang pinagtrabahuhan. Pinaniniwala ang mga kawatan ang nasa likod ng insidente at hinihinalang planado ang ginawang pagkatay sa hayop. Samantala, patuloy naman ang panawagan ng mga opisyal ng barangay maging mga residente sa mga otoridad na mas paigtingin ang pagbabantay laban sa mga insidente ng cattle rustling o pagnanakaw ng mga alagang hayop na ilang beses nang naiuulat sa iba't ibang bahagi ng Isabela. Nang naglabas ng pahayag ang Isabela Police Provincial Office kaugnay ng mga naitatalang kaso ng cattle rustling sa lalawigan. Para mapanatiling healthy ang ating paningin, uminom araw-araw ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Jairo Cruz, XFM News.
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa,

0: Natuklasan ang solgang ng pulis na sinadya ng YouTube channel Nagaro Zero Institute na ikalat ang mga pekeng kakautok chats at audios upang sirain ang imahe ng aktor at kumita. Kaya naman naghain na ang Seoul Central District Prosecutor's Office ng arrest warrant laban sa pinuno nitong si Kim Se-wee para sa kasong paglabaga sa batas kaugnay ng illegal materials distribution. Matatandaan na una ng pinabulaanan ng aktora at ng kanyang ahensyang gold medalist ang issue at iginiit na naging magkasintahan lamang sila noong nasa legal na edad na ang aktres. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports. Ang Balitang Sports atin sa atin katropa ng Premium D3 nakasabawat kapsula. Nakuha na New York Knicks ang 2-0 standing matapos siyang talunin sa Game 2 ang Cleveland Cavaliers sa nagpapatuloy pong NBA Eastern Conference Finals. Ang score 109-93. Pinaunahan ni Josh Hart ang ratsada ng Knicks sa kanya nagawang 26 points, 4 rebounds at 7 assists habang nasayang muli yung 26 points sana ni Donovan Mitchell para sa Cubs. Asahan naman sa Sabado ang Game 3. Ang dalawang koponan mga katropa kung saan malalaman kung makababawi pa ba ang Cavaliers sa dalawang beses na pagkatalo so far sa series. XFM News Nationwide. Alas 12:31 na ang tamang oras katropa. At ngayon pong araw ito ng Friday, May 22. Sumayin niyo na po ang XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang Lunes. Happy weekend. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
3: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. XFM 89.1 Davao City.
4: XFM. Kaklarit sana.
5: Exciting.
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and brands.

0: isang malusog na tanghali mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome pong muli sa The Secret of Health. Ang programa magbibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sikreto solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ang atin pong kumpanyang Years to Health. Ako po muli ng linggo, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyo po mga certified naturopathic practitioner. Nakakasama niyo po ng live dito sa atin pong programa. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Dr. Remily Tuuy. At sa ngalan po ni Dr. Algie Bakla, ating pong partner dito sa atin pong programa. Sama-sama po muli tayong magkarinigan at mag-usap patungkol sa atin pong kalusugan. Malusog na tanghali sa inyo pong lahat. Sa mga kababayan natin dyan, kung meron kayong mga katanungan, i-text lang po yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamaselan yung mga tanong, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at lugar kung saan po kayo nakikinig sa mga oras na ito, ha? At sa mga nais pong sumubok ng atin pong produkto, pwede nyo ito mabili, ha, sa mga leading drug stores gaya ng Mercury Drug, Watson's, The Generic Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa lahat po ng branches ng Old ARX at Old Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall yan sila matatagpuan, mga katropa, mga kaibigan, ha? At sa mga local pharmacies din sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong nyo ang atin pong mga produkto. Hanapin lagi ang tatak Yes to Health sa mga produkto ang inyong bibilhin para po makaiwas sa mga counterfeit, mga pekeng produkto na nagsilabasan ngayon, mga kaibigan, ha? Pwede rin kayong order sa ating pong online shopping store sa Shopee. Okay, search nyo lang ating pong official Shopee page, Yes to Health 2011. At syempre, pwede rin pong makabili ng atin pong mga produkto sa lahat ng mga Yes to Health clinics nationwide, mga kaibigan. Meron po tayong mga clinics, ano, dito sa Luzon, Visayas at Mindanao na pwede nyo pong puntahan. Ayan. At pwede nyo maka-avail dyan ng atin pong mga produkto. And we also have special discounts, especially sa mga senior citizen, ha. Pwede lang pong inyong ID and for special discounts. At kung ikaw naman ay nakakaranas ng mga karamdaman, matagal ka nang pinapahirapan ng inyo pong mga sakit, ayan, eh subukan mo naman ang mga services na ino-offer ng Yes to Health, ha. Marami po tayo dyan, iba't ibang klase ng mga programa, mga therapy na naangkop sa inyo pong mga iniindang mga problema, karamdaman, ha. O, meron tayo dyan cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture natin, nandyan din sa ating mga Yes to Health clinic. Yung atin pong mugok buyang Korean therapy, meron tayong mga trained, ayan, naturopath na mag-advertise ito sa inyo, mga katropa, mga kaibigan, ha. Biosupper therapy, Terahertz therapy, at yung atin pong napakasarap, napakaganda na Naturotrad therapy by Doc Wendell Pedroso. Ayan. Sa mga gustong sumubok niyan, eh, bisitahan po. Puntahan ang atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Sa mga nagbabalak pong bumisita sa atin pong mga wellness center, eh, narito ang atin pong mga address.
1: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
2: Minsan, yung sakit ng ulo, galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. VisionX Plus Soft Gel, the secret of health.
0: Para sa mga kababayan po natin dyan na nakakaranas ng problema sa kanila pong mga mata, huwag pong kalimutan na meron po tayong VisionX Plus Soft Gel Capsule. Dahil sa panahon natin ngayon, napakatindi ng init ng araw, mga kaibigan. Ha? Bukod sa pagsusuot ng mga shades, mga sunglasses, ugaliin po natin uminom ng VisionX Plus Soft Gel Capsule. Ito po ay mayroong mga powerful antioxidant na tumutulong sa atin pong mga eye cells para ma-prevent ang mabilis na pagkasira mula po sa mga UV rays, mga kaibigan, ha? Gaano ba kataas ang UV index dyan sa inyo, ha? O dito, mataas na rin, ha? Naglalaro na rin sa lampas 11. Alam nyo, ang 11 na UV index, mga kaibigan, ay nasa extreme na yan siya, no? Lalo na pagka sumasapit ang alas 11 hanggang alauna ng hapon, mga katropa. Nandyan yung peak ng UV index, ano? At sa mga lugar na kung saan umaabot ng 11 pataas yung UV index, nako, ay pinapaiwasan po na maglalabas muna, ha? Alam nyo ba na kapag ang UV index sa inyo pong lugar ay umaabot ng 11 mahigit, ha? O pumapalo ng 11, 12, 13, ganyan ang UV index. Sa loob ng 10 minuto na ikaw ay nakabilad dyan sa araw, ay maaari ka ng masunburn, mga kaibigan. Masunog yung atin pong balat, ha? At kung ang UV index naman sa inyo ay naglalaro ng 8 to 10, sa loob po ng 15 minutos, pwede ka ng masunburn yan, mga kababayan, ha? O kaya iba, matindi ang init po na nararanasan natin ngayon. Kaya mas mainam, na kung wala namang mga importante, ayan, na asikasuhin, manatili sa loob ng bahay sa mga oras na kung saan talagang tirik na tirik ang sikat ng araw. At kung tayo naman po ay lalabas, mga katropa, mga kaibigan, ay magsuot ng mga protection against UV rays, ha? Magsuot ng mga shades, ha? Eyeglasses, protection sa ating mga mata. Magsuot ng mga mahahabang manggas na hindi ganun ka, hindi ganun ka fit. Ang nakalimutan kong kahapon, yung mga nararapat na kasuotan ngayong tag-init. Ayan, kasi dapat na aayon din yung ating mga kasuotan sa weather po natin, mga katropa, mga kaibigan, no? Ang maganda daw na kasuotan ngayong panahon ng tag-init, yung mga loose na mga mga damit, mga kaibigan, no? Yung mga makakapasok ng maayos yung hangin sa inyo pong pangangatawan. Huwag yung fit na fit, ano? Tapos sa kulay naman, ayan, ito mahalaga. Kasi akala nyo ba, kahit ano lang suotin mo na kulay, okay na. Mas maganda, iaayon mo din yung kulay ng damit mo ngayong panahon ng tag-init. Ayan. Mas mainam daw na magsuot ng mga light-colored dresses or mga damit, mga katropa, mga kaibigan, no? Iwasan mo natin yung mga dark, especially yung itim na mga damit. Nakaitim pa naman ako ngayon, ayan. Oh, iwasan yung pagsuot ng mga dark colored na mga damit pag tayo ay lalabas, ayan. O pag tayo ay ma-expose directly sa sunlight, ano? O kasi yung mga dark colored na mga damit ay nag-aabsorb ng init, ano? So pag lalabas ka at magtatagal ka dyan sa labas, sa mga oras na kung saan matindi na yung sikat ng araw, ay iwasan nyo po, ano, yung mga dark colored na mga kasuotan. Ah, mas maganda ang mga light colored yung kasuotan natin, ano? At dahil yun sila, ganun din sa materials, ano, ng susuotin nyo ng mga damit, mas maganda daw yung mga polyester, nylon, ayan, spandex, yung texture, ha, ng mga kasuotan natin. Kasi pag yung mga local na cotton, yung mga common na cotton, nag-aabsorb sila ng init, mga kaibigan, ano? Kumbaga, warm na warm sa ating pong pangangatawan. Ay, syempre, mainit na yung panahon, tapos magiging warm pa yung kasuotan natin. Eh, mas lalong tagaktak yung pawis natin yan, ano? So, mas maganda po, ano, yun, yung mga, ano daw na yun, mga textured na mga kasuotan natin. Kasi meron silang, ano eh, meron silang pang-reflect ng UV rays, mga katropa, mga kaibigan, ano? Ayan, para sa panahon ngayon na napakatindi ang init, huwag pa rin kalimutan uminom ng sapat na dami ng tubig. Napakahalaga pa rin po, mga kaibigan, ng hydration, ha? Water, and especially kung matindi yung ating pagpapapawis, ay uminom tayo ng mga isotonic solutions or itong mga sources of electrolytes. Ayan, merong mga dyan, mga inumin, ano, na pwede yun nating mainom. O yung sabaw ng buko, pinaka-natural na pwede natin mapakunan ng mga electrolyte sources, ha? At fruit juices, yung fresh fruits juices, di ba, maraming pakuan ngayon, o singkamas, pinya, yan, i-juice po natin yan, mga katropa, mga kaibigan. Huwag nyo nang haluan na kung ano-ano pa. Yung pure juice nito ay napakainam para sa atin pong pangangatawan, ano? Napaka laki ng naiutulong sa atin pong kidney area at pati sa iba't ibang parte ng katawan po natin, ha? Sa mga kababayan natin dyan, itong mga watery foods or watery fruits, vegetables also, ano? Pipino, yan. Iba pa ng mga makakatas ng mga gulay at prutas. Yan yung damihan natin ng kain, ha? Para well-maintained yung water or yung fluid sa loob ng atin pong pangangatawan, mga katropa, mga kaibigan, ha? Ayan, sa mga kababayan din, ako meron yung mga katanungan as na gusto pong ninyong ikonsulta on-air dito sa atin pong programa, i-text lang yan sa atin pong numero. Ang atin pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
1: Healthy habits, healthy life, the secret of health, health info.
0: Health info po muna tayo. Napag-usapan natin itong isa sa mga napapanahon din, ha, na karamdaman po ngayon, mga katropa, mga kaibigan, ha. Sa panahon ng tag-init, marami ang nakakaranas din ng ganito pong problema. Itong HFMD or hand, foot, and mouth disease. Ayan. Ano ba itong hand, foot, and mouth disease na problema? Ito po ay isang viral infection na kadalasan nakikita sa mga bata and also mga infant, ano? Pero maaari rin pong magkaroon, ha, ng ganitong karamdaman ang mga teenagers and also adults. Pero bibihira lamang para sa kanila. Kadalasan talaga nito or mabilis makaranas nito ang mga bata, ganun din yung mga sanggol, ano? Madalas itong kumakalat, ano, sa mga mataong lugar, mga paaralan, mga daycare area, mga mataong lugar, populated areas, ano? Mas mabilis yung pag-spread ng ganito pong karamdaman. Karaniwang sanhi po nito ay yung dalawang klase ng virus, ano? Yung Coxsackie virus at saka yung Enterovirus 71. Ayan, variant niya, no? Ito ay hindi parehas, ha, dun sa foot and mouth disease sa mga hayop, pa. Ha? Kaiba po ito, mga katropa, no? Ang HFMD ay pwede pong maipasa sa pamamagitan ng pag-ubo, pagbahing, laway o sipon, dumi ng mga infected person, pag-share ng mga utensils, mga kagamitan pang kain, ayan, at paghipo sa mga contaminated surfaces na kung saan ay nahawakan o nakontamina ng mga tao na infected ng ganito pong virus. Ang viral infection po na ito ay highly contagious. Mabilis kumalat kasi lalo na pag viral infection, pwede yung maisama sa hangin. Pwedeng aerial maipasa sa inyo. Ayan. Karaniwang simptomas po na nanidulot ng HFMD. Bantayan po ninyo to sa mga mother, mga father dyan, ha? Sa mga anak po ninyo, mga anak natin, hindi basta-basta nagre-reklamo. Pero mahalaga na makita nyo na kaagad o ma-determine nyo yung first onset ng mga symptoms niya. Kasi mas maiiwas nyo po yung mabilis na pagkalat nito, lalo na po kung maraming bata dyan sa inyo pong lugar. Kapag ang inyong anak ay nakakaranas ng lagnat, sore throat, singaw sa bibig o sugat sa bibig, ito po yung mga pangunahin na simptomas ng HFMD na karamdaman, mga katropa. Yung sugat niyan dito nag-uumpisa sa yung kantuhan ng labi. Ayan. Kadalasan dyan po nag-uumpisa yung sugat. Pero pwede rin sa loob nag-uumpisa din yung mga sugat, parang singaw ang itsura po nito, mga katropa. Dila din. Dila sa gilagid. Ayan. Sa loob ng pisngi. At lalamunan. Lalamunan, kadalasan nahuhuli na yan siya. Na nagkakaroon po ng mga sugat or singaw, mga kaibigan. And then, makakakita na kayo niyan, ma-observe niyo na lalabas na yung mga pantal o butlig-butlig sa palad at saka po sa talampakan. Diyan din nag-uumpisa yung pagtubo niyan, ng mga na yan, mga blisters, maliit na mga red spots. Minsan may tubig, yung iba naman wala. Maano lang siya, parang red dot lang dun sa palad at saka sa kanila pong mga talampakan. So yung full full blast nun, aabot yan hanggang sa braso, mga kaibigan. So pansinin niyo yan, ha? At hindi kadalasan makate, pero yung ibang bata ay naasiwa sila dun sa mga blisters po na iyon. Kaya ang iba kinakamot. At ipapaiwasan dapat na kamutin yun kasi prone to infection naman. Pagka laging nai-irritate yung mga blisters po na yun. Pwede rin lumabas yan, ha? Sa tuhod, siko at saka sa puwet ng inyo pong mga anak. Yung bata pwede magiging irritable yan dahil dun sa sakit ng bibig, sakit ng katawan na kanila pong nararanasan, mga katropa, mga kaibigan. Ha? Sino ang mas madalas makaranas nito? Mga bata po, below 5 years old, mas madalas na makaranas or prone sa ganito.

ira, ano? Yun lamang mga adult na kung saan na-compromise talaga ang kanilang immune system. Yan, yung mga halos hindi na natutulog. Tapos hindi pa umiinom ng Santon Vitamin C at Santon Gold Herbal Capsule. Nako, eh babagsak ng gusto yung inyong immune system niyan. At pwede kayong makaranas ng ganito pong viral infection, mga kaibigan. Kumbaga parang na-paralyze yung inyong immune system, ano? Dahil sa mga wrong habits na inyo pong nagagawa, mga kaibigan. Gaano katagal tumatagal ang HFMD sa katawan ng isang bata? Kadalasan po 7 to 10 days yan siya. Yung paghinog nung karamdaman po nun. And kadalasan naman nawawala yan siya. No? Automatic naman na nawawala sa ating pangatawan. Ang kinakailangan nyo lang bantayan ay yung mga komplikasyon, lalo sa mga bata, yung complications ng HFMD na karamdaman. Ano? Kasi hindi naman siya ganun ka-fatal, yung HFMD. Yun nga lamang, talagang masakit na pakiramdam para sa mga bata talaga yan siya. Ano? Talagang pati yung mga magulang, mga problema talaga yan. Ano? Kasi syempre, magreklamo yung mga anak nyo. Pagka, lalo na pag napakarami ng mga blisters ang lumalabas, ano? Plus yung fever pa na kanilang nararamdaman. Tapos mainit pa yung panahon, mas lalo tuloy nati-trigger yung pain na kanila pong nararanasan. Ano? So yung mga komplikasyon, mga possible komplikasyon na dapat nyo pong bantayan is yung dehydration. Yan yung pinakauna. Ano? Lalo na pag nakikita yun, di ba? Yung lagi na ba magiging dok? Pagka yung mga bata nyo, konti lang yung nakikita nyo na ano, naihi dun sa kanila pong mga ano, mga diapers, ano? O pagka pansin nyo, halos hindi umiinom ng ano, tubig. Kasi nga, masakit yung bibig. Ayan. Iwasan talaga na ano, ma-dehydrate yung mga bata kasi napakatindi at napakabilis po ng deterioration ng mga internal organs, especially ng mga bata, kapag sila po ay na-dehydrate, mga kaibigan. Ano? Mas mabilis yung pagbagsak ng kanila pong mga organs, ano, pag dehydrated sila. Isa rin na komplikasyon na pwede mangyari pagka hindi na, ano, pag hindi na control yung fever or yung pagkalat, ano, ng viral infections, ano, sa katawan ng inyong anak, ay pwede makaranas ng viral meningitis, ano, yung pamamaga ng meninges, ayan. Encephalitis, pamamaga ng utak, at saka yung hirap sa paghinga. Yung iba nakakaranas po, ano, ng pneumonia at iba pa ng mga problema sa kanila pong lungs area, ayan. Kapag may matinding antok na naranasan yung inyong anak, hirap huminga, tapos nagkakaroon ng onset ng seizure, tapos hindi umiinom ng tubig, nako, dalhin nyo na po kaagad sa inyo pong mga pedia, ano? Dalhin nyo na kaagad sa ospital, mga katropa, mga kaibigan, para malapatan ng paunang lunas or malapatan ng gamot para po sa kanila, mga kaibigan, ano? Kasi delikado yun, nasa ano na yun, critical stage na kapag ganun ang mga simptomas na nakikita, mga kaibigan, no? So mga kabayan, dapat po maging mapagbantay kayo sa ganitong uri po ng problema o karamdaman. Ngayon, ang tanong, ano po yung gamot sa HFMD? Wala pang tukoy na gamot para po dito sa ganitong karamdaman. Ang kinakailangan lang gawin is kung paano makakope up yung pangangatawan ng isang bata or katawan ng isang tao na nakakaranas ng HFMD, ano, na problema o karamdaman. So, ang kinakailangan mo lang gawin is palakasin yung pangangatawan mo, maiwasan yung sobrang taas ng lagnat, maiwasan yung dehydration at yung panghihina ng katawan, ano? Kasi yun nga, after 7 to 10 days, automatic naman na mawawala itong ganito pong problema o itong ganitong karamdaman. Basta hindi ka makakaranas ng mga komplikasyon na mga nabanggit natin kanina, ano? So, anong kinakailangan mo gawin? So, keep hydrated. Sa mga bata na ayaw uminom tubig, pilitin nyo talaga na uminom ng tubig, mga katropa, mga kaibigan. Ano? Gawin nyo ng paraan. Kung kailangan i-dropper po ninyo para meron silang fluid intake. Ano? Kasi yun nga yung delikado. Kasi ganito pong problema pagka madidehydrate yung inyo pong anak. Ano? So tubig, mga oral rehydration solution, kinakailangan yan siya. Lalo na pagka matindi, ano, yung epekto ng ganito pong viral infection sa inyo pong mga anak. So kinakailangan mo ng mga oral rehydration na ipapaintik sa mga anak po ninyo. Ano? Mga soup, mga sabaw, ano? Pero ipaiwas sila, ha, sa

maanghang ng mga pagkain. Well, ang mga bata naman, hindi yan sila, ano, no? Hindi yan sila palakain ng mga maanghang, spicy foods. Pero sa mga, ano na, mga teenagers or mga adults, if ever meron kayong HFMD, huwag muna kayong magkakain ng mga maanghang na mga pagkain. Yan, ha? Buko juice, yan. Ipainom nyo sa mga anak po ninyo, ano? Moderation lang naman, lalo sa mga bata, ano? Sa mga matanda, at least, ano kayo, isang buko everyday. Okay na po yan, mga katropa, mga kaibigan, no? Ipaiwas muna sa mga soft drinks, yung mga sobrang matamis na mga pagkain, mga mamantika na mga pagkain, huwag po muna silang papakainin po noon, mga kaibigan, no? Dahil maaring mas lalong sasakit yung mga sugat sa kanila pong bibig at mas lalong sasama yung kanila pong pakiramdam, mga kaibigan, no? So, pakainin sila mga ano, ang maganda ipakain sa mga bata is yung mga soft food, mga kaibigan, mga katropa, no? Huwag muna silang ano, papakainin o pipilitin kumain ng mga matitigas na mga pagkain o mga solid foods, no? So, lugaw-lugaw na lang muna, mga soup, ano? Vegetable soup, yan. Yung

0: na so mabilis sa pag-recover po nila, ano? Yogurt, ano? Unsweetened, ha? Na yogurt, yan. Saging, smash nyo yung saging. Yung ibang mga gulay na pwedeng smash, ano? Para mas mabilis po nilang maintake kasi yun nga yung problema. Masakit sa bibig, halos ayaw kumain ng bata, halos ayaw uminom. Pero you need to, talagang dapat mapakain sila or mapainom sila, ano, para may lakas yung katawan nila na gagamitin, ano. So mga oatmeal yan, sa kanila ipakain po sa kanila mga kaibigan, ano. So iwasan muna sa mga spicy, mga masyado maasin ng pagkain, mga tigas nguyain at masyado maiinit na mga pagkain na maaring maka-irritate sa kanila pong bibig, mga kaibigan, ano. So ano na mga herbal medications or mga naturopathic modalities ang pwede ilapat, ayan, sa mga ganitong problema, ano? Isa sa mga tips natin, ha, para ma-ease yung pain na kanilang nararamdaman sa kanila pong bibo, yung ilagay dun sa lips area nila o dun sa area kung saan meron pong mga nagsusugat-sugat, mga kaibigan, ano? Kasi malamig yun, yung honey, malamig yun siya sa, ano, sa pakiramdam, ano? Or, kung walang honey, VCO, ano? Yung VCO, maganda rin yun siya ilagay. May antiviral pa po yun, mga katropa, ano? Kung meron kayong VCO dyan, sarili nyo yung gawa, pwede naman kayong gumawa, ano? O ilapat po yun. Kung wala naman, meron po tayo yung premium D3 soft gel natin para hindi ka nagagawa or nahirapan kang, if nahirapan kang makapag provide ng ano ng VCO, meron tayo premium D3 soft gel. Butasin nyo yung soft gel nyon, ilagay dyan, ano? Sa mga sugat po. Hindi lang sa bibig, ha? Pati sa ano, sa ibang part na mga nagkakaroon ng mga sugat-sugat. Pwede nyo pong i-apply yung atin pong premium D3 soft gel. Since meron siyang VCO, may premium D3, may D3 na rin siya at meron siyang moringa seed oil, mga katropa, ha? At sa mga bata na matindi yung blisters na kanilang nararanasan, ano, sa kanilang kamay at paa, meron pong meron nare-reseta ng mga Pedia para panglagay po doon, ano, sa mga blisters po na yun. So itanong nyo po sa mga Pedia po ninyo kung ano yung pwedeng mga cream na i-apply po doon, mga katropa, mga kaibigan, ha? Mga herbal na pwede para sa mga gitong karamdaman, unang-una, nangunguna dyan, malunggay, moringa. Kaya nga maganda dyan, moringa soup. Kasi napakayaman sa vitamin C. Mayroon nyo yung quercetin, chlorogenic acid. Beta-carotene also as a powerful antioxidant sa pangangatawan, ano? Bilang immune support yan siya. Antioxidant rich sources at pagtulong sa recovery, mga kaibigan, ano? So, pwedeng moringa tea, ano? I-tea nyo yung moringa. Pwede rin gawing soup, ayan. Or kung kaya nyo po yung juice niya, at least mga 1 tablespoon ng juice every day, 1 to 2 tablespoon ng pure juice ng moringa. Or pwede naman yung ibang ginagawin nila dyan, yung purong dahon, inihahalo nila sa mga shake nila, ano? Or mga smoothie nila. Maganda po yun, nakakatulong yun ng malaki, mga katropa, mga kaibigan, ano? Garlic, napaka-effective para sa mga viral infection, mga kaibigan, ano? Mayroon po yan siyang allicin, mga sulfuric compounds po nito, mga katropa, ano? Na tumutulong para puksain yung mga viruses dyan na nandyan sa atin pong pangangatawan, ha? Okay, kontrolin nyo lang, wag susobrahan, ano? Yung garlic, pwede nyo yan siya i-intake, ano? Kainin para mas makain mo siya nang hindi ka nahihirapan. Isangag mo muna siya, ano? Isangag mo siya pagka nag-brown-brown na, wag mo nang balatan, ano? Pagka parang medyo nag-brown-brown na yung balat nung bawang, goods na yun. Yung iba, medyo tinututong pa ng konti, ano? Para mas lalabas yung oil nung, ano, nung garlic. Okay naman po yun, mga kaibigan. Basta wag prito. Ano lang, roast lang siya. I-roast mo lang siya, ano? Nakakatulong yun. So, na-minimize ng husto yung kanyang tapang, yung lasa niya, ano? Pero yung mga bioactive compound niya is intact pa rin. Nandun pa rin siya, mga katropa. Problema lang dun yung amoy, hindi pa rin nawawala. Nandun pa rin yung amoy niya. So, bear with it na lang, ano, sa amoy. Pero kung gusto nyo na walang amoy at hindi rin matapang yung lasa, nandyan yung atin pong Santone Gold Herbal Capsule na meron po yan siyang 50 mg of garlic extract, standardized extract ng garlic, mga katropa. Ano? Kaya nga yung ano natin, Santone Gold Herbal Capsule natin, maganda to ipatik dun sa mga kababayan natin na meron pong HFMD. O, yung mga nakakainom na, ha, ng mga kapsula, ipainom nyo po ito sa kanila, mga katropa. No? Sabayin nyo ng Soundtone Vitamin C at yung atin pong Premium D3, mga kaibigan. Ha? Virgin coconut oil, yung nabanggit natin kanina. No? Honey, and lastly, yung turmeric. Ang turmeric, meron po yung siyang curcumin na kilala bilang napakalakas na antioxidant at anti-inflammatory sa atin pong pangangatawan. So, for our overall immune support at pagbabawas ng inflammation, ay nakakatulong po ito ng mahalaga, mga katropa, mga kaibigan. Ha? O, pero sa mga kabayan din, para maiwasan, mas maiwasan ang pagsagap ng ganito pong viral infection sa mga bata po, ugaliin, maghugas lagi ng kamay. Lalo yung pagaling sa labas, maghugas lagi. Yung kalinisan, ano, kinakailangan, hygiene. Pahugas yun lagi ng kamay, mga katropa. Huwag yung alcohol lang lagi, ini-spray, nako. Hindi po maganda yun. Mas maganda, hugas talaga. Ano, para ma-wash out yung mga viruses o mga bakterya na kanila nasasagap sa labas. Ano? So, disinfect nyo rin yung mga toys nila if galing yan sa labas at kung sino-sino ang humahawak ng mga bata, i-disinfect din yan siya. Mga kagamitan, pangkain, ay mas maganda, malinisan din sila lagi, mga kaibigan. Ha? At kung meron na sa inyo pong pamilya na isang bata na nagkaroon nito, mas maganda, i-isolate muna siya. Ano? Kasi since highly contagious yung ganito pong problema, maaaring kakalat yan. Pati sa ibang anak po ninyo, mahawaan sila. Ano? So, mas maganda, isolate nyo muna sila, mga kaibigan. Ha? At syempre, palakasin ang kanilang immune system. Ano? Kompletong tulog, mga masustansyang pagkain, kinakailangan. Ano? At keep hydrated. Wag na wag talagang madidehydrate ang isang bata na mayroon pong mga viral infections. Ano? O, kabilang na yung HFMD na problema. Ha? At kailan dapat magpatingin sa doktor? Kapag ka mayroon ng sobrang tindi na lagnat, hindi bumababa, nahirapan ng huminga, severe na yung dehydration. Nako, dali na kagad yan sa pagamutan. Ha? Hindi na makain naman tubig, plus nagsiseizure pa. Tapos yung pakiramdam ng anak nyo, parang antok na antok lagi. Tapos meron ng pagsusuka at pagyudumi na nararanasan. Ipakonsulta na kagad po yan sa doktor. Huwag nang hintayin ano, na lumala yung kanila pong kondisyon, mga katropa, mga kaibigan. Ha? Ayan, para sa mga kababayan natin, para masugpo ang ganito pong karamdaman, ganito pong problema, na kailangan maging mapagbantay po tayo lalo na sa mga first onset o yung symptoms ng ganito pong karamdaman. The secret of health. Sa mga kababayan natin, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa ating pong pinag-uusapan, ay text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi kayo kamasaya na yung pong mga katanungan, lagyan po ng pangalan ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Magkabalik po tayo pagkatapos ng ilang mga paalala.
1: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix.
2: Ma'am, good morning po.
3: Good morning din po.
2: Yes, ma'am. Kumusta po yung nainom nyo natin kape?
3: Masarap po siya. Sakto lang yung lasa. Hindi siya sabing matapang. Sakto lang talaga. Promise. Masarap.
2: Ako, ikumpara mo sa

0: May gabing na, may gamot ka pa, mabibis sa mga butika.
1: May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene, nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa VisionX Plus Soft Gel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light. VisionX Plus Soft Gel.
2: VisionX Plus. Marami na ang natulungan.
3: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang VisionX Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
2: VisionX Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
4: Good morning po. Ano pong pahala natin?
5: Ray.
4: Sir Ray, ano po yung reaction sa kape namin?
5: Masarap. Parang malamig sa kwan. Sigmura. Parang maganda. Ang kwan yung magandang pagiramlam sa katawan.
4: Mm-hmm. First time nyo po bang nakasubok niyan?
5: First time pa lang talaga.
4: So, kung yun po yung kumpara sir sa mga nakasanay nyo ng kape?
5: Hey, mas maganda to. Masarap siya. Malasa.
4: Thank you, sir.
2: Samsung Gold, Coffee Vic, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samsung Gold, Coffee Vic, ang kape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butka. Sandzone Vitamin C, ang nanasidik vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Sandzone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Sandzone. Mabibili sa mga butika.
6: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Sandzone Vitamin C.
2: Sandzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: The secret of health.

0: Welcome po mga katrawa, mga kaibigan, sa ating po programang The Secret of Health. Ang The Secret of Health ay po sa atin ng Santone Plus Herbal Soap sa mga kababayan po ito na nakakaranas sa mga skin allergies, skin irritations, at skin infections. Tulad po ng mga mikrobyo, mga fungi, bakterya, at iba't iba pa. Ha? Gamit po kayo Santone Plus Herbal Soap, mga kaibigan. Ha? At kung gusto naman ng protection, yan, laban sa UV rays, at maging maganda ang skin tone po ninyo, skin moisture, yan. Meron po tayo clear skin glutacogic soap, mga kaibigan. Ang clear skin, meron po yan siyang VCO, ha? Alam natin ang VCO, nakakatulong yan ng gusto sa pagpapalakas ng resistensya ng atin pong skin. Yan. Laban sa mga mikrobyo, laban sa mga UV rays, air pollutants, yan. Para makaiwas tayo sa iba't ibang mga problema sa balat natin, ha? Oh, clear skin glutacogic soap. Mas nagiging fair apa ang atin pong balat, mga katropa, mga kaibigan. Available po yan ha, sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya sa inyo pong lugar. Ang mga produkto ng Yestro Health, pwede nyo mabilihan ha, sa atin pong mga authorized dealers, ganun rin sa mga big drug stores. Ano? Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, DGP, South Star Drug. Sa Shopee natin, ha, pwede kayo maka-avail yan, mga katropa. Search lang, Yestro Health 2011. O di kaya sa atin po mga Yestro Health Wellness Center. Sa mga clinic po natin, ha, available po ang atin pong mga Yestro Health products.
1: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo. Meron po yung tanong dito, ano? Doc, tanong ko lang po, bakit madalas ako umihi sa maghapon? Mga 30 beses na sa magdamag. Stroke po ako, half stroke, 64 na ako. From Batarasa po, okay. Sa mga stroke survivor po natin na ganito, pero sobrang dami naman sa ano, no? Sobrang dami ng times ng pag-ihi po ninyo, ano? Sa mga kababayan tayo ng mga stroke stroke patient ano, na ganito po ang nararanasan, na apektuhan po yan yung nerve na nagko-control ng inyo pong urination, ano. Meron kasi tayong nerve from our brain area papunta dun sa atin pong urinary bladder, ano, yung neurogenic bladder. Ayan, pagka napinsala po ito, mga kaibigan, no, na kumbaga yun yung apektuhan ng inyo pong stroke, ay may kumbaga wala ng connection, or mahina na yung connection ng command ng brain natin papunta dun sa atin pong urinary bladder, ano, kasi ang ating urinary bladder is kumbaga involuntary muscle yan siya, mga katropa, ano. So kinokontrol ng atin pong brain area para magpalabas ng ihi. Ang problema, pagka wala na yung connection po noon, so mas madalas na ngayon, ano, yung pag-ihi mo, minsan hindi mo pa nahuhold ng maayos yung inyo pong urine. Lalo na pagka humina naman yung muscle control dun sa inyo pong urinary bladder, ano. Kumbaga hindi na siya makakapag-hold ng enough na urine compared doon sa other people, ano. For example, yung ibang tao, nakakaramdam lang sila ng talagang naiihi sila pagka puno na yung pantog po nila, ano. So doon na sila nakakaranas ng naiihi na pakiramdam. Pero sa mga tao na kung saan napakahina na yung control ng muscle nila, o humina yung muscle ng inyo pong pantog, ano, eh nahihirapan na kayo ngayon na mag-hold ng inyo pong urine. At mas madalas ngayon yung pag-ihi. Maranasan yung pag-ihi, mga katropa, mga kaibigan, ano. So yan ha, sa mga kababayan, ano, na isa pa ha, yung mga iniinom niya rin na gamot. For example, meron kayong mga ano, mga maintenance medications na ilan

Sa mo muna yung ano, wag na wag po kayong inom ng mga caffeinated coffee o yung mga nakakapag-induce ng pag-ihi. Ano? Ayan, wag muna mag-iinom ng mga caffeinated, highly caffeinated coffee. Alcohol, syempre, bawal na bawal talaga yan para po sa inyo. Ano? And then, yung water na inumin mo, mas maganda po nito. Ito isang technique, ano? Para hindi ka, kumbaga, mabuwasan yung pag-ihi po ninyo. Sa isang litro ng tubig, kumurot ka ng at least mga 3 korot ng asin. Ilagay nyo po dun sa water po ninyo. Ano? Yung asin kasi, yun yung nag-hold ng water sa inyo pong pangangatawan. Na magagamit mo yun ng katawan mo, yung water na yun, at pag nagamit nyo na, tsaka mo palang maitatapon sa inyo pong pangangatawan. Ano? Kaya nga diba, pagka maraming asin, yun nakakain natin, mas marami na hold na water sa ating pangangatawan. So ang gagawin po ninyo, konti lang, 3 korot lang na asin. Ano? Ilagay nyo po dun sa water po ninyo, mga kaibigan. Mas makakatulong yan na medyo tatagal yung water na naiinom nyo sa inyo pong katawan at magagamit siya ng katawan mo bago ka iihi. Ano? So yun po ang isa sa magandang technique na pwede nyo pong gawitin. Ha? Plus, isabayin mo yung pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule natin. Ang Santone Gold Herbal Capsule natin, meron naman yun siyang mga medicinal properties, ano? Na nakakatulong para unti-unting ipanumbalik yung lakas ng muscle sa inyo pong pantog. Ano? Then yung Premium D3 naman, tumutulong yan siya sa pagsasayos ng mga nerves sa inyo pong pangangatawan. Ano? Yung tinatawag na myelination process. Yan. Tinutulungan yan ng Premium D3. Since meron siya mga essential fatty acids na kinakailangan for myelination process, ano? Then iwasan muna yung masyadong matamis ng mga pagkain, yung nag-a-attract ng concentration sa inyo pong pangatawan. Sobrang tamis, sobrang alat, yan. Iwasan po muna yun sila, mga katropa, mga kaibigan, ha? Tapos, inom ka pa rin ng tubig. Yung iba kasi, nililimitahan na nila yung pag-inom nila ng tubig kasi nga ihi sila ng ihi. Ang delikado naman yan, ma-dehydrate ka. Mas ma-ano yun, mas mahirap na problema na kondisyon kapag na-dehydrate ka naman, ano? Since stroke pa po kayo, ano? Na-stroke kayo. Eh, mahirap pagka may dehydrate ka pa, ano? So, yung water, control lang din ang water, ano? Pero yung sapat na tubig, dapat mainom mo pa rin siya. And then, gawin mo yung technique na tinuro po natin sa inyo, ano? And then, sa mga pagkain, iwas muna sa mga itong mga fatty foods, greasy foods na yan. Muna magkakain, mga katropa, mga kaibigan, ha? Ayan. Ito, another inquiry. Doc, may maintenance po ako sa heart enlargement. 65 na po ako. Pwede ba sa akin mag-take ng turbo? Romy po ito ng Palawan. Pwede po, walang problema. Ano? Kung meron kayong ano, kung meron kayong maintenance para sa inyo pong heart area. Actually, yung turbo kasi hindi siya compare dun sa iba na mga ano, mga male enhancer, ano? Ang turbo kasi hindi niyan papahirapan o pupwersahin yung heart mo to pump blood para ma-sustain dun sa pangangailangan mo during during that activity or other activity, ano. Ang sa turbo, pinapaganda niya yung circulation mismo ng atin pong dugo, mga kaibigan. Kaya nga pagka uminom ka ng turbo, hindi ka naman magpa-palpitate, eh. Hindi ka makakaranas ng palpitation. Mararanasan mo, iinit yung katawan mo. Bakit? Kasi yung circulation mo bumibilis, ano? Yung circulation ng inyo pong pangangatawan. Di ba yung iba ng mga male enhancer, pagka nakainom ka at hindi ganun ka-condition yung pangangatawan mo, tapos puyat ka pa, ano? Ang bilis ng tibok ng ano mo, ang bilis ng tibok ng puso mo, parang kinakabahan ka, ano? O, sa turbo natin, hindi po ganun, mga kaibigan. Maranasan mo dyan, iinit yung katawan mo. Bakit? Kasi lumalakas yung circulation ng inyo pong pangangatawan, mga katropa, ano? So, you can take ano, turbo food supplement for men. Even meron kayong mga maintenance medications, ano? 65 years old ako. Eh, kayang-kaya po yan ng natin. Turbo food supplement for men natin, ha? O, sa mga kababayan natin dyan na gustong sumubok na atin pong turbo, all natural ito ang turbo natin, ano? Powered by maca and clabowasca, mga kaibigan, ano? Na yan sila, mga natural naman yan talaga sila na pang palakas ng libido sa mga kalakihan, pagkasaayos ng blood flow, ano, ng atin pong pangangatawan, dagdag energy ng katawan po natin,
yun yung ipoprovide ng turbo food supplement po natin, ha? So mga susubok yan, available yan ha, sa mga pharmacies, mga local drug stores, dyan sa inyo po.

0: kung lugar, mga kaibigan, ha? Kaso may mga kababayan natin dyan na may mga katanungan, huwag po mahihang magtanong. Text line yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Mula po kay Ma'am Luby ng Cavite. Okay lang po ba isabay ang Santon Gold at Santon Vitamin C? Yes, pwedeng-pwede po. Ano? Santon Vitamin C natin, Santon Gold Herbal Capsule, Premium D3 yan yung Ultimate 3 yung natin na pwede nyo pong intake. Ano? Yung time, yung timing ng pag-inom, mas maganda po, we prefer na inumin nyo yung Santon Gold before meal, ano? Bago kumain. Ang vitamin C naman is usually talaga tinitikyan siya after meal or during meal. Yung iba, ano, sinasama nila sa pagkain nila. At yung mga oil-based na mga supplementation, like yung Premium D3 natin, VisionX, mas maganda po yan sila inumin after meal, pagkatapos pong kumain, mga katropa. Ano? Yung Santon Gold Herbal Capsule natin, before meal, mas maganda. Bakit? Para ma-absorb na kaagad ng katawan mo yung nutrients na nandun sa Santon Gold Herbal Capsule at magamit na agad ng iyong pong pangangatawan. Kumbaga, wala nang pagka kasi ininom mo yung mga supplementation, yung mga herbal supplement after your meal, hihintayin pa niyan yung hihintayin pa niyan na ma-digest yung mga kinain mo at ihahatid dun sa inyo pong small intestine for absorption, ano? O kaya minsan pagka hindi pa ganoon kaganda yung digestion process ng katawan mo, mas tumatagal pa yung mga supplement dun sa inyo pong tiyan. Hindi naman pwede na pag ininom mo yung ininom mo yung kapsula after mo kumain, o-overtake yan dun sa mga kinain po ninyo at mauuna siya dun sa sa absorption na ng inyo po pangangatawan dun sa small intestine, ano? Hindi po. Sabay-sabay yan lahat sila, mga kaibigan, ano? Kaya nga maganda na ang mga herbal supplement katulad ng ating Santon Gold Herbal Capsule, inumin sila bago kumain. Wala pang laman yung tiyan mo, ano? Para dire-diretso yan dun sa absorption process na ng inyo pong pangangatawan. Masip-sip na kaagad ng katawan mo at magamit na kaagad ng inyo pong pangangatawan, ano? Yung mga oil-based naman na mga supplementation, mas maganda siya after meal naman siya iinumin para sasabay naman siya mismo dun sa dun sa absorption. Kasi ang digestion din ng ang digestion ng fats ay nangyayari sa atin pong small intestine, mga kaibigan, ano? So pag ma-digest dun sa small intestine natin yung mga fats na yun na kain natin, diretso rin sa absorption, ano? Yung mga essential fatty acids na kinakailangan ng atin pong pangangatawan, ano? So kung pwedeng isabay sila, yung timing, mas maganda ihiwalay niyo po yung timing, ano? Pero kung isasabay as a general sa mga supplementation mo or mga medications po ninyo, pwedeng-pwede niyo po yan isabay, mga katropa, mga kaibigan, ha? Ang atin pong mga suplemento. Ayan, okay? Mataas po ang BP ko from Renaline. Ayan. O si Ma'am Renaline, mataas lagi ang BP. Nako, i-control niyo yung blood pressure niyo, ha? Lalo mainit ang panahon. Nako, akin na kailangan po ay makontrolled ang blood pressure. So, paano ko kontrolin ang blood pressure po ninyo? Kung yan po ay considered as hypertension na yan, mag-maintenance po kayo. Makonsulto kayo sa inyong mga doktor para maresetahan kayo ng mga maintenance medications para dun sa inyong pong hypertension. Tapos, ang gagawin po ninyo, pag magtitake na kayo ng mga medications prescribed by your doctors, ano, huwag mo nung papabayaan yung katawan mo, ano, isa sa ayos mo pa rin kung ano yung mga pagkain mo, yung lifestyle mo. And then idagdag mo yung Santon Gold Herbal Capsule natin bilang pampalakas ng atin pong heart area, pampalakas ng atin pong mga blood vessels. Kasi yung mga gamot, for example, yung mga gamot na ibinigay sa'yo, ano, ay yung mga vasodilator, pampalaki ng ugat. Ano? Kasi masyado nang kumipot yung mga ugat po ninyo. So, kinakailangan mo ng mga vasodilator ngayon, ng mga medications, ano? So, kinakailangan mo yun para makadali na maayos yung dugo sa inyong pangangatawan. Habang iniinom mo yun, kinakailangan tulungan mo yung katawan mo, tulungan mo yung mga blood vessels na mapatibay sila, ano? Kasi overtime na nangyayari na pagka inom ka lang ng inom ng mga vasodilators, and then wala kang itinitake na any supplementation, anong nangyayari niyan, nai-stress ng husto yung atin pong mga blood vessels. Ano? For example, pag inuman ng maintenance, lalaki yung ano, yung daluyan ng dugo po ninyo. And then after na makainom ka ng mga maintenance, ano, mawala yung effect nun, liliit na naman, babalik sa dating kipot, ano. Eh pagka hindi mo sinusupply yung katawan mo ng pampatibay dun sa elasticity ng inyong po mga blood vessels, over time, ma-worn out yung mga blood vessels po na yun, mga katropa, mga kaibigan, ano. Kumbaga sa isang, ano, kumbaga sa goma, lulutong sila, mga kaibigan, ano. At hihina na yung integrity nung, ano, nung elasticity ng mga ano na yun, mga blood vessels po natin. Ano? So, yung kailangan mo, vitamin C, santon vitamin C. Kasi yan ang meron pong kakayanan, ano, o meron silang properties na tumulong sa atin pong mga blood vessels na mapatibay po ito sila. Ano? Plus, yung Santon Gold Herbal Capsule natin, and then yung Premium D3, meron din yan siyang mga kakayanan na tulungan yung atin pong pangangatawan na maging maganda yung daloy ng dugo sa katawan natin para hindi naman mahirapan yung ating heart to pump those blood, ano, to circulate sa atin pong pangangatawan. And then yung quality of blood mismo natin na tutulungan ng atin pong mga suplemento na maging mas maganda. Ano, kasi pagka masyadong malapot yung dugo mo, masyadong maraming waste, ano, masyadong acidic, napakaraming asukal sa iyong dugo, mas mahihirapan ngayon yung inyo po mga blood vessels. Mas mahihirapan yung heart area mo na i-push yung masyadong malapot na dugo na yon throughout your body. Ano? Kaya yun ang trabaho naman ng mga supplementations natin, especially yung Ultimate Trio natin, na tulungan yung pangangatawan mo na ma-circulate yung magandang dugo sa iba't ibang parte ng inyo pong pangangatawan. Ano? At pagka nagawa na yun ng maayos ng pangangatawan natin over time, ano? Magsasabi naman yung doktor mo, oh, babawasan natin yung maintenance mo. O ganito na lang, yung inumin mo, isa na lang. O yung dosage na ganito, 50 milligrams na lang. Ganun po ang mangyayari po sa inyo pong pangangatawan. Ano? Pero yung iba na, ayoko mag-maintenance kasi baka masira yung kidney ko. Ayoko minum ng mga gamot kasi nakakasira yan sa, ano, sa bato, sa aking liver. Ano? Eh, mali din po yun, mga kaibigan. Ano? Kasi mangyayari yan, mas mabilis pang mas mabilis yung epekto ng sobrang taas na blood pressure compared sa mga side effects na iniisip nyo dun sa mga gamot na inyo pong iinumin. Ano? Kaya sa mga kababayan natin, ha, you have to balance, ano, yung mga ano na yan sa pangatawan. Ano? Kung ayaw mo talaga na mag-take ng mga maintenance medication, see to it na in the first place, iwasan mo na kaagad yung maaaring maging dahilan ng pagtaas ng presyon po ng inyong dugo, mga kaibigan. Ano? So, na kailangan, matulog na maaga. Ano, kumain ng mga masustansya ng mga pagkain. Umiwas sa mga matataba ng mga pagkain. Masyado matamis ng mga pagkain. Masyado maalat ng mga pagkain. Iwasan ng bisyo at iba't iba pa. Ano? Yung iba naman, sobrang stress. Ayan. O, pag sinabi mong iwasan ng stress, naku, malabo yata yan. Imposible yata na maiwasan yung stress. Ano? So, ang gawin niya lang, learn how to control your stress. Kumbaga, wala tayong takas. Ano? Wala tayong ligtas sa mga nangyayari sa buhay natin na maaaring makapekto sa pagtaas ng atin pong blood pressure, mga kaibigan. Ano? So, nasa sa atin na yan kung paano po natin i-handle yung mga triggers na yun, yung mga factor na yun, para hindi laging mataas yung blood pressure ng atin pong pangangatawan. No? Take note, ha? Ang hypertension, it is a silent disease. It is a silent killer, mga kaibigan. No? Naalala ko tuloy kaninang umaga, nag-BP tayo na sa mga kasamahan natin. Nagtaka sila, uy, ang taas pala ng BP ko. O, pero wala sila nararamdaman. They live normally. Ano? Wala sila nararamdaman. Masakit yung batok, masakit yung ulo, masakit yung kung ano-ano. Wala. Ano? Pero pag BP, tatlong beses binipi. O, at in-average yung BP nila, nako, ay mataas po, mga kaibigan. O, kaya kayo din dyan, ha? O, maging aware na tayo. O, BP po ninyo yung sarili nyo kasi minsan nagiging kampante tayo. Ano? Na wala tayong nararamdaman, eh okay lang, mga katropa, mga kaibigan. O, BP nyo yung sarili nyo. I-check nyo yung blood pressure po ninyo. Tatlong beses and then i-average nyo kung ano yung average na blood pressure nyo. Ha? Every morning, pagkagising, mag-BP agad kayo. Ha? At tingnan nyo kung ano yung sinasabi ng BP resulta ng blood pressure nyo compared dun sa nararamdaman ng inyong pangangatawan. Okay? Paano ako? Napasarap-usapan natin, ha? So, mga katropa natin, mga kabayan natin dyan, maraming maraming salamat sa pagsali po sa atin dito sa atin pong talakayan. O manhin sa mga hindi po nasagot ng mga katanungan sa mga sunod na programa natin, ay tutugunan ninyo pong mga inquiries, ha? Saka lang po na ating butihin na CEO Doc Remilito Uy. Saka lang po ni Doc Algie Bakla. Ito po yung likod, Doc Michelle Hinas. Nagsabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po laging dalangin ang Panginoon nawa ang siyang tutulong na magpalakas at magpagaling ng atin pong mga karamdaan. Maraming maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang The Secret of Health.
1: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili, sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aaral.

0: secret of pills.
1: XFM 89.1 Davao City.
2: Buka klarik sana.
3: Exciting!

0: sa Pilipinas. Nagpasalamat usab ang Megans sa mga sponsors gikan abroad. Sama nila Sis Jane Seto, Sis Roseline Abinoha, main sponsor Brad Jojo Rosas, ug Mega Gamma Nu Chapter. Long live!
1: Long have we waited. Ang Duway First Five. Zach Tabudlo. Cool G. December Avenue. Parokya ni Edgar. And Kamikaze. June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo. Ang Duway First Five. Brought to you by Tanduay. The world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets. Visit the Tanduay First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to June 26, 2026. Purdue HFDA CFR permit number 02-43 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong pagbates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, paso mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus User, atong paminawon.
8: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard, unya permi mabilar kay panggabi man duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao tong na balaka ko kay basin og mabuta na hinong ko. Sa akong pagduty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Pirming ga sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Unya, sukad nga gatumar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jobber tenis, sir. Tagamatanaw.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
12: Para sa dynamis?
11: Para sa turnyo ni Mrs.
12: Tour?
11: Oo, sir. Turnyo palangit. Diba, sir? Exciting?
12: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
11: Exciting ba? Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
12: Sige, sulayon na ako na, miss.
9: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas, ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Nanami gin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
9: Sis the Pain.
17: Ako si Ricky. And I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gyud lain, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Regude. Paspas kayo mawala ang pain.
9: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Solve your problem.
18: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapag. Good. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
16: Exciting summer man nakatrupa.
3: Ang saya-saya. Summer.
16: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, Binihang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
3: Katropa. Summer na. Katropa. Kaklarik sana.
16: Exciting.
3: Exciting.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: X-rated sa XFM.
4: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Tamubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: O, sagbuhat na ni mga ng hait ka na ba, ha?
3: Mauni ang putul sa inyong kinataw. May sobra ka tukiro. Putlon ko ni Agmat, tagbayang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: pero bay. Ay ko ginahanga, wa pagid mo naguna-una si Elaine.
1: Ah, bitaw, kaduha pa eh. Pero mas ganahan kong mabuo ang among anak ka ng kasal na ganmi. Aron doon ay bindisyon.
0: Oh, okay kayo na.
1: Mao nang ako, naginaminam lagi ko mayo. Alang sumabot ng mong kasal ni Elaine.

0: sa nalanggit ka buwan pa buton, makasal na gita, Eileen.
1: Oh, Dodoy.
0: Gusto na ko nga, ugma, mauna ang atong kasal.
1: Ikaw ha? Excited kay ka?
0: O nga naman dahi ikaw. Wa ba ka ma-excite sa atong umabot nga kasal?
1: Ganun wa man. Siyempre no. Naginamhinam taon ko.
0: Oo, abin ako gwa.
1: Mahimo na gyuti ka nga ba na, Dodoy?

0: ambot nimo.
1: Oh, day? Nausam ka? Kanil po lang kagalam niyo eh.
0: Ay, surang-surang di. Giwa ko sa mood.
1: Day?
0: Ayaw, giwag sa muka. Kitingalik, magmahay ka lang anya.

0: Kamsam ka? Duha na lang nun kasi mana ang pabuto, magmakasal na ta. Nilain na kay kag tinagdan ako. Usam guday? May problema ba?
1: Problema? Wa man!
0: Ah, usagi wa. Di ka makalimod ako, doon na kay gitago na ko.
1: Wa lagi!
0: Sigurado ka?
1: O lagi!
0: Bantay bitaw ha. Tuod, kung kuyogin niya ko silang liling ha? Ang yoon na to nga siyang mukhang taon niya sa tong kasal.
1: Kalayad to eh. Kay gikapoy ko.

0: Pila na lang yun ka adlaw ang pabuton o makasal na kita. Nungsa ka?
1: Naku kay ko gahimo ni Bungsa.
0: Ha? Ano man?
1: Mabdus ko.
0: Mabdus ka?
1: Og ang dako na kong sa tugot kay dili ikaw ang amahan sa kong gisabak.
0: Bibi.
1: Natintal ko sa laing binuhat tudoy. Maong pasilo ako. Pasilo ako.
0: Ikaw mo katuwin. Ikaw mo katuwin!
1: Sige! Sige! Sige! Napati ko, Dodoy! Nawatol ko ang imubuhat na ako. Sige, napati ko! Pero saan tamahan nga niya naman eh? Nakasaan ako ni mo! Og mabdos ko nga di ikaw ang amahan!

0: kung saan taman nga ni Anamani. Naglibog ko unsay angay nga buhaton. Paminaw na ko. Paminaw na ko nga. Wa nay lami iparayon aning kinabuhiya. Maghubog-hubog na lang siguro ko, DGRC. Aron ba nga, mas... malimta na ako kung unsa may nahitabo sa ako, ah. Usamuan ni Elaine. Og, tugod din ni DGRC. Naluya kaayo ko tungod kay... Nagplano namin magpakasal. Nagplano namin nga magka-baby me human sa kasal. Sa may angay na akong buhaton karon nga namabdusa naman si Elaine.
1: Buwang kayo sa... Buwang kayo ko. Ako na sa ikiya sa iya. Pag-uwaw pero... Tungod sa iyong pagbuang na ko ba? So,
2: bay. Ay, ayaw lang kong palabi. Gunong samang ka.
1: Di, ginilang ko mo kaya, bay. Natuo ka, nakadawat ko. Nakatawa-tawa lang ko. Pero sakit kayo akong dugan. Mas mo itabuwa ko inaw kay katubang sa kuha kaila. Tugot sa mahoy tabo.

0: Anak, doon na pa'y dagang babae nga imong makit-an.
1: Doon na pa ba kuya ang ikasaling sa mga babae ba?
2: Ayaw iparihas ang tanan, Dodoy.
1: Ba?
2: Dili parihas ang tanan. Siguro kung sa una kisakitan ka, sa umaabot, kalipay na ang nagpaabot ni mo.
1: Ambot lang, ma, pa. Ambot lang. Umaangkon pa ba na ako ang giingon ni mong kalipay?

0: là-dedans.
1: Ay, capoué, bay.
2: Uy, non sa mga gawi. Kanon sa amang kamo, ablesya mong kasing-kasing pagbalik, aron may gugma ka pagbalik?
1: Ha? May gugma? Aron masakitan?
2: Bay.
1: Ah, lisod. Lisod kayo. Lisod yun kung mapatintal pa ko balik. Huwag akurang masakitan sa kawahian.
2: Bay.
1: Mapasa ko, ana, bay. Pasa ko.

0: Ay, Sarah.
1: Ray lang, Dodoy. Ah? Ay lang, Sarah. Kalaki na kong dako. Manang Zay na lang.
2: Huwag kaya ngayon matumboy, Zay. Kikwapa ka.
1: Sumbago nung tikaron. Tarong, ha?
2: Oh. Ay, lugod ka suko.
1: Yaka na, oy!

0: kami sa mani.
1: Nagpalit kong snacks. Goto manggod. Yapilan lang di ka.
0: Oh, kini ba? Labon ng gigutom ko. Salamat ha.
1: Say, kanang ngutan ako ni mo ba? Kasuway na kaguyaw?
0: Oh, oo, oy. Kining naw nga. Mabintahaan ka ni. Suway sab, oy. Pero karon, sus, pasa, oy. Mga almost 1 year na nakungawa, manguyab. Pahuway sa, likay sa sakit sa kasing-kasing.
1: lalaki, say, nakasuway ka na.
0: Oy, buyag. Kilatan ta.

0: Bay.
1: Saman? So may plano ni mo? Wala kay plano, manguyab?
2: Lalong makaingom ka na, be.
1: Kuha magod ka na. Nabantayan ako ni mo ba? Wa na ko kakita ni mo nga doon ay giring iringan nga ba, bay?
2: Wa pa.
1: Bay.

0: ni si Justin Catalán, no miro sa akong programa kay magpalpal. Pariyaskin mo atong kuan, ako ang X-rated drama atong ni Agi. Sige na lang niya og pinalpal. Di na mo gahay sa tinuod nga tao. Katong nag-practice siya sa gira, sweeto siya. Pero katong nanas tinuod nga gira, wana. Ang sundao ni Manoy, di nakapabuto. Si DJ, mga saba man. Uy, sa mga bago lang din naminaw sa itong istasyon, labi na sa akong programa, based in pangasaba, gig ko. Ang tawag na kuani, online pangasaba. Pero kung baguhay mo din eh, ay, lamughawa in town. Uy, nangita, may listener. Anad-anad lang mo. Kaya kaniya kong pagpangasama, dama ni pagpanga. Oo, dama ni sa ako ang pagmatuto. Ah! Pagpanga o pagmatuto. Oh, DJ Ingon Buknoy, ungol na lang daw ni mo. Para ganado daw siya sa work niya. Ah, usay pag humana anak, kumulitso pala siya CR. Huwat lang mo og ma-install na ni Doc JJ ang ako ang iyang microphone. Kaya ungol everyday yun. Mo-request lang gani mong isa ka-ungol. I-on lang ng microphone speakers, makatilaw o makadungog yung mas ungol sa byuda. O na nga, anong wapang may nanawag ron? Ako na din. Hello, may nga po. Sige, may nga po
1: niya. Hindi ko ma-on air daw.
0: Walagi ko ma-on anak, anak ka.
1: Microphone ba?
0: Na-catch on air, good ka, Mads. Anak ka, walagi ko ma... Uy, lambing kay kakay ko, Doc JJ, ay, kabantay na ko, sakpa. Anak ka.
1: Ay, siyempre.

0: varian akong babae kay tumoy man double blade man gid ko.
1: Ah, double blade jog ka.
0: Man gid ko ana double blade ko.
1: Hilig gyud ka gunting ha.
0: Nga ako ang nigugmaon kay di man makontento og usa. Gusto mong daghan.
1: Nga karon.
0: Mo suway na lasad ko nga sa kada ni gayon kay sa primero na sag paan ra ba ko cheeks kay nganong nala ko nga moyag mo parihara man ni. Mutray na sad ko karon kay mo. Wa man ko i-sweet sa mga lucky.
1: Ayaw po bangga og cheeks nga wa siya kabaw po. Di sura po kang panghukad bisag dili gusto ka on mura po ni alanganin. Ay na, gi pangutan na gag mukaon ka. Ana ba? Importante ba na mukaon ka? Ana. Dili ka dito kag hukad bigi na mukaon. Na.
0: Kung ay mo sakit ang mga masak, kung saan ko pagtuon mo na ako, masakiton kay sakiton og mukaon ba?
1: Ay, waye klaro dai. Dugay ta malangan tan. Nya kani man gud yahang gud mo. Sige, go. Go.
0: Para sa sinde ka na. Lapa man niya tong sakod. Tawa ka na lang gud to, kahalag. Lahi bata nga di mo ha. Lapa man ka ni mo.
1: Feel na ko na po na kato sila po na po ti pamilya mo rin ni uba na po guruto sa laki oy. Pamino na mo. O, ni uba na po.
0: Dili ito siya para imo. Pangita lang goblain mo.
1: Ako ah. May daghan. Pino on, sige. Padayon. Ang siya pamain mo yung kasulti.
0: Kanang, huwag manggo, dili manggo na pwede nga motit so di ay makakuha ko lesson sa ko ang kabarkada. Salamat sa inyo. Kung manayo di kita part niya sa kinabuhi, kinanglan pangayoon ginato lang sa labaw nga pagkubuhat nga ato ginapangayon niya nga.
1: Ampo, gina ampo.
0: Mao ba ni, maako na ba ni? Kagay kong sign, nga ako na ni.
1: Ako a ba ni o sa silingan pa ba ni? Ana ba?
0: Para sa silingan pa ba ni? Hindi dahil sa pwede nga mo desisyon na wa siya, kinanglan na siya. Salamat kayo sa nag-advise na ako kaniya.
1: Yes. Ingan pag-ari daw nila, aron daw mas kalmado ang imong kasing-kasing kung mangita kag higugmaon nimo dai ampo siya.
0: Sir, mo na yang advice kani ha.
1: Adun na pagikoy.
0: Kuno na kong pagpangita kinahanglan nga ako na siya ni panangid sa magbuhat kunya. Mga ikog sign kun ako na bagyo para dili na kumuhilak.
1: Correct. Oo. Ako mangani, magampo mangani ko, maingon siya ko dito. So, dyan ako gingon nga. Ang gusto gid na ko nga lalaki, na irespeto,
0: hindi matakabuot, ana.
1: Ay, dili makabuot, ana. Uy, dili pwede maminyo tagway respeto. Uy, naunsa mga tao. Ay,
0: ayun, di
1: kanina. Kung sigur, rasag ko ka na ikaw makakitagway respeto, dapat dyan isa ginamag.
0: Magali nga. Nga, advice ko niya kanina na una ko muhatag sa makangis na kung oo kinanglan. Manangit sa ko sa labaw ang magbubuhat ko.
1: Yes.
0: Ako baning ikaw? Ako baning buhaton?
1: Oh, ano rin ka?
0: Okay ba ni?
1: Kanang Lord, gai ko og sinyales.
0: Kung, ikaw sign. Oo. Oh, mao na ba ni?
1: Siya na bagyod. Dili tungod kay siya ba ang dahilan? Kaya di mo na. Akong asawa na ngayo og sign. Ang gihatag nga lo... ang gihatag logo sa Red Horse. Maong gitagaanog. Og palahubog gabana. Masa-usa, Mads, usa, uya naman. Masa to, Mads, padayan.
0: Gihimo na lang niya panakit butas. Imo ragwa man siya may nilapan.
1: Ah. Tiyo. Wala, pamayon niya mo siya na in love.
0: Oo, sa sunod gani, mao gyud ang advice ni asako. Adi na lang siya pamention ka na kung mangita gari sa kinanglan nga manangid dito sa labaw na to. Nga, pag-ampo ta nga, sakto ang akong desisyon. Nagi na kita masayo.
1: Oo. Salamat kayo, Miss M. Nabi ako'y joke kung tagibasa ay wadyo ko niyo magitagaag chance, Miss M. Ay. Nain ingon. Tama. Di nain ingon ko diri, Miss M. Di ba ingon kag sign? Bale ito, i-flash Doc JJ. Lagot ko ba kay... Nakata ito eh. May nawa ang joke. Nain diri, i-comment diri, oh. Ana siya diri, ingon man daw ka og sign. Lalaki ni Day. Ana siya oh, tungod nagisgot si Miss M og sign. Ang iya daw ang asawa daw kani adto na ngayo po daw og sign, Miss M. Nya ni ana man ang gihatag man daw nga sign kay logo man daw sa Red Horse.

0: Motong. Motong.
1: Alam, balikan. Pag itaon ito lang ako ang ex niya, palahubog.
0: O, oh, diba?
1: Palahubog.
0: Oh, good sign. Ang programang ito ay hindi po bayad. Kung naghisgot man kami ng sipa na kabayo na ninipa, hindi po kami bayad yan. Joke lang yun kasi sign po yun. DJ Langita, kung uyab. Abi ko gimong uyabon si Miss M. Salamat Miss M, katropa mo.
1: Exciting!
2: Exciting!
0: Miss M, ago na mura gin, sag naipit lang sa portahan. Nangyay siya ako, ara lang. Dahil paminawan sa ako, ay mura mo ko kandi. Mas labi pa maminawan si Miss M. Oh, sige to, 24. Kamili tayo mabtag alas dos kruenta. Open ang atong lima. Try lang og panguyab ni na si G. Basin dahil ikaw makapausab niya. Diba, basin lamang. Wata kahibaw. Ingon ni Charlene. DJ, nangitag uyab akong kauban si Jelong. Dito natin programang wanted kilig. Di mo manawag. Always should be naminaw sa imong drama, DJ Guapa. Egon si Justin Catalan. Mauba Justin? Salamat kay Justin, ha? Kaniligid masipid ang matag-adlaw nga. Ay naaka mo na paminaw sa kong programa. Dakong kalipay, nga ako ang gibati din, eh. Sa kanunay ninyo, pag-uban-uban ako matag-hapon. Dungag sa kabasa sa akong ilok. Salamat kay Justin. Kung ako panimo dudoy, may gugma man gani ko og balik sa laing babae. O sa laing bae, pagpabilin yun para sa imong life. Lisod na baya, oy, hello. Lisod baya og pasakitan ka og balik mo sa ayaw jud ihurot imong love sa isa ka babae dudoy. Hello, may hapon, may pagpaminaw, kinsa ka, kinsa siya, kinsa tangtanan. Ako na lang matubag. Di man matubag. Hello?
1: Hello? Hello,
0: DJ. Si Mrs. M. Kung natay Mrs. M, napo tay Mrs. M. Mrs. M, ayaw nagdugaya, ibugwak ng imong mga tambak diha.
1: Kung nangyunan ang siya, DJ, na

0: ang lalaki, masakit ang gani ang babae. Di pa ang lalaki, baka masakit ka, ayaw galatian, di siya.
1: Tinood. Agree jo ko ninyo ha. Dilibot po sabot ng lalaki, lalaki din na masakitan, masakitan ang tao na sila. Oy. Kaya di ba ya, pirmi na gahi ila ha, muhumok sa baya na...
0: Ay, dali, nang batong bantilis, maski usapa ka kuan ni Jay.
1: Tinood.
0: Kana ba kang tao nga, pinagi sa kasintasin, mag-love ka niya, dilibot siya madala ni Jay.
1: Sakto jo ka, Mrs. M.
0: Pag inanak ko sa una ni Jay, si Minis, mi nga nagkaulab, then wala kami nagadayon, diligid kami para sa usag-usa. Parang nga oray, bahala na to, na ay time nga ikaw maminyo sa imong palad, na po'y dili. Pero dili na lang nato ipamugos, kaya ginuray na kahibalo sa ato ang pag-uusag.
1: Correct.
0: Maminyo ba tao'y dili?
1: Hosto. Actually, ang tanan naman gud, ang labaw na kahitas, ano mag-uray na kahibaw gud sa itong kapalaran?
0: Correct ka dyan, DJ Chinita.
1: Dahil dyan, isang ago ito para sa'yo.
0: Ay, ang isire dito sa Mercado DJ. Daghan kayo niya, mailhan niya ako DJ.
1: Asa na Mercado, eh?
0: Poblasyon Barili DJ. Ako ang Mr. DJ, si Mr. I. Na dito DJ, na minaw dyan. Parang sigurado dyan ko DJ.
1: Ala.
2: Ay,
1: di ko ka...
0: Wala ko dulo DJ, kaya masag paya.
1: Kanang, salamat kayo sa mga sugo, hindi pa minaw nato diya sa Barili.
0: Salamat ako, Sinita.
1: Akong kasing-kasing, o kalipay nga nakakaroon din ng akong kibati, dili na ko kayang ipagawas, pinaki sa mga pulong, apan ihila ko na lamang. Apan kinig ako mga paghilak. Kanig ako mga paghilak, dili tungod kinasakitan ko, tungod gikan kini sa kalipay. Oh, salamat. Tinood ko diyo. Ay, sige lang. Mula ako diha po sa Barili. Una ba ko'y nautangan diha sa Barili sa Tony Agi? Kabayad na ba ko? Isa ba pwede mo... Isa ba pwede na ako nga mo... Pwede mo... tapal ani. Naningin lang po ba ito sa katunga sa Byronon? Kapuya, gina ni mga nabuhi. Ay,
0: masakban ni Jay.
1: Ha?
0: Si Kupa na lang po siya dito, aron siya matakpan.
1: Di, ako may nangutang. Uy, wala man ko. Ako may nangutang. Gitagaan ba kong 500? Sige lang.
0: Okay, kanang gift rin po nila siguro, DJ.
1: Sige lang, kay bayaran na nato to. Ano rin yung nagpait, mag-good to.
0: Hindi na lang ko, DJ, kay andam ko sa gana at i-make-up nila, DJ.
1: Ano, uy, mag-make-up, di ka, Mads?
0: Madagi, ikaw pa DJ,
1: labia
0: ka na mo, DJ.
1: Uy, sarap. Tama na, uy, may ulog-ulogan ka po. Putuko na ba ako, basta inang kong nahigugma mo na ako. Mutuogid ba ako, muna nainag kong laki.
2: Ay,
0: babae ray gugmaon. Maski pa,
1: usa ka
0: babae, puro mo
1: babae. Kung
0: nahigugma, gitan ka. Muna nga,
1: ang tawag, anak Mads, platonic love. Salamat, Mrs. M. Basinig masaag kong Barili puhon. O ka na mga nain, mga ingon, naminaw na ako puhon. Yang actual day no, di ko nyo mailhan, kaya gwapa kay ko sa Facebook. Salamat ka, ayo, Mrs. M. Ang pagpaminaw, sana po ka na ipagawas si Duk Jesus. Nga kay, parang ka mangka ko ni mo. Pwede ba na masabuan ng manok niyo, di ha? Panarami niya ni Doc JJ kay magdaming tuba.
0: Oh,
1: datuon yun eh. Parehas mi. Salamat kayo, Mrs. M. Ay, thank you, bitaw. Salamat.
0: Salamat
1: sa inyong kanunay nga pagpaminaw o suporta sa mga istasyon. Dako na kayo na mo ng talipay. Ay, kung ay maminaw, ani, parisirado man sa mong boss. Salamat,
0: Jun.
1: Wow. Hey, salamat ka, Ayo. Dagan salamat. Amping mo diya, Mrs. M. sa Barili, Mrs. M. Mrs. M.
0: Salamat,
1: may papinak ka. Wait lang, napatay tagline. Katropa mo?
0: Exciting!
2: Exciting!
1: Okay, another caller. Break it down niyo. How can I help you? This is XFM. Thanks, school center ni Doc JJ. Hello, may hapon.
2: Mayong hapon, DJ Guapa Chineta.
3: Ay, di na ko magduda, ani taga...
1: Ani, Cotabato ni. Di mapapildin ni Cotabato. Ah, sa papildin ni Cotabato,
2: si,
1: no?
2: Si Dinayda Isla ni Chineta. Dugay ko nakapanawag. Nagatumag sa kabakan sa Lord Cotabato.
1: Uy, taga kabakan, day mo. Taga kabakan, na ba po na ako mga kadugo?
2: Nagkakan mi sa Aplang Village pero na lang may nagpuyo sa Cotabato karon kay diri man tapos trabaho.
1: Kumusta kabakan, init gyapon? Nay tubig gyapon ang kuan.
2: Pero pag adto na akong kabakan nagtulog kusog.
1: Ay di ni kuan, ay tama kay na may bagyo. Oo. Kusog bitang magpagbaha didto. Anyway, Mrs. Zenaida all the way from Cotabato. Nga bag-una ni balik gikag North Cotabato kabakan. Ang pangutana karon, unsa may matambag nimo sa ato ang letter sender? Nahigugma man daw siya sa lakin on.
2: Ang matambag na ko sa iya ha, kalintan niya tanan ng agi magsugod jag bagong kinabuhi. Manginta na siya ng laing babae, ayaw lang.
1: Bagong umaga.
2: Ay,
1: sorry ma'am. Marayon na ako.
2: Hindi, kung mauto yung ipadayon, yung pagigugma sa katong si tumboy-tumboy, mapulatahan to sila. Makita na lang siyang lain, kalinta na lang siyang nanagi, uyab na wala sila nakasal, makita na lang siyang laing babae.
1: Ah, nahimungat ka sa tumboy-tumboy, mamara may joke-joke niya.
2: Tumboy-tumboy.
1: O katong lakin on,
2: Bro, katong lakinon, pareha sa manggyapon di Chineta.
1: Sorry na.
2: Tumboy.
1: Sorry na, gani.
2: Ay,
1: naka, sige pa, Dayan, ni Zenaida.
2: Mauna tingay ang buhaton, mangita na sa laing babae, kay wala man siya, di man to may gugmasaya. Muna kayo pag...
1: Inalang ipugos.
2: Nagingon man siya nga, sumpagod na kakaroon niya.
1: Ako lang masumbagan siya, no?
2: Oo.
1: Oh. Kaya,
2: masumbagan pa rin na sila kung siya kung magpadayon siya kay amigo lang man itong kuwan sa yahat, babae sa yahat.
1: Betaw.
2: Palitan niyang pagkaon.
1: Ang tumong naman ganda ito kay maghahigalaay sila.
2: Siguro.
1: Salamat, Miss Zenaida, all the way from Cotabato City. Napamadunggan talaga sa Cotabato. Yes. Katropa mo?
2: Exciting!
1: Ayan! Nakakuha naging sila. Kadugayan. DJ! Ay, nga nung DJ Boss? Sorry, DJ Boss. Hindi mo ka ginay ni Drini.
4: Exciting!
1: Ay, nako. Madunggan ta karon diyan sa 102.1 XFM Cotabato. Another call all the way from Asa Rapod Ningi Kaina. Hello? Good afternoon. May pagpaminaw.
5: Hello, may hapong... DJ Chineta.
1: Dini, si Orlan. Si Orlan, na akong wanted killer ba ito ni Aging Adlaw? Nasakpan
5: si
1: na ba?
5: Si Jorda daw.
1: Ah, sorry ka, ayaw kay katong ni Aging Adlaw ba? Namang guinailad good nga taga wanted killer ba nga? Nagtawagay na sila niya. Minyo din kanahan. Natawa ang nakatubag sa tawag asawa. Imbis, atong ipangita. Ma-wanted kabit. Manggit niya akong programa. Kanagaya. Nasakpan na mo nga dili ron niya pangalan Orlan dili di siya 33 44. Anyway, Jordan Lipasana taga Bacayan Village. O may machaka ni mo diri sa ato ang kuan.
5: Dodoy
1: oy.
5: Adoy.
1: Doy.
5: Adoy. Sakit ba paminawon to katong pangkulong ta sa dili nato dugo.
1: Bitaw. Nya karon kay nahigugma man siya sa babae nga lakin on, mo man ay ang problema.
5: Oh, problema. Ugsugton ba sa siya sa tomboy?
1: Mao.
5: Dodo answer.
1: Siya man ani ron. May buhato na to ani.
5: Ako pa niya. Nagpamagpuyo lang sa siya kay wa may say tumbaga sa kuwa ba mura way babae maibog ba
1: Ami ko kung sa'yo mong itambag ba?
4: Ay!
1: Ing na natin siya nga may pamagpuyo ka.
4: Ay!
1: Amin akong ima sa inambang sa karun sa doing kanang ayaw lang sa
3: Eh, mamagay na no nga, magpuyo na.
5: Ay,
3: mas parehas ni mo nga ka na magpuyo na lang, magpuyo na lang.
5: Kay, yung naman tayo sa babae nga, yung mga taon.
3: O sa?
5: Yung nakulang magkaon, kung yung isda pa din, Jay.
3: Kisa may di makaon?
5: Ako, yung naku babae nga, kung kayo pangyaban. Ay, ala sa...
3: Di siya, ay, di siya pa makaon, yung kaya tao mangkaon.
5: Ano? Dili, kumbaga DJ ba, dili, wako nang babae mo sagot na ito, kay gwapo daw ko nung po.
3: Aho ka na. Di sila kaya nga magpartner sa imo kay gwapo kay ka. Anang, klaro pa ka istorya. Kurata mag-umingdok DJ, kani ingong kag di ka makaon. Wanda yung lalaki maibog niya, kaya di doon siya makaon. Kinsa pa sa gusog, bisag ako di ko mo sagot kanon ko, uy. Unsa ba taon?
5: Wala ko lang inspirasyon DJ, kamo na lang in town. Ayo, palipal ko siguro pamina matagad na.
3: Ayo sa papanamilit in town niya. Ayo. Ayo sa papanamilit niya. Oy, wala kisa na may mga hindi na ako ay magpupalpit. Ayo. Nalipay na ba? Kasi tinuod lang no, kuminja man yun. Kuminja, kuminja.
5: Wala mong mami DJ nga. Kaya ang kwenta, ta, dilikuhan.
3: Oh, ano man?
5: Oh, ngayon mo mami ba? Na pa, ako ng fans.
3: Ah, ako nga.
5: Nasigas mo uyab, DJ.
3: Ha?
5: Wala mong silos mo uyab? Gusto yung nag silos.
3: Ah, di ba siya mag-silos, oy? Kaya kami may gadulog taga gabi, eh.
5: Ayaha,
3: ang importante naman kung sa iya, ha, nga, bisan pa dog, yung profile pic ko ni Jordan, ang importante, ako, gapatong ko niya. Wala mo kaya na importante. Di man ito magsilos. Di lang, ay, nagugagoon. Okay na, ay, gimaydi. Ay, mura mo kong gipropan.
5: I love you, tika, Gigi. Every day.
3: Unsa?
5: Tika, Adlaw, tika, malipay ko mga batin mong tingin.
3: Ano, salamat kay Jordan. Ay, love you, kunin mo kayo every day. Walay, kung holiday, apil.
5: Umingaw kayo. Masabad o, mingaw kayo. Magpuan akong radyo kay mingaw man.
3: Pag-unsa naman ka? Pag-atos akong page. Ito pagpaminaw sa ako ang reply. Salamat kay Jordan ha. Nalipay sab ko ko Jordan. Nalipay sab ko no nga. Aminin mo no, believe ko sa mga naga, ako person, di man tasikat no? Pero malipay ko sa mga tao nga, nalipay nga makadungog sa akong tingog. Actually, ako di ko malipay sa akong gagaling yung tingog. Prangka-prangka nga pag...
5: Drama ni DJ. DJ?
3: Ha?
5: Tamo itong mabalik
3: na drama ni DJ. Bita mo, nag-iskot bita ko anak gani ha? Ang kapuya na magunako ato sa una, maghimog script. Uy, di ba kaya? Ay, ako po yung
5: maghimog. Yung drama ba?
3: Kabalo ko, daghan bito nag-iskot anak. Dili lang ikaw. Gimingaw sa amo ang mga tandem. Pero balik ko na ako. Salamat kayo, katropang Jordan Lipasana. Sa kanunang pagpaminaw. Katropa mo.
5: Exciting.
4: Exciting.
3: Ito eh. Ako no, katokatawa ako din pero sa tinuod lang. Dako ko pa salamat sa mga tao ka nang himo mo ninyong lingaw gani. Daga may problema karon ng nasod. Napad to, ginugdanay pa sila bato dito. Tinusilay pa sila sa Senado. Pero kung naamam galing mi nga maghatag sa inyo og lingaw, malipay ko nga ako ang trabaho. Ug akong tumong sa kong trabaho kay maghatag og lingaw. Kahila ko naman ko eh. Palunga sa dok. May pasila. May pasila. Kay nakatila. Nalingaw kita. Kinsa ka. Mulingaw na. Mo ganyan yung pangutana. Mo bito na yung pangutana. Nati color sa Picas linya. At ang dawaton. Sa way pag duha-duha. O way sakit sa dughan. Hello po.
6: Hello.
3: Alam din ako mga tanay, alam magpalungan na ng microphone. Katropang James, all the way from Samal. Hello po.
6: Ano sa tayong problema ni Dodoy?
3: Na, tagaan ang tagag problema noon.
6: Ay, nadunggan man ako, pero na akong karoon.
3: Ay, na nakuan siya.
6: Saan?
3: Dahil na sa una.
6: Nadmari siya na itong lakinon.
3: Oo, sa una. Dahil nagpasakit sa iya. Oo, si Z, Zai, o Z, Z, mangyata ito. Ay, nakalimot ko niya pare. Uy, saan naman tayo niya? Ay, nahigugma siya niya. Karoon, nagpublima siya. Uy, padayo mo naging gugma.
6: Ano na lang? Eh, happy ka mangyod ang oras ka maputol ko.
3: Mm-mm. 3 minutes sa'yo mong tawa.
6: Grabe, Saj. Kung nagpano man lang ikaw kung nagpano man lang ikaw nanguyag niya, ayaw nagbilis mo ka. Inahalan. Di mo sa siyang inahilangon pa kayo. Ikado ha. Kinahanglan din nga dili ka magdali sa mga lakang ni mo sa kwan kay wala pa ka makabasa sa yung una-una kung nakagustuhan po siya ni mo.
3: Oh, who knows?
6: Wala nga, wala mas nindot yun nga, imo din na siyang suron din pag-ayon niya. Ipabati din mo niya kung sa kaka
3: paramdam mo.
6: Gentleman, kung sa kaka main tao. Kinahanglan, ipakita din mo niya kung sa gudang imo pagka ikaw gano'n niya.
3: Paramdam mo.
6: Oo.
3: Correct.
6: Ayaw lang yung pagdali. Kaya ako lang yung kaingon, wapang man ito makabasa. Kasi ako nauna kung nakagusto mo po sa inyo. Kaya nabay po yung doon yung grabing mutago. Bisag nakagusto na.
3: Yes, oo.
6: Na. Nabay po yung kaila po na tumbo ito po na DBRC. Na wapang po magtuho po na maging sila dyan sa katong. Isa po lang kong kabarkada po. Eh katong tumboya, sultihan na lang ka. Butangiro kito sa ilang lugar. Tapos Brambar, Cebu. Butangiro kito.
3: Grabe sad na siya, eh.
6: Matangiro to, hindi ko magtuogod na magminyo din sila. Eh, ang akong amigo, taga-Dabaw ang punto. Kaya nadapunta ko po din to, kaya dito ba, kasi balanban ka na eh. Mato nga, wapo niya to ang may maibog ko sa itong tubuya.
3: So, buot pasabot ani.
6: Gigi. Sige.
3: Buot pasabot ani nga. Dahi chance, sa mo nang taga-asa niya panahon, di lang niya dahi dalion.
6: Hindi lang ikaw mag-edoy. Ikaw ha, klaro rin po din mo ang imong kaugalingon. Continue na ba yun ka na yung gugma ka?
3: Okay, basig loneliness okay. Na ba?
6: Kaya basig ka lang na ba? Kanang crush lang na. Inumbumi ang crush doon ba padungan? May mong muna ko nga may mong gugma o may mong mawala. Kasama ka muna.
3: Salamat kay Katropa James, ha? Thank you kasi
6: mong... Kinalam yun na dili ka magdali sa sunod mong mga lakang kay...
3: Kalmahi!
6: Ipangkon ka sa bata nga dilihin mo, no, di ba? Dahil gugma ka sa primero, tapos dilihin mo ka lang buwang.
3: Wa man yung ipaangkon, pero...
6: Ang tao nga masakit pa na... Ay, sige, go ahead.
3: Wala yung ipaangkon ka nang nitukan man, pero mo lagi to, wala na din ng kasal. Kaya na, mapamabdusan man sa lain.
6: Oo, no, lagi. Pero kung may kagad yun siya to, makagod kasi kayo po ipaangkon na to.
3: Oo, ano, in the name of love.
6: Mula nga, kining maagi na tawag kasakitan ng gundoy, kinalan, dubiho na ginato ang atong pag-amping.
3: Magbalian tayo.
6: Ikaw nga, dili na to, diretso ipol na to ang atong pagbati.
3: Correct.
6: Kaya, wapatama ka siguro sa sundal sa atong gikuan ka ron, giapilan ka ron kung budaog ba tao, dili.
3: Correct.
6: Ikatulo, kinalan, mangayo, taong sayon kang God, kung siya na ba yun ang didestino ng babae dihan.
3: Correct. No? Ayan.
6: Magamping kami sa kanunay dili kay magsige na lang tagriho kunya dili na to i-appeal si God sa itong mga plano. So dapat, tunon sa mga itong mga plano sa itong kinabuhi, apilang ginato si God yun.
3: Correct!
6: Wala nga, kung nagkadungog ka man ka ng Brad, ay sa pag-inom ng tuba, diya, kung nag-inom ng tuba, daundang ka na para matuhog niya muna yung bisong pili mo.
3: Ipa-review rin ako ni Saya sa kong page. Uy, bahala na siya, paningkamot siya ng mga tampagan.
6: Uy!
3: DJ Reyna Chinita. Doon na po tayo Facebook page na XFM Cebu 88.3.
6: Okay. Sige.
3: Salamat kay Katropang James! All the way from Sama.
6: Pa-extremo na mag-uro.
3: Okay, 45 na.
6: Kung gagawin po na happy birthday to Janet Contreras. Doon po sa Jensan.
3: Ayan, happy birthday sa iya. Usapin ka pangalan niya?
6: Ito pa lang mga... Janes Pontera.
3: Okay, my birthday.
6: Ang sipaan ng mga colors karon, makikrain ko ninyong tanana, lalaki man o babae, gusto ko lang makikrain ninyong tanana. I-grain lang ko ninyo, ha?
3: Alright. Thank you so much, Katropang James, all the way from Samal. Akong puto si Katropang James, o ikay go, ano, 46 na. Thank you so much, Katropa mo! Wala, exciting.
4: Exciting!
3: Ayan, Justin, Charlene. Clark ba, Kabalida? Hello sa inyo ha, may pagpaminaw. Oh, wala na tayong igong oras. DJ, tomboy DJ, mga magtutudlo, good na sila. Wala, like, paglaparuhon ka na, ano na, bahala ka na eh. Wala mo kung igong oras, ako rin yung maingon sa imo, ha? Sama sa gingon ni Katropang James. Ayaw sa pangunahi. Kung tinodi mo pa imong gugma dito niya, ipakita sa iya nga na igugma ka niya, okay rin na. As to nga dili siya ang muingon nga undangi na. Pero kung muingon ganin siya nga dili siya gusto, respetuha. Kung tinood mo ka na higugma sa tao, imong respeto o dagilang desisyon nga dili sila anda mo dawat niya na imong gugma.

mo sa imong gugma. Kay dili nila obligasyon nga suklian ka na pirmi. Sakon na lang si Buknoy nga sige na lang ginukto kay wala na ganahi sa drama, wala walay palami DJ. Ala pagpalpal og imo diha, oy problema ha man ato na. Sunod na lang ko. Nasa tayo mga pagtulon na dili, i-bash na po ko atong black timer o nga, ina na po ta si graduate dili o ka na uwag-uwag. Itong black timer nga magsigyaw yun, asap independensya. Kalimut ko si Pangan, i-dimdrop na, hindi ko madlock, i-dimdrop yung takaay. Kawab. It's Friday! Thanks God, it's Friday! Di sa tamadong ganay ugma puhan apan magbalik kay tagdong ganay sa adlaw Domingo sa programang Tatak Lokal. And yes mga katropa, see you on Monday para sa programang X-Rated. Hinaot ko nga nalingaw kung ano na mo'y nakuha nga pagtulunan. Sa imo adoy, mas maayo nga mas tagaan ni mo og pagtaga di mong kaugalingon. Pero kung nahigugma magig ka na niya, wala po'y daotan ni Ana. Kaya ang tao mahigugma mang yun. Balik ko na ako, tagaig panahon nga mahibawaan ni mo kung unsa po'y ang tinood nga gibati diha sa imuha ni Inday Zay. Basi di ay puhon din na puso mo ay natitibo-tibo at naging babae din pala siya. At biglang umibig din siya sa'yo. At doon nagsimula ang magandang storya ng pag-ibig. Mo nang give time. Ayaw paspasi. Og iampo, tama to lang giingon. Paminawa to, iampo. Ina Lord, tama ba ni akong gibati? Tagaay kong sinyalis. Ayaw, so na to si Doc DJ ha nga. Lahay ang gihatag ng sinyalis. Taklo si Redon. Yan lagi promo code. Pag once matigom din yun, nada kayo madawatan nga inub. Salamat bitaw mga katropa. Og sa mga katropa nga nalipay sa matag adlaw nga giuban mini sa inyo ang adlaw-adlaw gibuhaton. Thank you kayo. Kung kamo malipay sa akong tingog, ako wa gi ko nalipay usahay. Lento nga gihatag nga kini di ay makahatag daglingaw ninyo. Sa una nga ginalista ko nga most noisy. Karon na dako ko na niguwang na pusla din taon. Dire ko gasweldo. Sa akong partner sa Bicas Law Katropa,

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Natural.
2: Welcome sa atong programa, The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15

0: tour?
1: Oo, sir. Tour niyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
0: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
1: Dili, sir. Oy, kamuradwa ni Mrs. Nimo.
0: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
2: Turbo Food Supplement Ferment. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement Ferment. Mapalit sa mga butika.
4: Vision X Plus User, atong paminawon.
5: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
6: Exciting!
7: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: XFM.
9: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipa

0: tuol sa inyong mga lugar.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Weh, sa una, sa wala pa ko ka paminaw og XFM. Andir-andiron na ko sa kong asawa.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon, sukad na ka paminaw ko og XFM. Weh!
3: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampin dire.
2: Paguhat niya! Wapag ko na wag panglaba dire. Unyang taon-taon! Manghugas sa sagong plato! Weh! Makalagot! Exciting, eh?
4: X
1: XFM
4: FM.
2: Grabe naman ka-exciting, oy!
5: 95.9 XFM.

0: sa XFM.
1: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko na mina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Apa, sa dihang, sukan ko na mina o XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Ini kabanti pite, ini katras pise, may pemuligen.
2: X.
0: XFM.
2: FM.
1: Izaite.

0: gani, dako jud kayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix.
2: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon, nadunggan na

0: kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Exciting!
2: XFM.
1: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
4: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus

0: Nabutika.
1: X FM.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagkana ko gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, o saka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
1: X FM.
6: Exciting!

0: XFM.
1: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Kuday sinil kanyero, taga sityo pagakpa, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.

0: Exciting na discovery! Pampakusog!
1: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy!
0: Istorya eh! Laini pre! Nadunggan ako ni sa radyo, pang long lasting sa loving-loving kay misis!
1: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long lasting.
0: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
1: Wala o halagid ka pe, oy! Karun pa ka na kay balo, turbo lang ang malakas!
2: Turbo Food Supplement for Men. Mihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
4: Exciting!
5: Santon Plus Herbal Soap. Ito
6: si Aida Cordero, taga butike. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
4: Yan nami gin!
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Santon Vitamin C.
8: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humakaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: XFM.
9: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Girekomendero sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, ugago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Pwe, sa una, sa wala pa ko ka maminaw, XFM. Andir-andiron ako sa akong asawa.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Pero karon, sugad na ka maminaw ko XFM. Pwe!
12: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampi dire!
11: Pag-uha diya! Wapag ko na huwag panglaba dire! Unyang daw-daon! Manghugas sa akong plato! Pwe! Makalagot! Exciting, eh?
3: XFM. FM.
11: Grabe naman ang exciting, oy!
2: 95.9 XFM Jensen.
3: XFM.

ng 2 years na kong tinigom sa abroad, yunot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting?

0: ani, dako jud kayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naging usarang kapsula nga dunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
3: Mapalit sa mga butika.
4: XFM.
5: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
8: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon, nadunggan na ako.

0: kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Exciting!
4: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: XFM.
3: Exciting!
1: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
5: Kudi ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip ko sa ka cyclist, firm gid kong gatumar og Premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
1: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
3: Mapalit sa mga butika.
2: XFM.

0: Vai, vai, vai. Inom lang na, vai. Wala tayong kuutay. Mangas ka. Exciting.
1: Wow. Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
1: Oh, galit. Diri yo.
2: Ay, dali na.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: X FM.
5: Santone Plus Herbal Oil.
6: Ako po, si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santone Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan sa sakit ng katawan.
5: Santone Plus Herbal Oil.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Kuday si Neil Canyero, taga Sitio Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: XFM. Santone Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santone Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Santone Plus Herbal Soap. Gamit na. Santone Plus Herbal Soap.
12: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
13: Naunsa di ay ka?
12: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
13: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
12: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan! Exciting kaayo? Nalipong ko!
13: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
12: Oo, Mari. Turbo!
13: Sulayin ninyo para wagas ang lakas!
14: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
15: Turbo, wagas ang lakas.
14: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: XFM.
16: Vision Next. Daghan ang natumangan.
17: Di lali magkaglokoma, sir. Uy, hey, di gindi mo maklaro ang palibot ba o niya o maglabi na mag-drive ka. O to, nga gitumaran ako Vision X Plus Capsule. Epektibo kayo, uy. Maurod yun na kapatid na usong mata, sir ba? Salamat yun kayo sa Vision X Plus. Karon, pwede na akong mag-long drive. Kamusad, pag tumar mo ani, kaya aron mo normal inyong mata.